0: Antonio Lambada.
1: 102.7 Star FM, it's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 30 star minuto na, makalipas sa alas 8 na umaga, 8:30 in the morning, yan po ating Philippine Standard Time.
3: Good morning!
1: Where are you now? Yan yung sabi ng boss mo kung nasaan ka na daw. Nakalipas ng 30 minutes pero hindi ka pa rin pumapasok. Dalawa lang yung hinihintay ng boss mo. It's either magre-reply, magte-text ka na hindi ka makakapasok or mag-half day ka. Oh, di ba? Aminin nyo, napaka ngayong ano na to, ngayong henerasyon na to, napakatalino na. Oh, kapag ka na-late ka na ng 30 minutes, oh, matik na yan. Mamaya-maya na siya papasok yung pang half day. Samantalang dati, kahit 30 minutes na lang pas, half day ka na, papasok ka pa din. Isa lang ibig sabihin yan. Oh, patalinuhan na. Yan yung literal na work smart. Hey! Anyway, my way, Sir Asia, welcome na po sa ating programming. It's all for you in the morning. Mas pagkaday pa natin ang ating umaga sa ating hashtag TBY.
0: Sawa ka na ba sa mga bad news?
4: Uy, Mare! Alam mo na ba yung balita? Hindi to fake news, ha?
0: Ibahin na ang timplan sa mga nakaka-good vibes at kakaibang balita.
5: Breaking news, ho!
0: Akala mo joke time, true pala!
4: True ba yan?
0: TBY! True ba yan? True ba yan? True ba yan?

0: teka lang, ba't parang nawawal? Nawala yung ating hashtag TVY yan. O, ito Star Nation ha. Ang ating hashtag TBY. Ngayong araw po ng Webes, aba, isang t-shirt sa Romania. Nakatanggap at nakamit ang world record sa paggawa ng pinakamalaking t-shirt sa mundo na umano'y kasing laki ng isang sports stadium.
1: TBY. True ba yan?
0: Tama ka Star Nation ha. Dahil ito nga, yung naturang t-shirt ay hindi lamang malaki, kundi sandang buwalang damit na may habang umanong nasa 357.48 feet. Grabe, napakalaki naman yung insan. Eto kasi Star Nation ha, meron rin tong lapad na nasa 241 feet na pinagtulungan ng mga iba't ibang organisasyon. At para may pagmalaki sa mga nasasakupan, ang paraan ng pagre-recycle. Ang nagsimula nga muna ito sa 5 piraso ng recycled plastic bottles. At bago nga ito, nabuo aabot sa 120 na kataong volunteers para may sakatuparan niya ang paglatag nito sa buong stadium. Eh nang matagumpay nga ng matagumpay na gawin ito, Star Nation, yung natura paglalatag ng damit o t-shirt, inanunsyo nga ito ng Guinness World Records at sinikap nga ng mga taga-Pangasiwa na mahati-hati ito upang makagawa ng nasa 12,000 na normal na sukat ng isang t-shirt para sa mga kapuspalad. Grabe no, Star Nation? Talagang hindi magiging posible yan kung hindi dahil sa pakikipagbayanihan ng nasa 120 katao. At ang kagandaan pa dyan, Star Nation, matapos silang buuin niya yung malaking t-shirt na isang malaking dambuanang sports stadium, pinagginawa nila itong normal na t-shirt at ipinamigay sa mga kapuspala. Diba? Kaya sa mga Star Nation natin, kung gusto nyong makapasama sa Guinness Book of World Record, kailangan pag-isipan nyo talaga mabuti. At the same time, mas maganda, yung nakakatulong ka rin sa iyong mga kapwa. Kasi pag mga ganyang naitatala ka bilang sa Guinness Book of World Record, may kasama nga niyan eh. May kasama ding token. Money token. That's our nation ating hashtag TBY. Ngayong araw po ng Friday. Ay, Thursday pala. Parang Friday ako ng Friday. Parang excited ng mag-Friday ah. Dire-diretso na po ang ating tugtugan. Dito pa rin po sa inyong hipilan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station.
0: Mayamaya, Star Nation, makakasama na po natin ang ating nag-iisang Besigora Star DJ, Kimmy Gora.
2: Good morning!
1: TBY. True ba yan?
3: One oh 102.7

102.7. Star FM. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA.

0: 102.7.
1: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
2: Place your bets. Player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
1: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
0: Star FM. Hindi lamang musika ang inihahatid.
3: Tuloy paligid para sa Department of National Defense o
0: ibibigay ng mga star DJs mula sa Star FM Manila. Narito ang Star FM News Connect. Star FM News Connect.
4: Star Nation, sa ating Star FM News Connect sa oras na ito. Sa ating national news, Representative Terry Ridon, kumpiyansang matatapos ang pagmamarka ng ebidensya bago ang impeachment trial.
5: At sa iba pang balita, panukalang repasuhin ang juvenile justice law. Kailangang balikan ayon kay Senator Ping Lacson.
4: Samantala, Star Nation, 2 biktimang estudyante sa Tacloban school shooting, kritikal ang kalagayan.
5: At sa ating balitang international, 2 malalakas na lindol yumanig sa Venezuela.
4: Samantala, Star Nation, sa ating sports news, Alex Iala at Venus Williams pasok na sa quarterfinals ng Bad Homburg Doubles.
5: At sa ating balitang entertainment naman, Maris Racal nakamit ang kauna-unahang Best Actress Award.
0: Star FM News Connect.
4: Magandang umaga, Metro and Mega Star Manila. Narito na ang ating Star FM News Connect. Tampok ang komprehensibong balita ngayon.
5: Mga balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ.
4: Star Nation, ngayong araw ay Reves, June 25, 2026. Live po tayo napapanood at napapakinggan sa ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. Kami po ang inyong lingkod, Star DJ Antonio.
5: At ako naman si Star DJ Kimi at narito na ang detalye ng ating mga balita.
0: Star FM News Connect. Star FM National News.
4: Star Nation, kumpiyansa si House Prosecutor at Bicol Saro Partilis Representative Terry Ridon na matatapos sa oras ng pagmamarka ng mga ebidensya sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte bago itinakdang pagsisimula ng paglilitis sa July 6. Kahapon nga, sa ikapat na araw ng pre-trial proceedings sa Senado bilang impeachment court, sinabi ni Ridon na mas bumilis sa proseso matapos dagdagan ang mga evidence marking stations na nagbigay daan na mas epesyenteng pagproseso ng mga dokumento ng prosecution at depensa. Ayon kay Ridon, libo-libong pahina ng dokumento ang kasalukuyang sinusuri at minamarkahan bilang paganda sa paglilitis. Umaasa ang prosecution na makukumpleto ang pagmamarka ng ebidensya ngayong araw ng Huwebes, ngunit handa itong humiling ng karagdagang oras kung kinakailangan. Samantala, Star Nation, narito ang ilang bahagi ng payag ni Representative Terry Ridon.
6: July 6 will be seen. So, tingin ko, it's just a matter of time for the pre-trial to finish. And I'm quite certain it will end before the 6th of July. There will be a trial on the 6th of July. Common evidence, no? Common documents. What is the defense insisting on? They want to mark it separately from the prosecution presentation. It's their right, sure. Diba? But we will leave it to them. Pero it cannot be said na it is because you have a lack of prosecutors, whether public or private prosecutors, participating in the market.
0: Star FM News Connect!
5: At sa iba pang balita, nanawagan si Senator Panfilio Ping Lacson na muling balikan ang pag-aaral sa juvenile justice law ng bansa kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22, kung saan dalawang minor de edad ang suspect. Sa isang post sa social media, binigyang diin ni Lacson na maaaring kailangan ng repasuhin ang wiiral na patakaran sa criminal liability ng mga bata at binanggit ang ilang international case bilang halimbawa ng masusing pagtingin sa konsepto ng discernment sa krimen. Ayon sa kanya, dapat patunayan ng prosecutors ang kakayahan ng isang menor de edad na umunawa sa kanilang ginawa upang matiyak ang hustisya. Samantala, kinumpirma ng palasyo na bukas si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa posibilidad na pag-aralan ang pagbaba ng edad ng criminal responsibility, habang suportado rin ng Philippine National Police o PNP ang pagsusuri sa umiiral na batas.
0: Star FM News Connect. Star FM Local News.
4: Samantala, Star Asia, sa ating local news, critical pa rin ang kalagayan ng dalawang mag-aaral na kabilang sa 15 estudyanteng nasugatan sa naganap na pamaril sa loob ng San Jose National High School noong Lunes. Kinilala mga biktima na sina Joan Vinias, isang grade 10 student na nagtamo ng tama ng bala sa ulo, at Nathan

0: Plan ang mga menor de edad na suspek na may dalang baril. Hiling niya ngayon ang paggaling ng kanyang anak na nangangarap maging nurse balang araw. Samantala, nasa critical din kondisyon si Nathan o Nathan Candelario, isang grade 9 student. Ayon sa kanyang ama na si Erwin, tumama ang bala sa ilalim ng pusod ng kanyang anak at lumabas sa tagiliran. Tatlong butas sumano ang iniwan nito sa kanyang kidney, kaya inaasang matagal ang paggaling ng binatilyo. Sa kabuuan, 15 estudyante na sugatan, habang 3 naman ang nasawi sa insidente. Ayon sa pulisya, nasa edad 14 at 15 ang mga sangkot sa pamaril kung saan nasa kustudiya na ng mga otoridad ang mga sospek. Naaarap naman sa reklamong murder at frustrated murder ang 15 taong gulang na sospek matapos patukoy na alam nito ang kanyang mga ginawa. Patuloy namang nananawagan ng hustisya ang mga pamilya ng mga biktima at iniiling na mapanagot ang lahat na may kinalaman sa madugong insidente.
1: Star FM News Connect. Star FM International News.
2: At para sa ating balitang international naman, dalawang sunod-sunod na malalakas na lindol ang yumanig sa Venezuela ngayong araw na ito noong June 24, 2026. Ayon sa United States Geological Survey, ang pangunahing lindol ay may magnitude 7.1 at kasunod ang mas malakas na 7.5 makalipas lamang ng isang minuto. Ang epicenter ay malapit sa Morón sa estado ng Carabobo at naramdaman hanggang sa kabisera ng Caracas. Maraming gusali ang gumuho, kabilang ang ilang matataas na gusali sa Caracas at libo-libong residente ang nagtakbuhan palabas ng kanilang mga tahanan at opisina. Nagbabala naman ang USGS na posibleng lumampa sa 10,000 ang bilang ng nasawi habang libo-libo ang sugatan at patuloy ang operasyon ng mga rescuers upang mailigtas sa mga natrap sa guho. Naapektuhan ang Mequia International Airport kung saan pansamantalang sinuspindi ang mga flight at nagkaroon ng malawak na pagkawala ng kuryente at komunikasyon sa iba't ibang rehiyon. Naglabas ng babala ang US Tsunami Warning Systems para sa ilang bahagi ng Caribbean, ngunit kalaunan ay binawi ito. Nanawagan si Interior Minister Diosdado Cabello sa publiko na umiwas sa mga gusaling nasira at mag-ingat sa posibleng aftershocks. Patuloy ang search and rescue operations sa Caracas at mga karating lalawigan upang mailigtas ang mga biktima. Ang insidente ay kabilang sa pinakamalakas na lindol na tumama sa Venezuela sa loob ng mahigit isang siglo. Dahil holiday ng araw na iyon, maraming tao ang nasa loob ng bahay kaya't mas mataas ang bilang ng mga nasawi. Kaugnay niyan, Star Nation, ay maya-maya lamang ay kukuha pa tayo ng ilan pang updates at detalye patungkol din sa ating mga kababayan dyan sa bansang Venezuela.
1: Star FM News Connect. Star FM Sports News.
0: Samantala, Star Nation, sa ating sports news. Umusad na sa quarterfinals ng Bad Homburg Open Doubles Tournament ang tambalang Alex Ayala at Venus Williams matapos talunin sina Catherine Harrison at Alexandra Osborne sa score na 6-3, 6-4 sa round of 16. Maganda ang naging simula ng dalawa at agad na nakaagwat ng 4-0 sa unang set. Sa second set, nagabol ang kanilang mga kalaban ngunit nakabawi si Ayala at Williams sa uling bahagi ng laban upang tuluyang makuha ang panalo kung saan tinapos si Williams ang laban sa kanyang serve. Sa quarterfinals, sa harapin ng Ayala-Williams tandem ang second-seeded pair na sina Teresa Mialikova at Olivia Nichols. Si Ayala na ngayon nasa world number 30 sa WTA rankings ay patuloy na naghahanda para sa Wimbledon matapos maagang ma-out sa singles event sa parehong torneo. Samantala si Williams na 46 na taong gulang ay patuloy din naghahanda para sa Wimbledon doubles kung saan inaasahan ding lalahok ang kanyang kapatid na si Serena Williams.
1: Star FM News Connect. Star FM Entertainment News.
2: Caster Nation, para naman sa ating balitang entertainment, nakamit ng aktres na si Maris Racal ang kanyang kauna-unahang Best Actress Award.

0: Sa kanyang social media account ay ibinahagi ng aktres ang larawan habang hawak ang Best Lead Performance of 2025 ng Society of Filipino Film Reviewers. Kinilala ito sa kanyang pagganap sa pelikulang Sunshine sa 6th Pinoy Review Awards. Pinasalamatan niya ang mga award-giving body kung saan sinabi niyang ito ay espesyal sa kanya. Bumuhos naman ang pagbati mula sa kanyang mga kaibigan at kasamahan sa showbiz.
1: Star FM News Connect!
2: Star Nation, inyo po napakinggan ang ating Star FM News Connect!
0: Mga trending at komprehensibong balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ.
2: Mula po rito sa impila ng Star FM Manila, kami ang inyong tagapaghatid balita, Star DJ Antonio.
0: At ako naman si Star DJ Kimmy. At para sa ilan pa mga detalyadong balita, o huwag nyo na rin pong kalimutan na i-like at i-share ang ating Facebook page at YouTube channel. Yan po ang 102.7 Star FM Manila.
2: At para sa iba pang mga detalyadong mga balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang at bumisita sa ating website www.bomboradio.com.
0: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. 26 na star minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. 10:26 in the morning is our Philippine Standard Time.
2: Star Nation, balik-tugtugan tayo. Dito lamang po sa impilang nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information.
0: Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Star FM News Connect 102.7

0: Antonio Lambada,
1: Kimi Gora. Move it, move it. 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like more, share more.
0: Mega Manila's best music station.
1: Oras sa Star Nation, Cebu, Abluwan, Pilipinas. 7 star minuto na lang bago sumapin ang alas 11 umaga, 10:53 in the morning.
2: Good morning! Magandang umaga, Star DJ Antonio Lambada. Kumusta ka naman?
1: Magandang umaga, Star DJ and Kimi Gora.
2: Ano, sino? Ayan na. Kinakalimutan, nag-day off lang ako.
1: Kamusta naman? Okay lang yan, di ba? Mag-day off ka ngayon. Nag-day off ka kahapon, di ba?
2: Mm.
1: Ayan naman, mag-date naman tayo.
2: Hindi, palusot mo lang yan. Kasi nakalimutan.
1: Kamusta naman ang day off mo?
2: Okay naman, nakatulog naman tayo ng maayos. Talagang madalas yun na lang yung kinikrave natin, you know? Yung maayos na tulog, kumpletong tulog.
1: Yan.
2: Yung makapagpapahinga ka talaga with your family. Yun.
1: Kasi naman ang pinakamahirap kasi kapag ka everyday may pasok ka, dun yung panahon na parang laging kulang yung tulog mo eh. Kasi di ba parang kailangan pumasok na maaga eh. O na wala pang araw, uuwi ka ng wala rin araw.
2: Pero
1: buti na lang, araw-araw kitang kasama.
2: Oh, wow. Grabe naman yun. Nagaganahan kapag kasama ako. Pero,
1: sabi ko sa'yo.
2: Pero kanina, yung ating na napakinggan na awitin ay isang 2003 hit rock song na isinulat ng lead singer na si Rob Thomas. Ayan. Yan kasing Unwell na iyan by Matchbox ay isinulat niya yan para dun sa mga tao nagkakaroon ng sudden panic attacks.
1: Uh-huh.
2: So parang alam mo yon, yung kung ikaw ay nakaka-relate sa awitin na ito na you are unwell for some time, minsan magigising ka na parang ay I'm feeling unwell, I'm feeling not really okay. Alam mo, Castor Nation, katulad ng pagbabago, ano yan tawag dito, katulad ng pagbabago, yan ay permanente.
1: Uh-huh.
2: So ibig sabihin nagbabago bago ang ating pakiramdam. So kung iniisip mo yan na permanente, wag mo isipin na permanente yan kasi matatapos rin yung feeling of unwell mo, parang ganoon.
1: Feeling kumbaga at the end of the day, ano lang po yan, it's only in the mind.
2: It's only in the mind.
1: Isa kasi kapag ka ganyan po, Master Nation, kapag ka not feeling well ka, ang kailangan mo lang gawin talaga, inhale, exhale talaga eh.
2: Mm-hmm.
1: Tapos magbilang ka ng sampu.
2: Sampu.
1: Oh, tapos inhale, exhale ulit.
2: Mm-hmm.
1: Tapos mawawala na yan.
2: Tapos kakain.
1: Ay! Ay, gusto mo yan?
2: Yung isa sa masarap na ano eh, na parang minsan, no, pag hindi ka okay, kain nga ako ng favorite ko, ng comfort food ko.
1: Minsan ang problema kasi, kapag stress ka, minsan hindi na ano eh, hindi comfort food yung kinakain mo eh.
2: Ano?
1: Parang ano lang yan eh. Depende yan. Like for example, kapag mahilig ka sa sugar, ibig sabihin, sobrang lungkot mo.
2: Mm.
1: Kapag gusto mong kumain ng manghang, ibig sabihin yan, parang yung feeling mo, gusto mong pagpawisan.
2: Iba talaga ang mood ng mga tao, no?
1: True.
2: Pero we are hoping na maging okay ka na, Castor Nation, at ituloy-tuloy natin yung pagiging okay mo.
1: Yan. Kapag kung hindi ka po kayo okay, Star Nation, aba madali naman po yan. Tumutok lang kayo sa 102.7 Star FM.
2: Yan! Para pampawala ng lungkot, para mabanat-banat ang mga pisngi at nang ikaw ay ngumiti naman. Tiyo mo, ang gwapo-gwapo at ang ganda-ganda mo pag nakangiti ka, tapos maraming muscles ang napapractice at ang exercise kapag nakangiti ka. Ngiti ka na, ngiti na yan.
1: Tapos si Kimi, Star DJ Kimi pa nagsabi.
2: Tapos maririnig mo pa Star DJ Antonio Lambada, paano ka lambingin?
1: Ay,
2: no?
1: Sinasabi mo sa'yo.
2: Kaya talaga.
1: Alam nyo, kung malungkot kayo, Star Nation, pwede kayo pumunta dito sa impiran natin.
2: Oo.
1: Para makita nyo si Star DJ Kimi.
2: Bibigyan
1: kayo ng big hug.
2: Big hug. Eh, at ikaw din naman, bibigyan mo sila ng big hug.
1: Ay, oo. Hanggang hindi kayo makahinga.
2: Makahinga.
1: Anyway, Star Nation, yung oras mo natin sa Bukang Puluhan ng Pilipinas. Eh. 3 star minuto na lang bago sumapit ang rason sinong umaga. And of course, magtatapos na nga po ang ating programa. It's all for you in the morning.
2: Mm-hmm.
1: Pero makasama nyo naman po ang inyong lingkod, Star DJ Antonio Lambada. Hanggang alas 12 na katangalian sa ating susunod na programa, Star Hits Express!
2: Press! And of course, mamaya po ulit magkadaupang tenga tayo. Dire-diretso ang ating programa. It's all for you in the afternoon, afternoon star sweep at Twilight Zone.
1: Kaya naman, Star Nation, huwag na maglilipat. Tumutok lamang po. Dito pa rin sa inyong impila na naghatid ng music, entertainment, trivia, news, and information.
2: Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like po, share po, live your song from 2009. Taylor Swift, para sa awiting
2: You Belong With Me.
1: Good morning, Metro and Mega Star Manila.

0: 102.7.
1: 102.7.
2: Star FM.
0: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at update.

0: Antonio Lambada. Dumada gundung na sa buong Metro Manila.
1: Star FM. Star FM.
2: 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like
2: Arasara Star Nation, Subukan Buluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time, 31 star minuto na makalipas. Ang alas 11 na umaga, 11:31 in the morning. At welcome na po sa ating programang Star Hits Express. Ngayon po nagmamagandang tanghalian ng Thursday, June 25, 2026. At syempre, sa natin po na mga Star Nation natin na mga sumahod ngayon, mga sasahod ng 25th. Ngayong araw na to, congratulations. Naway, bigyan nyo rin ng reward ang inyong sarili sa pagkain ngayong break time, ha? Oh. Kailangan makakuha muna kayo kahit onti lang. Pumurot lang kayo kahit onti. Tapos, saka nyo na ipambayad sa mga dapat inyong bayaran. Ay, nako. So, masarnation natin, ha? Sino dito yung nag-iisip ng pang-midnight snacks kahit tanghalian pa lang? Di ba? Napapasin nyo ba, Star Nation, sa gitna ng gabi? Kahit busog ka na, kakakaya mo pa lamang. Pagdating ng hating gabi, parang gutom ka pa rin, no? O di, so gawin natin, like for example, ng umaga, kakakaya mo pa lamang ng breakfast, pero bago magtanghalian, gutom ka na agad, no? Diba? Isa lang ibig sabihin niya, Star Nation. Saka naman marami kang ginawa, kaya naman nagutom ka agad. Oh, kaya naman parang ano yan, parang tipong kakain mo pa lamang kanina, ngayon bigla ka nagiging food detective. Dahil hanap ka ng hanap ng chips, diba? Hanap ka ng hanap ng ice cream. O di naman kahit anong junk food na nasa rep ninyo, no? O di naman kaya naghahanap kasi yung desk o na mga binili mong mga junk food kapag nasa ka na, nasa state of pantawid gutom program. Ay nako. Pero sa nation yung mga cravings minsan na hindi palaging gutom ka talaga. Madalas ito ay dahil sa boredom. O di naman kaya dahil naman sa stress. O di naman kaya pagod. O kaya tinatawag nating emotional eating. Kung saan, Star Nation, ginagamit ng utak ng utak natin ang pagkain para maghanap ng comfort. Yan. Ang mas interesting pa, Star Nation, mas nagiging attractive ang junk food pagdating sa gabi dahil mas mahina kasi, Star Nation, self-control natin kapag antok at pagod na ang ating utak. Kaya biglang ang chips parang nagiging best decision sa buhay mo. At ang ice cream, parang ano yan, quote and unquote, deserve ko to moment. bago ka tumungo, Star Nation, sa ref, tanongin mo muna yung sarili mo, ha? Kung gutom ka ba talaga o naiinip lang? Kasi pwedeng baka pwede naman idaan yan sa tubig. Diba? O di naman kaya matulog. O magbisi-bisiyan ka sa ibang bagay. Diba? Kasi kadalasan, Star Nation, ang cravings, lilipas din yan kapag na-distract ang iyong utak. Pero ang tunay po na disiplina, Star Nation, hindi po yung pagliwas na sa pagkain, ha? Kundi pag-unawa kung bakit mo ito gusto sa simula pa lang. Kailangan try mo na muna, ha? Kaya mo ba ito i-control? Kaya mo ba i-control si self? Kaya mo naman i-control, edi good. Kung hindi, Star Nation, wala tayong magagawa. Pwede naman, kung ayaw mo kumain, pero parang gusto mong na-stress eating ka, isipin mo na si Crush. Malay mo naman, baka mabusog ka. Kaya naman, tingnan mo yung kanyang picture. Tapos kainin mo ng literal. Hindi. Sa mga Star Nation natin, might as well, isitanungin mo na natin sarili natin. Gusto mo talaga natin kumain ng chips? O baka pwede naman idaan yan sa malamig na tubig. Sabi ng mga bata, cold is better. Ara Star Nation, Subukan Buluan ng Pilipinas. 35 star minuto na makalipas sa alas 11 na umaga. 11:35 in the morning. Dire-diretso na po at ipatugtugan dito pa rin po sa inyong impinan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
4: 102.7

0: 102.7.
1: 102.7.
0: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: pulso.
1: The one and only Antonio Lambada.
2: Move it.
3: What a 2.7 Star FM, it's all for you!
4: Like mo! Share mo!
3: Oras-oras Star Nation sa bukang luwa ng Pilipinas. Uy, 6 na Star Minuto na lang bago sumapin aras 12 na katanghalian. And Star Nation, check out po ang yung Happy Man Every Day, yung partner sa tawanan, ang DJ na Heart of sa Hagabal pa at Yummy pa. Eh syempre, katulad din nyo, kakain din naman ako. Gutom na rin ako eh. Mga kaibigan sa Nation, bukas ulit. Alas 4 madaling araw hanggang alas 12 na katanghalian. At palatina na katutok Star Nation pagpatak na alas 12 na katanghalian. Susunod na po pakompletos rekado sa ating lunchtime. Ihatid po sa atin mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Ihatid po sa atin ng Bomba Network News Noontime Edition. Live and direct mula po dyan sa Bomba News Santa Mercari at Simulcast Nationwide. At para sa ating audio-video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. O di naman kaya Bombo Radio Philippines.
4: Like mo! Share mo!
3: At makakasama nyo po dyan si Bombo Dennis Amito at Bombo Jayang Gayo. Yan dyan po sa Makati News Center. At syempre sa mga Star Nation natin, manatili lang po nakatutok dito pa rin po sa inyong impilan na naghatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
4: Like mo! Share mo!
3: Ulitin natin. It's all for you.
4: Like mo! Share mo!
3: Star DJ Antonio Napara is my name and music is my game!

0: Komentario, drama at serbisyo publiko. Bomboradyo Philippines.
1: Bomboradyo Philippines.
0: Unmatched, number one and most trusted source of news and information.
2: Bomboradyo Bombo.
3: This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-25 sa buwan ng Hunyo taong 2026.
3: Sa ating mga headlines, sa international news, dalawang malakas na lindol. Yung manig sa Venezuela, libu-libong individual, pinaniniwala ang nasawi o nawawala. Sa northern Japan din, mga kabombo, nakapagtala ng 6.9 magnitude na lindol.
4: Si Senator Alan Peter Cayetano ay giniit na dapat mapanatiling patas ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Flood control scam, hindi umuno dapat isang tabi sa kabila ng usapin sa impeachment.
3: Bureau of Internal Revenue nakakuha ng clearance sa Department of Justice para naman magsampa ng 44 cases ng tax evasion laban doon sa tinaguriang BGC Boys, o mas kilala nga na Bulacan Group of Contractors na may 1.68 billion liabilities.
4: Si former Senator Antonio Trillanes IV magsasampa ng reklamo laban kina Senator Alan Cayetano, Senator Dante Marcoleta, pati na rin ang 18 dating bodyguards.
3: At ang tabayanan sa ating FIFA World Cup update, ang Morocco tinapos na ang pag-asa ng Haiti na ubusad sa round of 32. Ang Qatar naman tanggal na sa group match matapos na palapain ng Bosnia and Herzegovina. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
5: Bombo International News.
3: Dalawang magkasunod na malakas na lindol ang naitala at yumanig dyan sa Venezuela. Ay nga sa United States Geological Survey, ang unang lindol ay may magnitude na 7.1 at nasundan nito agad ng 7.5 magnitude sa nakalipas lamang na isang minuto. Ang epicenter, mga kabombo, ay malapit lamang doon sa Mayoron sa estado ng Carabobo at naramdaman din ho ito hanggang doon sa may kabisera ng Caracas. Maraming gusali ang gumuho at kabilang ang ilang mataas na istruktura sa bahagi ng Caracas at libu-libong residente ang natambunan papalabas ng kanilang mga tahanan at opisina. Nagbabala naman ang United States Geological Survey na posible pang lumagpas sa 10,000 ang bilang ho ng mga masasawi o kaya naman ay mawawala dahil naman sa lakas ng pagyanig pati na yung mga posibleng sugatan mula sa naturang pangyayari. Apektuhan din, mga kabombo, ang international airport doon, kaya naman apektado ang flight ng mga nais na lumabas ng naturang lugar. Nagpalabas na ho ng babala ang United States Tsunami Warning System para naman sa posibleng epekto sa bahagi ng karagatan, ngunit binawi rin naman ho ito kalaunan at may mga panawagan na rin ho ang mga lokal na otoridad hinggil sa naturang pangyayari matapos naman ang napakalakas na kambal na pag-inig sa nasabing lugar. At kaugnay niyan, mga kabombo at mga ka-Star Nation, kapiling ho natin ang konsul ng Pilipinas dyan sa bahagi ng Colombia na nakakasakop ho sa may area ng Venezuela na nakamonitor dito sa mga kaganapan from the Philippine Embassy in Colombia. Welcome to the program. This is Bombo Dennis Hamito and together with me si Bombo Jaira Hanggayo. Magandang hapon po ang aming pagbati mula sa Pilipinas. Tayo po ay napapakinggan at napapanood nationwide and worldwide. Consul Judy Rason, welcome to the program.
6: Magandang umaga po sa inyo at tanghali. At dito naman po sa amin, magandang gabi.
3: Kami po ay makikikumusta lamang, Consul, sapagkat nakakagulantang yung dalawang malakas na pagyanig. Ano? Halos may tuturing ho ito na kambal na lindol na naitala, 7.1 at 7.5. Kumusta na ho ang overall situation sa area ng Venezuela?
6: Sa ngayon po ay nagdeklara sila ng state of emergency, so nag-concentrate po sila sa rescue efforts. Patuloy naman po tayo nakikipag-ugnayan sa ating mga Filipino community doon.
3: We're just curious po, Consul, ano? Dun sa pinakang sentro o yung epicenter po ng pag-inig, ito ho ba identified na may mga Pilipino dun sa naturang lugar? At kumusta naman ho yung ating monitoring so far sa mga kababayan po natin dyan sa area na naapektuhan po ng lindol?
6: Actually po, dito po sa Caracas, meron po tayong mga Pilipino dyan na kababayan. Nag-report na rin po sila sa atin at so far, wala naman pong na-report the injured or casualties. Gayun din po sa mga lugar ng Manaus, Belem, ng Caracas, Barinas, Miranda at Anzuategui and Merida, nag-report na po sila sa atin. Maganda po ang balita dahil wala naman pong mga nasaktan sa kanila at tayo po ay patuloy po na nakikipag-ugnayan sa ating community, particularly po doon sa mga nasa Caracas. Meron po tayong WhatsApp group chat. Doon po sila nagbibigay sa amin ng balita sa kanilang mga sitwasyon.
3: Mm-hmm. By the way, Consul, kumusta ho yung panahon dyan sa pinangyarihan po ng napakalakas na lindol sapagkat ito ho ay posibleng makaapekto kung sakasakali ho, ano? Lalo't ngayon ay marami yung mga istruktura allegedly na talagang nagtamo ng malaking pinsala. So, kumusta ho yung panahon ng mangyari itong pagyanig po ng malalakas na lindol?
6: Oo, bali hapon po kasi ito nangyari, no? So yung mga tao po marami na rin po kasi yung palabas ng opisina. So ngayon po medyo mahirap ang sitwasyon nila dahil wala pong gas, yung ibang lugar wala pong electricity, walang internet. Yan po ay inaasahan naman natin dahil nga po doon sa napakalakas na pagyanig ng lindol.
3: Okay. Consul, may katanungan din po ang aking katandem dito, si Bombo Jai Rahanggayo. May ilang punto rin na nais pong maitawid po sa inyo. Bombo Jai, please.
4: Po ba ang mass transportation, pati ang airports, para na rin sa mga gustong lumikas?
6: Sa ngayon po ay nakasara po yung airport dahil nga po kung napanood niyo po yung ibang videos, medyo nagkaroon din po ng damage doon. Sa nakikita naman po natin, meron na po mga umaandar ng mga pribadong bihikulo, pero sarado po ang lahat ng mga eskwelahan, so napinapayuhan po talaga ang lahat na manatili na nasa mga safe na lugar as of this time.
4: How about naman sa mga critical infrastructures like hospitals and other utilities, Consul?
6: Oo, medyo marami po talaga yung na damage na structures and we have no information at this time except for what we see on the news. Dahil nga po, yung ibang lugar po talaga ay wala daw pong kuryente. So, sabi po sa atin ng mga Pilipino doon na mas maigi po na manatili sila kung saan sila naroon ngayon, naligtas po ang kanilang mga kalagayan.
4: Kumusta naman po, Consul, ang pakikipagtulungan ng mga opisyal ng Venezuela sa inyo knowing na abala din po sila sa kanilang mga sariling kababayan?
6: Sa ngayon po, naka-concentrate po tayo sa pakikipag-communicate ng diretso sa ating mga kababayan. Very active po ang ating group chat ngayon. Meron din po tayo na-receive ng mga mensahe diretso mula sa kanila privately. But so far, we've been concentrating on coordinating with our Filipino community.
4: And as of this moment ba, Consul, although wala pang numbers no of fatalities sa nangyaring earthquake dyan, but may mga figures ba ng injured na mga nakakuha dyan sa lindol?
6: Tayo po ay nakafocus ngayon sa ating mga kababayan kasi yun po talaga ang ating tinututukan. As to the figures of casualties or injuries, we would have to rely on the official statement of the Venezuelan authorities.
4: Thank you so much, Bombo Denise.
3: Okay. Consul, meron ho ba tayong hotline at the very least ay pwede ho nilang matawagan at any given time na makapagtawid po ng impormasyon maliban ho doon sa group messaging applications na ginagamit po ninyo, baka hindi accessible at that moment na kailangan po ng tulong. So, meron po ba kayo na maaaring tawagan nila?
6: Opo. Maraming salamat po sa tanong na yan. Meron pong hotline ng ating embahada. Ang numero po nito ay +57 314 5732998808. Ulitin ko po, +57314299-8808. Maaari din po silang makipag-ugnayan sa ating official Facebook Messenger, Philippine Embassy in Colombia, at gayon din po sa ating email, bogota.pe@dfa.gov.ph.
3: Okay. Finally, Consul, sa ngayon po ba may plano na ang embahada at konsulada ng atin pong bansa na mag-deploy ng teams o kaya naman ay mga tauhan, ano, para umalalay doon po sa ating mga kababayan at kahit papaano sila yung mismong pupunta doon sa mga identified na populated ng atin pong mga kababayan, Consul?
6: Mm-hmm. Okay, so ngayon po ay kami ay nagmo-monitor sa ating community at lahat po ng ating nakukuhang report ay atin pong ipinapadala sa Department of Foreign Affairs. Ang embahada po ay masusing nakikipag-ugnayan po sa DFA para po sa mga bagay na ito at sa mga susunod na hakbang.
3: Okay. Pahabol ko na lamang po, Consul, no, sapagkat kami man ay nakakatanggap po ng mga mensahe mula doon sa mga may kamag-anak. Baka hindi agad nilang matawagan yung kanilang relatives. Manggaling na ho sa inyo yung mensahe para ho sa mga kababayan natin na mayroong mga relatives mula ho dyan sa area ng Venezuela. Please go ahead po, Consul.
6: Okay. Sa mga kababayan po natin sa Pilipinas na meron pong mga kamag-anakan dito sa Venezuela, maaari po kayong makipag-ugnayan dito sa amin sa Philippine Embassy sa mga detalye po ng contact number at email address na naibigay ko po kanina. Uulitin ko po yung telephone number +57314-299-8808. Pwede rin pong padala ng mensahe sa ating Philippine Embassy in Colombia Facebook Messenger at gayon din po sa ating email address bogota.pe@dfa.gov.ph. Maaari rin pong makipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs, Office of the Undersecretary for Migrant Workers, Migrant Affairs.
3: Ayan, with that, maraming salamat po, Consul, sa maagap na pagtugon, ano po, dito sa aming mga concerns sapagkat kami man ay pinaparatingan ho ng mga abiso, mga panawagan and concerns ng atin po mga kababayan na may mga relatives po dyan. Thank you so much.
6: Thank you so much din po. Maraming salamat at magandang umaga po.
3: Mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin si Consul Judy Razon ng Philippine Consulate to Colombia. Ano, bahagi po ito ng ating imbahada mula ho dyan sa naturang lugar na siyang nakakasaklaw na rin doon po sa mga karating na area kagaya ho ng Venezuela na ngayon ay totally affected ng magkasunod na 7.1 at 7.5 magnitude na lindol.
4: Sa iba pang balita, sa iba yung dagat, isang magnitude 6.9 naman na lindol ang tumama sa northern Japan itong Huwebes ng umaga na umabot sa upper 6 sa seismic intensity scale ng bansa sa bayan ng Hashikami. Wala namang inilabas na tsunami warning matapos itong pagyaniga. Ayon sa Japan Meteorological Agency, na itala ang sentro ng lindol sa karagatan malapit sa Iwate Prefecture sa ilalim na 50 kilometers. Naramdaman din ang pagyanig sa ilang bahagi ng Tokyo at iba pang lugar sa rehiyon ng Tohoku. Dahil sa lindol, pansamantalang itinigil ang operasyon ng Tohoku Shinkansen na habang agad na bumuo naman ang task force ang pamahalaan upang masuri ang sitwasyon. Inatasan din ni Defense Minister Shinjiro Koizumi ang self-defense forces na magsagawa ng aerial assessment sa mga apektadong lugar. Sinabi ni Prime Minister Sanae Takaichi na walang banta ng tsunami, ngunit hinikayat naman ang publiko na manatiling alerto sa posibleng mga aftershocks. Sa ngayon, wala pang naiulat na nasa unasugatan at wala rin natukoy na problema sa mga nuclear power facilities sa lugar. Gayunman, iniulat na may ilang katao na posibleng na-trap sa mga elevator sa Hachinohe matapos itong huminto dahil sa lindol. Dako na tayo sa mga balita dito sa ating rehiyon. Nag-anunsyo naman ang Bureau of Internal Revenue na nakakuha ito ng clearance mula sa Department of Justice upang magsampa ng 44 na kasong kriminal laban sa tinaguriang BGC Boys na kinabibilangan ng dating mga opisyal ng Department of Public Works and Highways na sina JP Mendoza, Henry Alcantara at Bryce Erickson Hernandez. Ang mga kaso ay may kabuuang tax liabilities na higit sa 1.68 billion pesos na natuklasan mula sa mga investigasyon ng Bureau of Internal Revenue hinggil sa malaking diferensya sa pagitan ng kanilang idineklarang kita at aktwal na ginastos. Gumamit ang Bureau of Internal Revenue ng expenditure method upang tukuyin ang hindi na iuulat na kita at dito lumabas ang ebidensya ng under-reporting at hindi pagsusumiti ng tax returns sa iba't ibang taon. Sa tatlong magkakahiwalay na resolusyon, natagpuan ng Department of Justice ang probable cause upang kasuhan ang tatlo sa ilalim ng Section 254 at 255 ng National Internal Revenue Code. Para kay Mendoza, 16 na kaso ang inirekomenda na may kabuo ang 179.7 million pesos. Para naman kay Alcantara, 18 na may kabuuang 913 million pesos. At para kay Bryce Hernandez, 10 na may kabuuang 593.7 million pesos. Binigyan din ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Martin Mendoza na ang hakbang na ito ay patunay na patuloy na pagtupad ng ahensya sa pagpapatupad ng batas sa buwis ng patas, mahigpit at naayon sa due process.
3: Sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita, iginit ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi dapat maging dahilan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang ipagpaliban ng Senado ang imbisigasyon sa umano'y flood control scam. Ayon kay Cayetano, hindi dapat na mapabayaan mausapin ng korupsyon habang abala ang Senado sa impeachment proceedings. Aniya, mas malaki pa ang pondong sangkot sa kontrobersyal na flood control projects kaysa naman sa dapat na ipagpatuloy ng mga pagdinig ng Blue Ribbon Panel. Kasabay nito ay muling pinuna ni Cayetano si Senator Panpiluping Lacson dahil sa umano'y paraan ng paghawak nito sa mga nakaraang imbisigasyon at kinwestiyon din ang posisyon ni Senator Erwin Tulfo na kailangan muna ng bagong ebidensya bago muling magsagawa ng pagdinig. Samantala, itinanggi ni Senator Francis Escudero ang mga aligasyon na tumanggap siya ng mali-maletang pera kaugnay pa rin ang isyu. Nanawagan tuloy itong si Cayetano sa mga senador na manatiling patas at politically neutral habang ginagampanan ang kanilang tungkulin bilang senator judge sa impeachment trial.
4: Sa oras na ito, mga kabombot Star Nation, kuha pa tayo ng kadagdagang balita. Tinutukan ng ating news team dyan sa bahagi ng Senado, si Senator Alan Peter Cayetano. Iginingit na dapat mapanatiling patas ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Itong flood control scam, hindi umano dapat isantabi sa kabila ng usapin sa impeachment. May report si Bombo Angelo Aganan.
7: Bombo Dennis, Bombo Jai, iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na dapat mapanatili ang pagiging patas at walang kinikilingan ng mga senator judges sa pagdinig sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte habang patuloy ding iniimbestigahan aniya ng Senado ang mga aligasyon ng malawakang korupsyon sa flood control projects. Binigyan din ni Cayetano ang kahalagahan ng political neutrality o ang pagiging walang kinikilingan ng mga senador na magsisilbing senator judges sa impeachment proceedings. Ayon sa senador, malinaw na nakasaad sa rules o procedure ng impeachment trial na dapat maging patas sa mga senador at hindi maimpluwensyahan ng partidong pamulitika o personal na paniniwala sa paghusga sa kaso. Narito, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
8: And I think this is the most important point in the trial is yung political neutrality or yung impartiality. So, all throughout history, ang issue parati sa isang korte is to be impartial. So, whether admin ka and policy ng admin, if it's the policy of the admin to impeach a certain official, and whether opposition ka at ayaw mo ma-impeach, or baliktad, admin ka, ayaw mo ma-impeach, opposition ka, may gusto kang ma-impeach, dapat may fairness, dapat walang unfair discrimination, dapat may political neutrality.
7: Kaugnay nito, Bumbo Dennis, ipinaliwanag din ni Cayetano kung bakit mahalaga ang isinasagawang pre-trial conference bago magsimula ang mismong impeachment trial. Ayon sa Senador, layunin itong maiwasan ang mga pagkaantala sa paglilitis na naranasan noong impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, kung saan nagkaroon aniya ng mga pagtatalo hinggil sa pagmamarka ng ebidensya, presentasyon ng mga testigo at pagkasunod-sunod ng mga articles ng impeachment habang nagpapatuloy na ang pagdinig. Aniya, mas mabuting maresolba ang mga usaping ito bago magsimula ang paglilitis kaysa magkaroon ng aberya sa bawat araw ng trial. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
8: Bakit pre-trial? Kasi if you remember po, nagkaroon ng time during the hearing of former Chief Justice Corona na bumagal at tumagal kasi nga habang nagta-trial, minamark pa yung mga ebidensya. And then, pag ang prosecution biglang nagtanong, pwede bang yung second or third article ang i-present or may skip kami? O kaya kung parehong dokumento or parehong witness ang gagamitin, debate pa parate.
7: Kasabay nito, Bombo Dennis, Bombo Jai.

0: Diaz at sa iba pang mahalagang usapin, lalo na kung may kinalaman sa paggamit ng bilyong-bilyong pisong pondo ng gobyerno. Narito at pakinggan natin muli ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
1: Kung ang gusto ng administrasyon, eh kalimutan muna natin lahat ng ibang corruption, impeachment muna kasi importante to. Then that's selective justice, di ba? Then that's discriminating, meaning any other corruption, okay na lang sa atin. Basta dito na lang, kasi why? Why? So I mean, I won't go into the reasons, obvious naman, di ba? So we have the rest of this week, we have next week. Why not call a blue ribbon hearing? Why not ask both the administration and the opposition sinong gusto niyong witnesses?
0: Sa huli, Bombo Dennis, sinabi ni Cayetano na ang paglaban sa korupsyon ay hindi dapat nakasalalay lamang sa pagpapalit ng administrasyon o mga opisyal ng gobyerno. Ayon sa kanya, kinakailangan ng mas malalim na pagbabago sa kultura ng pamamahala at pananagutan sa gobyerno upang maiwasan ang pag-ulit ng mga katiwaliang matagal nang kinakaharap ng bansa.
2: At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Sa dagdag natin balita, iginit ni Senator Francis Escudero na walang kaugnayan ang naging agawan sa liderato ng Senado sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, ang schedule ng pre-trial conference, ang pagsusumiti ng pre-trial brief at ang pagsisimula ng paglilitis sa darating na 6 ng Hulyo ay napagkasunduan ng Senado bago pa man ang pagbabago sa liderato nito. Aniya, walang anumang pagbabago sa mga naunang naging kapasyahan kaugnay ng impeachment proceedings. Binigyang diin pa ng naturang opisyal na mahalaga na marisolba muna ang isyu sa liderato ng Senado bago yan magsimula sa impeachment trial upang maiwasan ang anumang pagdududa sa magiging hakbang o proseso. Gayunman, sinabi niya na wala pang pinal na desisyon kung sino ang magsisilbing presiding officer sa naturang paglilitis. Samantala, ipinaliwanag ni Escudero na maaaring maapektuhan ng mga kasong kinakaharap ng ilang senador ang kanilang partisipasyon bilang senator judge. Halimbawa, kung hindi maaaring gampanan ni suspended Senator Jinggo Estrada ang kanyang tungkulin habang siya ay suspendido, ngunit maaari siyang makabalik sa proseso kapag naalis na ang suspensyon at pinayagan na ng korte.
4: Sa iba pang balita, tiniyak ng legal counsel ni Senator Ronald Bato de la Rosa na si Attorney Israelito Torreon ang tuloy-tuloy na pagproseso sa mga baril na nakapangalan si Senador. Ito ay upang tuluyang ma-turn over ang mga naturang baril sa kustodiya ng pulisya kasunod ng pagbawi sa lisensya ng mahigit 100 baril ng nagtatagong Senador. Ayon kay Attorney Torreon, nangangailangang kaukulang panahon para tuluyang matapos ang naturang proseso. Ngunit maayos din anya ang mga koordinasyon sa Philippine National Police para tuluyan na itong matapos. Unang naipasakamay ng Kampon de la Rosa sa pulisya ang 20 baril noong Hunyo 11 ng kasalukuyang taon, ilang linggo matapos ang revocation of license na inilabas ng Philippine National Police na nangyari sa Davao City. Sinundan nito ng panibagong turnover sa 6 na karagdagang pangbaril noong Hunyo 22 sa Silang, Cavite. Sa ngayon, mayroong pang mahigit 90 na mga baril na hinihinalaang nasa pag-iingat ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasalukuyang ngayong nagtatago dahil sa warrant of arrest na unang inilabas ng International Criminal Court. Dating tinukoy ng law enforcement agencies bilang armed o armado itong naturang senador na isa ring retiradong 4-star general.
3: Samantala, dyan muna sa bahagi ng House of Representatives, ito si Representative Joel Chua, kinumpirma na si Mary Grace Piatos o yung binansagang Mary Grace Piatos. Kabila nga talaga doon sa kanilang ipapaharap bilang testigo sa impeachment trial nito si Vice President Sara Duterte. Alamin natin kung paano ang kanilang gagawin. May balita si Bombo Annalie Soberano.
5: Kinumpirma ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na kabilang sa kanilang testigo ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos. Sa isang panayam ngayong umaga, sinabi ni Chua na si Piatos ay isang material witness sa confidential funds at aabangan nila ang paglutang nito sa trial at kapag hindi siya magpakita, ibig sabihin peke. Bukas din ang prosecution sa gagawing pag-question ng defense panel. Sinabi ni Chua na maaari din naman maging common witness si Piatos. Kaya hamon nila sa depensa.

0: ilabas ang totoong Mary Grace Piatos. Naging sentro ng atensyon ang pangalan ni Mary Grace Piatos matapos itong maiulat na kabilang sa mga testigong nakalista sa pre-trial brief na inihain ng House Prosecution Panel. Ayon sa prosecution, nasa 97 testigo ang kanilang inihanda. Batay sa pre-trial brief, si Piatos ay pang 25 na testigo ng prosecution. Ang pangalan ay naging controversial matapos sabihin ng Philippine Statistics Authority na wala silang natagpo ang kaukulang civil registry record para dito. Samantala, nauna nang nilinaw ng kampo ng Vice President na hindi nila planong iharap si Piatos bilang testigo ng depensa. Ayon kay Attorney Michael Poa, mali ang mga ulat na nagsasabing magiging bahagi siya ng kanilang hanay na mga testigo. Nakatakdang magsilbing mahalagang bahagi ng impeachment trial ang pagtalakay sa mga dokumento at pagkakakinanan ng mga pangalang lumitaw sa mga resibo ng confidential funds, kabilang ang kontrobersyal na pangalan ni Mary Grace Piatos. Pakinggan natin ang panayam kay Representative Joel Chua.
1: Material witness po yan, sa lalong-lalo na sa confidential fund. Kung lumutang, kung hindi siya lumutang, ibig sabihin bogus siya. Kung lumutang naman siya, kung pwede namin siya makross-examine, itignan natin kung may lulutang na Mary Grace Piatos. So that is the only way to settle this issue once and for all.
2: Mula dito sa House of Representatives, Bongo Andy Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bongo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo!
3: Bongo Weather Update!
4: Lalo pa hong humina ang bagyong Francisco habang patuloy itong kumikilos na palayo na sa ating bansa. Ito ay nasa Hilagang Silangan, patungo naman sa katimugang parte ng Japan. At ayon nga sa pinakahuling data, ang sentro ng bagyo ay nasa humigit-kumulang ho 510 kilometro sa Hilagang Silangan ng Itbay at Batanes. Kumikilos ito sa direksyon na Hilagang Silangan at yan ay sa bilis na 20 kilometro bawat oras. May taglay ito na maximum sustained wind o yung kanyang pinakamalakas na hangin ay 95 kilometers per hour at yung pagbugso naman ito ay nasa 115 kilometers per hour at patuloy ang paghina nito batay sa nakalipas ng mga oras at posibleng ganito rin ang mangyayari sa mga darating pang oras. Wala nang nakataas na tropical cyclone wind signal sa alinmang bahagi ng ating bansa. Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang galaw ng bagyo, ngunit inaasahan na ito ay magdudulot pa rin ng hindi direkta na mga pag-ulan sa ating bansa sapagkat paigtingin ito ang habagat. Ganman, pinapayuhan mga kabombo ang ating mga kababayan na mag-ingat sa posibleng pag-ulan at pagtaas ng alon sa hilagang bahagi ng Luzon habang tuluyang lumalayo ang naturang sama ng panahon at nakakaapekto naman dito sa western section ng ating bansa ang habagat.
5: Mga Bombastar Nation, kuha pa tayo ng ibang balita. Tinutukan ng ating kasamahan ng Department of Labor and Employment. Iginiit na kailangang patunayan nitong si former coach Tab Baldwin ang lehitimo nitong papel para sa pagtatrabaho dito sa Pilipinas. Bagong wage model naman isinusulong ng ahensya. Kuha tayo ng mga update. Tinutukan niya ni Bombo Isa Cotonera.
6: Bombo Denise, Bombo Jai, nakatakdang matapos ngayong araw ang deadline na ibinigay ng Department of Labor and Employment para sa dating men's basketball coach Tab Baldwin sa pagsusumite ng kanyang verified explanation kaugnay ng legalidad ng kanyang pagtatrabaho sa bansa. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, hanggang Hunyo 25 o ngayong araw lamang ang palugit na ibinigay kay Baldwin upang patunayan ang visa ng kanyang Alien Employment Permit at ipaliwanag ang team building activity sa Aurora noong Hunyo 8 na ikinasawi ng dalawang student athlete. Nauna nang ipinatawag ng ahensya si Baldwin noong Hunyo 15 at inatasang magsumite ng mga dokumentong magpapatunay na legal ang kanyang employment status sa Pilipinas. Kabilang sa mga hinihinging dokumento ang valid employment contract. Patunay na sa claw ng kanyang Alien Employment Permit ang lahat ng coaching at supervisory activities, pati na ang off-campus training gaya ng team building sa Aurora at ulat ng safety protocols na ipinatutupad sa naturang aktibidad. Sinabi ni Tolentino na bagaman maaari pang ma-extend ang deadline, nangako umano ang kampo ni Baldwin na susunod ito sa direktiba ng ahensya. Itinakda naman sa Hunyo 29 ang formal na pagdinig ng kaso. Ayon sa kalihim, kinakailangan dumalo na dito si Baldwin sa hearing. Kapag nabigong patunayan ang legalidad ng kanyang working permit, maaari umano siyang maharap sa pagkakakulong ng 3 buwan hanggang 3 taon at posibleng deportation matapos ang conviction. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Labor Secretary Francis Tolentino.
7: Hearing sa 29.
5: Mm-hmm.
7: Hearing sa 29, and then kung dalawang hearing ang allowed siya, kung hindi na siya mag-hearing uli, decision will be out within 30 days. Kamit noong verified answer, nandun ay 2 details. Siguro yung una, meron silang mga data privacy concerns, pero ngayon, pag-submit ng verified answer, kumpleto.
6: Samantala, sa iba pang balita rin naman dito sa Department of Labor Employment, inikayat din ang kagawaran ng mga kumpanya ng construction industry na voluntaryong ipatupad yung progressive wage model upang mapataas ang sahod ng low-wage workers habang pinapalakas ang kanilang kasanayan. Saklaw ng programa ang carpenter helpers, mason helpers, painters, tile setter at plumber helpers. Ayon kay Tolentino, layunin itong mabigyang linaw ang mga manggagawa sa mas mataas na sahod batay sa skills training, competency certification, work experience at yung productivity nila. Nilinaw ng kalihim na hindi papalitan ng naturang model ang umiiral na regional minimum wage system, kundi magsisilbing dagdag ng mekanismo para mas maging competitive ang kita ng mga manggagawa. Inaasahan din ang kagawaran na makatutulong ang naturang programa sa mga employer sa pagkuha at pagpapanatili ng skilled workers habang napapataas ang productivity sa construction industry. Magbibigay naman ng technical assistance ang mga regional tripartite wages and productivity boards sa mga kumpanyang nais magpatupad ng nasabing wage model.
5: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo.
4: Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Maaaring bumagsak umano sa critical level ang antas ng tubig sa Angat Dam sa pagtatapos ng buwan ng Hunyo. Ito ang naging pagtaya ni Geoffrey Habaluyas na hydrologist ng Department of Science and Technology. Dahil nga araw-araw daw yung mga naitatalang pagbaba ng antas ng tubig, halos kalahating metro ang naitatala sa kanilang monitoring. Itong umaga nga mga kabombo, naitala yung water level dyan sa Angat Dam, 162.98 meters na lang. Mas mababa ito kumpara dun sa normal na level na 180 meters. Ayon nga kay Habaluyas, tila hindi bumabagsak dun sa catchment area ng dam, yung mga pag-ulan na naitatala dito sa may bahagi ng Luzon at hindi rin niya nakakatulong sa pagpapataas ng water level. Ang Angat Dam mga kabombo, ang pangunahing pinagkukunan ng tubig para sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Kapag ka ito'y bumagsak sa critical level na 160 meters, ay maapektuhan yung supply ng tubig sa mga kabahayan, irigasyon, mga sakahan at maging ang power generation ay maapektuhan din. Patuloy naman na minomonitor ng mga eksperto ang sitwasyon at nananawagan sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig habang inaasahan naman ang pagdating ng mas malalakas na pag-ulan sa mga susunod pang linggo.
5: Sa iba pang balita mga kabombo, Star Nation, si former Senator Antonio Trillanes IV magsasampa ng reklamo laban kina Senator Cayetano at Senator Marcoleta, pati na rin ang 18 dating bodyguards. Si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag tiniyak na hindi uurungan na pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay niyan, may mga report si Bombo Grant Hilario.
8: Bombo Jai, Bombo Dennis, nakatakdang magsampa ng panibagong reklamo si former Senator Antonio Trillanes IV sa Department of Justice ngayong araw. Batay sa impormasyon natanggap, planong reklamo ng dating mamabatas ang 18 dating bodyguards ni former Aquabicol Partners Representative Zaldico kasama pati sina Senator Alan Cayetano at Senador Rodante Marcoleta. Reklamong cyber libel ang inaasang ihahain ni dating Senator Trillanes laban sa nabanggit na grupo at mga mambabatas. Kauday ang natural reklamo sa umunang iligal na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee pinangunahan ni na Senador Cayetano at Senador Margoleta noong ika-4 ng Hunyo. Gayun kasi ng kapo ni Trillanes, nagamit ang naturang komite para magkaroon ng pagkakataon ang 18 nagpakilala mga dating sundalo na muling ipakalat ang aligasyon kontra sa kanya. Pinaniniwala ang hinayaan ng mga inarereklamo na maulit at maipalabas muli ang mga pabago-bago at magkakasulungat na naratibo. Kaya pa man, makala ng pinabulaan na dating mamabatas ang aligasyon, isa siya sa mga nakatanggap sa delivery ng mali-malitang pera. Samantala, Bombo Dennis, kaugnay kay Senador Marcoleta, tiniyak ng National Bureau of Investigation na handa ang kawunihan na ipatupad ang anumang matanggap na legal at valid na arrest warrant. Bigyan din ni Director Attorney Melvin Matibag na hindi umano nila uurungan sakaling mayroon ng ilabas na kautusan laban sa mambabatas. Kaugnay yan, ating pakinggan si Attorney Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation.
9: These people who are challenging me na arrestuhin, you bring me a legal and valid warrant of arrest to anybody and we will enforce it. We will arrest anyone as long as we have a legal and valid warrant of arrest. Huwag po tayo sa Facebook magsalita na magsalita. Kung meron tayong ebidensya, dalhin nyo sa FBI and we will do so. Kung ano po yung trabaho namin. Law and order po ang gusto ng FBI and we will enforce the law no matter what.
8: Subalit, dininaw ni Bureau of Investigation Director Matibag na sa kasalukuyan ay wala pa silang natatanggap na kopya ng warrant kontra sa senador. Talawas ito sa mga usap-usapan o pahayag nagsasabing sisilbihan na ng arrest warrant si Senador Rodante Marcoleta. Muli si Attorney Melvin Matibag, ang Director ng National Bureau of Investigation.
9: Well, ang trabaho ng NBI law enforcement, pag may dumating sa akin warrant of arrest, we will enforce it no matter what. Nakita niyo naman yung nagyari sa Senado kasi we want to enforce the warrant of arrest. Nababasok yan eh. May mga tao na nagcha-challenge na si Matibag, natakot, ewan ko sino yung mga yan na dahil ayaw arrestuhin si Marcoleta. Narinig ko yan. Pero wala pong warrant of arrest eh.
8: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario, para sa the number one and most trusted source of news and information. Bas Radio, Bombo!
3: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
4: Tinapos na ng Morocco ang pag-asa ng Haiti na umusad pa sa round of 32. Yan ay matapos dominahin ng African team ang laban ngayong araw huyan o particular kaninang umaga sa score na 4-2. Hindi naging madali ang naturang panalo para naman sa African champions dahil pinilit ng Haiti na tapatan ang lakas ng Atlas Lions. Dalawang beses mga kabombo na naiwan sa unang bahagi ng laban ang Team Morocco matapos na gumawa ng impresibong opensiba ang underdog team na Haiti. Ngunit sa pagpasok ng ikalawang bahagi ay rumisponde na ang mga substitute ng Morocco. Tanga ng naturang kupunan ang 2-2 na score sa pagtatapos ng unang bahagi agad na binasag ng Moroccan striker na si Sofiane Rahimi ang tablang score upang ibigay yung kanyang ambag sa kupunan at naitala ang 3-2 na kalamangan. Kinalaunan ay tuluyang sinelyuhan ni Jisim Yasin ang naturang laban sa ika-89 na minuto gamit naman ang magandang goal sa gilid ng net. Dahil nga sa tagumpay na ito, pumasok ng Morocco bilang runner-up ng Group C sa likod ng nangungunang kupunan na Brazil. Ang nasabing panalo rin ang naging mitsa para tuluyang malaglag ang Haiti. Sunod na makabanggaan ng Morocco ang magwawagi sa Group F sa darating huyan na Lunes sa bahagi ng Mexico. Sa dagdag pa nating balita, hindi na makakausad sa round of 32 ang Qatar matapos po itong paluhurin ng Bosnia and Herzegovina sa dominanteng laban na ginanap naman sa Seattle Stadium. At yan ay ngayong araw, pinatumba ng Bosnia ang Qatar sa score na 3-1 para sa kanilang madaling araw na paghaharap para panatilihin ang pag-asang umusad sa round of 32. Hawak ng maliit na bansa ang isa sa pinakamagandang third place team record sa ilalim ng Group B. Magandang pinamalas at maaga ho kasing lumabas na dominante ang opensa ng Dragons ng ipasok ng 18 taong gulang na si Kerim Alabekovic ang isang napakagandang racket shot. At yan ay sa 29 na minuto ng naturang laban. At sa unang bahagi pa lamang yan ng match, hawak ang 1-0 lead. Tuloy-tuloy na mahigpit ho ang depensa ng Bosnia team hanggang sa maitala na tila minalas ang Qatar at naipasok ang isang ng striker ang isang goal sa sarili nitong court. Nangyari mga kabombo ang naturang insidente sa 34 na minuto ng laban ng sipain ng Bosnia na striker na si Edin Zico ang bola. Ngunit sa halip ko na harangin at tinulungan pa ng Qatar player na si Sultan Al-Brakeh na makapasok ka doon sa sarili lang court ang nasabing bola. Agad naman home, bumawi ang Middle Eastern team bago pa man nagtapos ang halftime at ipinasok ang kanilang team captain na si Hassan Al-Haidos at isang goal ang meron ho sila pagkarating ng 42 minutes. Gayunman ay tuluyang pinatay ng Bosnia ang momentum ng kalaban sa ikalawang bahagi ng naturang laro. Sa 80 minuto kasi, ipinasok ng substitute na si Ermin Mamek ng ikatlong goal nila para sa kupunan at sinelyuhan ang kanilang makasaysayang panalo. Sa pagwawagi na ito ng Bosnia and Herzegovina, opisyal nang napatalsik sa torneo ang Qatar habang naghihintay naman ang Bosnia kung sino ang kanilang susunod na makakaharap sa knockout phase.
3: The Bombo Radio, Energy, Conservation Advocacy.
10: Gamitin din ang natural light sa umaga sa halip na magbukas agad ng ilaw.
11: Maliit na akbang pero malaking ambag ito sa energy conservation at sa pagbawas ng electric bill.
3: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
5: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, si Secretary of Interior and Local Government John Vic Rimulya ay dinetalye itong nangyaring mass shooting sa isang paaralan sa Tacloban City. May report si Bombo Jovino Galang.
12: Yes, sa Bombo Dennis at Bombo Jai, ibinunyag ni Interior Secretary John Vic Rimulya na kanilang agad na nasawata ang panibagong pagtatangka ng mass shooting sa isang paaralan sa Tacloban. Sinabi ng opisyal na galing ang impormasyon kay Senator Bam Aquino kung saan kagabi ay matapos na makakuha ng impormasyon ay agad na pinakilos na opisyal ni Rimulya ang mga local police doon. So narito yung ilang payag dito ni Interior Secretary John Vic Rimulya.
13: At meron tayong na-prevent na another mass shooting sa Leyte also. Let me give you the background. Okay. At 10:30 at 8 o'clock last night, Senator Bam Aquino called me up and gave me a tip that there was chatter in Tacloban that there was an impending mass shooting that was about to occur. In response to the threat validation and intelligence gathering, RFU 8 CIDG immediately went to a 14-year-old grade 10 student named Jasmine Golong. 14 years old, grade 10 student at Tolosa National High School.
12: So yan yung ilang bahagi nga payan o pagkikwento itong si Interior Secretary Rimulya kung saan ay ang hakbang ay kasunod na nangyaring pamamaril sa loob ng paaralan noong nakarang araw na nagresulta sa tatlong individual o kabataan ang nasawi. Ang nasabing mga online posting ay agad na tinutugunan ng mga otoridad dahil kailangan seryosohin or kailangan bigyan ng atensyon para hindi na maulit pa or mangyari pa ang nangyaring pamamaril. Kanilang tinutungo ang tinungurin ang nasa likod ng online post kung saan inaamin na itong minor de edad na 14 anyos na nagkaroon lamang ito ng problema sa kanilang sa loob ng kanilang pamilya kaya't nagawa niyang mag-post at matapos i-post ay dinilit din ang online na post kung pero agad naman ito na investigahan ng ating mga otoridad. Muli, yung payag dito ni Interior Secretary Rimulya.
13: So again, there was no incident. Pero sinabi niya, nag-post na siya na may mangyayari. Nung nalaman namin, inaktuhan kagad namin. Okay? There are several motives behind this. Namely, the incident arose from, this is according to the investigation. The incident arose from Jasmine's personal and family issues. Following engagement with their family and along with investigation results, the threat appears to be neutralized and inactive.
14: Ito si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
4: Aros natin, 13 minuto bago ho sumapit ang alauna ng hapon. Patayin ng mga karagdagang pag-uulat at sa puntong ito ay report naman ng ating mga himpilan ng ating kukunin. Ilang Filipino healthcare professionals doon sa Estados Unidos may panawagan na huwag sanang mabigyan ng negatibong imahe ang kanilang komunidad sa gitna na rin ng fraud na kinasasangkutan ng isang Pinay nurse. May nakalap na impormasyon ng Star FM Manila.
15: Nananawagan ng ilang Filipino healthcare professionals sa Estados Unidos na huwag sanang mabigyan ng negatibong imahe ang kanilang komunidad matapos ang kinakaharap na kasong healthcare fraud ng isang Pinay nurse sa Texas. Kilala nga ang mga Filipino nurses at doctors sa buong mundo dahil sa hindi maikukumparang pagmamalasakit, empatiya at dedikasyon ng mga ito sa mga pasyente. Kaya naman nalulungkot ang marami, lalo na sa US dahil ang kasakiman umano ng isang tao ay maaaring magbigay ng negatibong pagtingin sa kanilang mga Pinoy na nasa parehong industriya. Sa panayam ng Star FM Manila kay Marilez Muchet, isang US-based wound care nurse practitioner na may planong magtayo ng mobile care clinic roon, sinabi nito na bagamat sila ay nalungkot sa balita, ay hindi dapat umano matakot ang mga nasa healthcare industry na ipagpatuloy ang kanilang magandang layunin dahil lamang sa nagawang kasalanan ng isang tao.
16: Nakakalungkot at nakakadismaya because as healthcare professionals, we are always entrusted na we are always there for our patients and we're expected to uphold the highest ethical standard. And again, as Filipinos, we have our culture heritage na masikap tayo, we're honest, di ba? We're very hardworking. Do not let the actions of one person define who you are or even diminish the value of your work. As what Filipino often say, di ba? Ang dangal ay hindi nakukuha sa salita, kundi sa gawa. Let us continue to represent the nursing profession and our Filipino heritage with pride, humility, and excellence.
15: Ayon nga sa mga opisyal na report, sangkot sa mahigit $900 million na peking insurance claims ang Pinay na si Marizel Yuki at bahagi ng kanyang mga nakuhang pera ay ginamit para sa marangyang pamumuhay, kabilang na ang isang bahay sa Hawaii at isa umanong resort sa Santa Ana, Cagayan. Mula rito sa 102.7 Star FM Manila, nag-uulat. Ito sa Star DJ Yvonne and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Ang Akbayan Youth naman sinusulong ang intervention and support programs para sa mga kabataan sa halip na ibaba itong criminal liability age sa ating bansa. Ma-report dyan ang Bombo Radyo Rojas.
17: Isinusulong ng Akbayan Youth ang pagpapalakas ng mga intervention at support programs para sa mga kabataan sa halip na ibaba ang minimum age of criminal responsibility sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radyo Rojas kay Claire Lopez, National Vice Chairperson ng nasabing grupo, sinabi nito na hindi ang pagpapababa ng edada ng criminal liability ang tamang tugon sa mga kasong kinasasangkutan ng mga minor de edada. Anya, mas mahalagang palakasin ang mga programang nakatuon sa edukasyon, mental health, rehabilitasyon at pag-abay sa mga kabataan. Ayon kay Lopez, dapat tutukan ng pamahalaan ang mga ugat ng problema nga nagtutulak sa ilang kabataan na masangkot sa krimen, kabilang ang kahirapan, kakulangan ng edukasyon at iba pang suliraning panlipunan. Ginawa ng Akbayan Youth ng payag kasunod ng muling panawagan ng ilang mambabatas na ibabang edad ng criminal responsibility matapos sa mga insidenteng kinasasangkutan ng mga minor de edada. Gayunman, iginiit ng grupo na mas epektibong solusyon ang pagpapatibay ng intervensyon at rehabilitation programs kaysa sa pagpataw agad ng pananagutang kriminal sa mas batang edada. Dagdag pa nito, mahalagang mapalakas ang implementasyon ng mga programang tumutulong sa mga children in conflict with the law upang mabigyan sila ng pagkakataong magbago at muling makapag-ambaga sa lipunan.
18: Pero tayo po no ay lubos na hindi sumasang-ayon sa pagbaba ng criminal age of responsibility hanggang 10 taong gulang. Kasi naniniwala po tayo no na kahit anong edad pa yan, kahit 8 years old, 5 years old or even 1 year old no, nakikita po natin kung patuloy na namumutawi ang karahasan sa loob o labas man ng paaralan.
17: Mula rito sa himpilan ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Syra Joy Aluad Bautista. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
4: Samantala mga kabombo, on a lighter note, Film Academy of the Philippines naniniwala sa kakayahan at talento ng Visayas pagdating naman sa film industry. Yung artificial intelligence ay parehong banta raw sa oportunidad sa paggawa ng mga lehitimong pelikula. May balita ang Star FM Bacolod.
19: Naniniwala ang Film Academy of the Philippines o FAP na maraming talentadong Pilipino pagdating sa film industry sa Visayas. Kung kaya't sa kanilang pagpapalawak pa ng FAP dito sa Pilipinas, ginanap na ang 2026 Visayas Guild Summit sa lungsod ng Talisay Negros Occidental na nilahukan ng Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas at Negros Island Region. Ang FAP ay itinatag sa pamamagitan ng Executive Order No. 70 Series of 2024 bilang isang institusyon ng pamahalaan na nagsisilbi sa sektor ng paggawa ng pelikula at mga audiovisual na magagawa ng bansa. Nagpahayag naman ang Director General ng FAP na si Jose Paulo Villaluna na ang artificial intelligence ay parehong oportunidad at banta sa industriya. Dagdag pa nito na magagamit ito sa tools at mapapabilis ang trabaho. Ngunit dapat siguraduhin muna na hindi maaapektuhan ang trabaho ng isang manggagawa. Sa pagtatanong ng Star FM Bacolod kay Film Academy Director General Jose Paulo Villaluna, ibinahagi nito na sa mga professional industry ay sinusubukan nilang gumawa ng regulatory system para malaman kung paano ba makakatulong ang AI at mapoprotektahan ang mga manggagawa.
20: Okay, sa konteksto sa pananaw to ng Film Academy of the Philippines no, ang artificial intelligence is both an opportunity and a challenge. Okay. Opportunity siya kasi pwedeng makatulong sa industriya natin eh. We have tools, background creation, CGI, bibilis ang pagtrabaho no. Pero at the same time, we have to ensure na hindi ito nakakaapekto sa livelihood and employment ng ating mga manggagawa. That's why it becomes a challenge. The whole idea is, like I think all other professional industries in the world, no, they're trying to create regulatory systems na self-regulatory, pinag-uusapan ng stakeholders. Paano ba makakatulong ang AI at the same time protect our workers? It is an opportunity, but we have to ensure that our livelihood and the employment of actual workers are not affected. But we also have to consider it can be a creative tool to help storytelling.
19: At yan ang balita mula dito sa Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Jesse and this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
4: ay yung itaina sa bayan ng Agusan del Sur na naging pagpanaw nitong
0: Gunitain ng kanyang mga kababayan sa Talacogon, Agusan del Sur ang araw ng kanyang kamatayan, ang Hunyo 8. Ito ay matapos maipasa ang municipal resolusyon na nagdeklara sa Hunyo 8 bilang Rineclared Bubet Baterbonya Day bilang pagbigay pugay at pagsariwa sa ligasiyang kanyang iniwan na siyang daan na nakilala ang kanilang bayan sa buong bansa pati na sa iba pang parte ng mundo. Ito ay iba pa sa

0: Awitin, hindi ko kayang iwan ka by Sheryl Reyes. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 14 na star minuto na o 15 star minuto na makalipas ang alauna ng hapon, 1:15 in the afternoon is over Philippine Standard Time.
1: Kimi!
2: Kimi!
3: Kimi!
4: Kimi!
5: Jika na!
6: Gora na!
7: Gina!
0: We are back again and again and again. Isang magandang hapon po sa ating lahat at sa mga Star Nation po natin. Nakasalukuyan na nilalabanan ng kanika nilang mga antok ngayong hapon na ito. Isa talaga yan sa mga mahirap labanan, no? Mahirap talaga yan na para bang pag hinihili ka pa kasabay ng mga tugtugan natin, ay ewan ko na lang. Parang gusto mong lagyan ng posporo o palito yung mga mata mo para hindi siya pumikit. Pero sana mapagtagumpayan mo yan, Castor Nation, dahil pare-parehas natin yung ilalaban. Ilalaban ngayong hapon na ito. Welcome to the program. It's all for you in the afternoon. Kasama kapiling niya na po ulit. Nagbabalik sa inyong mga radyo ang inyo pong OTG DJ. As in, on the go, Star DJ Kimi Gora the Explorer. Kaya naman sa mga Castor Nation natin dyan, lakas-lakasan pa ang inyong mga radyo dahil 2 oras pong programa ng mga mellow songs, love songs, inspirational songs at talagang babagay sa inyong mood ngayong hapon ng Huwebes. Paliktugtugan po tayo, RWBRB as in relax, we'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
8: 102.7

0: That was Now and Forever by Air Supply. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 33 star minuto na makalipas ang alauna ng hapon. 1:33 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Kimmy!
2: Kimmy!
3: Kimmy!
4: Kimmy!
5: Kimmy!
6: Kimmy!
7: Jika na!
8: Gora na!
9: Gina!
0: We are back again and again. And again, hello sa mga kasurnisyon natin na isa ang Now and Forever na awitin ng Air Supply sa kanilang go-to songs na sa karaoke na para bang sila ang mismong original artist ng kantang iyan. Well, anyway, highway, by the way, may panibago tayong pag-uusapan ngayong hapon na ito sa ating muni-muni sa mga bagay-bagay ngayong hapon na ito. Ikaw ba, Kasarnation, naranasan mo na rin ba na fully loaded ang iyong mga iniisip? Tapos, para bang kung minsan iniisip mo na parang lahat ng tao ay galit sa'yo. O di naman kaya galit ka sa lahat ng tao sa paligid mo. Or kung minsan, galit ka sa mismong sarili mo. Ano ba yung mga pwede nating i-cope or coping mechanism na gawin para malagpasan o mapagtagumpayan yung mga ganitong klase ng nararamdaman natin o nararanasan nating emosyon sa ating buhay-buhay? Kasi alam ko, Sir Nation, ikaw ay tao at normal lang naman na makaramdam ka ng mga ganitong klase ng emosyon. Your emotions are valid. Pero tignan natin kung ang behavior mo ay valid din ba. Kasi normal na makaramdam ng inis, ng lungkot, ng saya, ng pagkapikon, di ba? Mga ganong klase ng emosyon. Pero, yung behavior mo ba ay tama? Di ba? Kasi kaminsan, galit ako. So, kung yung galit mo, paano mo siya ina-express? Yung galit mo ba ay ginagawan mo ng solusyon o nagagalit ka rin at binubuntun mo sa iba yung galit mo kahit wala namang kasalanan sa'yo? Mahirap yun yung sa iba mo. Yung sa iba mo binubuntun yung galit mo, wala naman silang kinalaman sa ikinagagalit mo. So ito yung mga bagay na pwede natin gawin, Kasarnation, kapag marami tayong iniisip. Unang-una, kapag ikaw ay feeling mo is galit ka sa lahat ng tao sa paligid mo, basta galit ka lang. Hindi mo maintindihan bakit ka nagagalit o saan nanggagaling yung galit mo sa lahat ng tao sa paligid mo. Siguro hindi ka lang talaga nagkaroon ng maayos na tulog, wala kang maayos na pagkain, o sadyang nagsasabay-sabay lang talaga yung iniisip mo. Try mo, Kasarnation, na kumain. Pagkain ang solusyon. Baka kasi may factor na kaya ka galit sa lahat ng tao sa na kumakausap sa'yo, kulang ka sa pagkain. Oo, no? Alam niyo, huwag niyong ina-underestimate yung mga taong nagsasabi na gutom ako. Kapag gutom yan, seryosohin niyo. Mahirap kasi talaga mag-isip at mag-function kapag ka gutom. So kapag feeling mo, ikaw, Kasarnation, ay may galit ka sa buong mundo, try mong kumain ng comfort food. Mapa-ice cream man yan, sandwich, or chips, di ba? Medyo kung ngayong araw na ito, gusto mong kumain ng chips, di ba? Why not? Pagbigyan mo naman ng sarili mo kahit minsan. Pangalawa, Kasarnation, kung feeling mo is lahat ng tao ay may galit sa'yo, try mong itulog. Tulog lang. Tulog mo lang siya na parang galit siya sa akin. Alam niyo, sa sobrang pagod kasi natin, pag nag-function tayo buong magdamag, sobra tayo napagod mentally and emotionally and physically. Talagang affected yung ating nasa isip. Parang lahat ng tao galit sa akin. Try mong magkaroon ng maayos na tulog, Kasarnation, para mahimasmasan ka. Baka hindi naman talaga galit yung tao sa paligid mo. Baka seryoso lang talaga or work mode lang sila. Ito yung sinasabi nating beast mode. Beast mode sa trabaho kaya hindi ka pinapansin. Alam nyo, madalas tayo lang gumagawa ng issue sa buhay natin. tayo lang din talagang gumagawa ng issue sa buhay natin. Hindi na lang natin tanongin kung galit ka ba, anong problema. Pinapalala pa natin sa pag-overthink. So kapag feeling mo galit sa'yo yung ibang tao, try mong itulog. Pag nahimasmasan ka, tsaka mo sabihin kung ano ba ang problema o itanong kung ano bang problema. Ikatlo, kung alam mo, Castornation, kung if you feel like hate mo yung sarili mo, take a quick shower. Maligo ka! Kailangan mong mahimasmasan, kailangan mong basain yung buong katawan mo. Minsan kailangan lang natin gisingin talaga yung sarili natin, eh, no? Baka naman kaya mo hate yung sarili mo kasi marami kang puyat na naranasan for the past few days. Ang puyat, isa yan sa nakaka-grabe talaga, nakakapagpalaki ng eyebags natin. O di naman kaya yung puyat, yan yung isa sa mga traidor din talaga para mag-isip tayo ng kung ano-ano. So itulog mo lang, Castornation, kung feeling mo hate mo yung sarili mo as of the moment. At pang-apat, kung feeling mo ay yung paligid mo hate nila yung isa't isa, lumabas ka. Kailangan mo ring mahimasmasan. Kasi kapag, for example, yung paligid mo, galit sila sa isa't isa, mahahawa ka rin sa negativity. So, labas-labas ka rin at huminga ka ng sariwang hangin para makapag-isip-isip kung paano mo matutulungan yung mga nasa paligid mo para magkaayos sila. Baka naman kapag galit sila sa isa't isa, isa ka rin sa mga sumusulsol. Huwag naman ganun. Isa ka dapat sa maging solusyon para maayos yung problema. Hindi yung isa ka sa magiging problema din. Well, anyway, highway, by the way, yan ang ating muni-muni sa mga bagay-bagay ngayong hapon na ito. Sana ay may na itulong sa'yo yung aking mga tips din na pinasadahan this afternoon. Well, anyway, highway, by the way, tuloy-tuloy ang ating mga nagagandahang tugtugan. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: 102.7 Star The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal.

throwback hip.

0: that was I Can't Believe My Eyes by Russell Hitchcock dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 20 star minuto na lang bago sumapit ang alas 3 ng hapon. 2:40 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Pwede namang sabay nating harapin yung pagsubok na dalawa. Bakit kailangan nating ihinto?
2: Mga storya ng paghinto at pagpapatuloy.
3: Malay mo, hindi natin masabi, di ba? Sa pagmamanifest ko, makulitan sa akin yung universe, tapos matupad yung mga gusto ko talagang gawin. Ayoko naman magsisi sa huli, no?
2: Mga storya ng paghinto at pagpapatuloy.
4: Paano ba gusto nila? Ihinto ko yung mga pangarap ko para sa kanila? Paano naman ako? Gusto ko ituloy yung pangarap ko eh!
3: Istoryang pasada.
2: Mga istorya ng paghinto at pagpapatuloy.

0: Ano bang mas masakit? Yung hindi man lang inalam ang paborito mo? O alam ng isang tao ang paborito mo pero wala namang effort na nanggagaling o nakukuha man lang sa kanya? Mali na nakipaghiwalay ako sa boyfriend ko, star DJ Kimi. Kasi naman, noong una, ma-effort siya. Pero kalaunan, makalipas po ang 3 buwan, ay bigla na lamang po siyang nanlamig sa akin. Na para bang ako na lang palagi ang nagmamahal. Ako po si Aisa, 26 years old, at kasalukuyan po akong nanunuluyan po dito sa aming tita sa Santa Maria, Bulacan. Balik po ako sa aking istoryang pasada na parang ako na lang palagi ang may kabisado sa aming dalawa. Paborito niyang pagkain, paborito niyang tugtog, o di naman kaya paborito niyang artista. Lahat yun alam ko at inalam ko. Yung effort na alamin lahat kasi mahal mo yung tao. Samantalang siya, alam niya naman pero wala man lang akong nararamdamang effort para ipakita niya sa akin na deserve ko naman makatanggap ng mga bagay o kahit bulaklak man lang sa anniversary namin or sa monthsary namin. Hindi ako nagiging materialistic pero ang sa akin lang naman po, kasi kung mahal mo naman, igagawan mo ng paraan. Kahit nga pumitas lang po ng gumamela o santan sa daan, masaya na ako. Pareho naman po kaming may trabaho. Kumakain naman po sa labas kapag naisipan or kapag gusto pong makipag-date. Pero lahat ata ng iyon, ako lamang po ang nag-initiate. Lahat ng iyon, ako ang nag-insist. In short, ako palagi ang nag-iisip ng plano sa aming dalawa. Kaya naman po, iniisip ko kung itutuloy ko pa po ba ang relasyon na ito. Kasi nalilito po ako kung worth it po ba ng oras ko ang ganitong klase ng lalaki sa buhay ko. Nagmamahal at humihingi ng inyong payo, Aisa. So magandang hapon sa lahat ng mga kasarnisyon natin. Yan ang ating istoryang pasada na maikli ngayong hapon na ito. Alam nyo, kasarnisyon, importanteng-importante kasi talaga na kabisado ka ng taong mahal mo. Pero hindi ko naman sinasabi na dapat agad-agad kabisado ka. Inuunti-unti ito. Kinikilala nyo kasi yung isa't isa. Ngayon, for 3 months, wala kang naramdaman na effort, ni hindi ka man lang mabilan ka mo ng bulaklak kahit gustong-gusto mo. Diba? Baka kailangan mong magpaka-totoo sa iyong boyfriend, Aisa. Diba? Kailangan mo lang maging open sa kanya. Pero actually, dapat nga kahit hindi na eh. Minsan kasi may mga understandable na bagay sa isang relasyon na sana na ibibigay na. Sana nagkukusa na lang. Pero parang hindi kaya. Parang hirap na hirap ibigay. So that's the time na kailangan mong sabihin sa kanya yung nararamdaman mo, Aisa. Kasi kung kikim-kimin mo yan, eh walang mangyayari. So magpakatotoo ka, sabihin mo kung ano yung ikinakatampo mo, kung saan ka, kung saan siya nagkukulang, di ba? Mali mo right after mong sabihin at ipagtapat sa kanya yung mga gusto mong sabihin, eh may pagkakataon pa siya para bumawi sa'yo. Ako naniniwala talaga na kapag ka ang isang tao ay hindi siya aware na siya ay may pagkakamali, okay, sige, pagbigyan natin. Pero kapag sinabihan ka na, pero kapag alam mo na yung dapat mong gawin pero hindi mo pa rin ginawa, ang tawag doon, tengang kawali. Kasi nagtetengang kawali ka, imbis na sundin mo, imbis na i-apply mo yung mga sinabi sa'yo ng, o payo sa'yo ng isang kaibigan o ng isang karelasyon mo. Ibig sabihin nung kasi pinapahalagahan niya yung sasabihin at mararamdaman mo. Ngayon, kung right after, ayos ah, hindi pa rin siya nagbago, tas parang feeling mo, hindi mo pa rin nararamdaman sa kanya yung pagmamahal at effort. Unlike before, that's the time na alam mo na yung gagawin mo. Alam mo naman talaga yung gagawin mo. Kailangan mo lang humingi ng pangalawang suggestion talaga. Tayo no, pagka ganyan, kinakailangan lang natin ng pangalawang suggestion para i-push natin yung isang bagay. So, sabihin mo sa kanya, maging open ka. Open communication is the key para maayos ang isang relationship. Pero feel ko itong boyfriend mo, kung magbibingi-bingihan pa rin at hindi pa rin iintindihin yung nararamdaman mo, let go muna. Kasi mahirap magstay sa isang relationship na ikaw lang palagi yung nag-effort, lumalaban at nakakaisip ng plano sa inyong dalawa. Paano pag nagkaroon na, paano pag kinasal na kayo, ikaw pa rin magpaplano ng lahat? Mahirap naman yun at nakakapagod yun, aminin natin. Kaya nga relationship two-way yan di ba? It takes two to tango. Para yan ay mag-work. Thank you so much kay Aiza for sharing your istoryang pasada sa ating programa. I hope maayos nyo na iyan kung ano ang gusot na meron kayo, Aiza. And I'm hoping na kapag nag-update ka sa atin, okay na ang inyong relationship. So, balitaan mo kami sa kung ano ang magiging takbo nito. Thank you so much again kay Aiza. At kung ikaw rin ka Sir Nation, meron ka ding istoryang pasada na nais mong ibahagi, huwag kang mahiya. Pwede mo kaming i-message sa aming Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. And of course, dahil tuloy-tuloy pa rin na ating mga nagagandahang tugtugan, let's go BT po ulit. Paligdugtugan po tayo. RWBRB as in relax. We'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information, tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: 102.7 Star FM. It's all

awiting Imahe by Magnus Haven. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 6 na star. Binuto na lang bago sumapit ang alas 3 ng hapon. 2:54 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Minsan talaga, mahirap talagang makalimot kahit gaano man yan katagal ka-sternation. Kung yan man ay mahabang relasyon, situationship, walang label pero parang kayo na hindi kayo. Ganon talaga, may mga bagay sa buhay na ang hirap-hirap mag-move on pero kailangan mong mag-move on. Well anyway, highway, by the way, Kister Nation, hanggang dito na lamang po ang ating programang It's All For You in the Afternoon. Susunod na po ang programang Afternoon Star Sweep. At ako pa rin po ang inyong makakasama dyan. 2 oras ulit na paggiling at pagkembot sa mga nakaiindak nating mga tugtugin ngayong hapon ng Webes. Sasamahan ko po ulit kayong gumora, lumarga at pumasada ngayong hapon. To formally close our program, leaving you with the song Still My Girl by One Direction. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Good afternoon, Metro and Megastar Manila.

0: Jimmy, Gora.
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 30 star minuto na makalipas. Ang alas 3 ng hapon, 3:30 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Again, and again, and again. Hello, hello naman sa mga ka-Starnation natin ngayon. Medyo confused sa kanina mga kinikilalang tao. Bakit ka na naman confused? Ano naman ang bayan? Nagmadali ka na naman ba sa pagkilala ng isang tao? Pero alam nyo ba, ka-Starnation, may panibagong nauuso na naman. Ang daming nauuso mga dating kind of etong mga generation natin na ito. Ikaw ba, familiar ka ba? Kasi may mga nagsusulputan, di ba? Tapos na tayo dun sa situationship. Parang kayo pero hindi kayo. Pero dati ang term lang naman dyan is MU or mutual understanding. Ngayon meron ng situationship, may talking stage na, ganyan. May breadcrumbing. Ang dami-dami. Tapos meron pang dagdag ulit dyan. Ito yung tinatawag nila, ka-Starnation, na puffer fishing. Ano ba itong puffer fishing na ito, ka-Starnation? Isa itong dating behavior ayon sa Psychology Today. Isang dating behavior ito na kapag halimbawa lang, nagkakaroon na kayo ng mga seryosong topic, seryoso na yung nararamdaman nyo sa isa't isa, yung isang tao na iyon, di ba kayong dalawa yan, yung isang tao kapag alam niyang lumalalim na yung inyong, sabihin na natin, pag-uusap, pagkakakilanlan sa isa't isa, ganyan. Tsaka naman siya magpo-pull away. Ayaw sa commitment. Sa mga takot sa commitment, isa kang puffer fish. Ito ka-Starnation kasi, di ba? Halimbawa, yung puffer fish, kapag kaalam niyang nati-threat na siya or threaten na siya, kapag alam niya na siya na ay nasa isang seryosong environment, nati-threaten na siya, natatakot na siya, ganun din yung isang tao na kapag kaalam niyang lumalalim na yung relationship niyo o yung pagkakakilan niyo sa isa't isa, tsaka naman siya nagiging distant o lumalayo. Naku, kayo talaga, ang hilig niyo pumasok sa mga alanganing sitwasyon. Kaya talaga mga bata kayo. O, ito pa ka-Starnation, 'di ba? Like a puffer fish. 'Di ba? Yung puffer fish, kapag alam niyang na-threaten na siya, natatakot na siya, yung mga spines niya, 'di ba? Lumalabas na, lumalaki na siya. Nagkakaroon na siya ng defense mechanism para protektahan ang kanyang sarili from getting hurt o para bago siya masaktan. Ganun pala yung puffer fishing na ito sa dating world. Ako, dami na uso ngayon. Pero one thing's for sure, ka-Starnation, kung hindi ka pa ready pumasok sa isang relasyon, huwag mo nang munang pasukin kung ikaw ay confused, kung ikaw ay broken-hearted pa, kung ikaw ay hindi pa magaling, kung ikaw ay sa tingin mo marami ka pang aayusin sa sarili mo, please lang, huwag ka naman damay ng ibang tao. Kasi 'di ba, kapag papasok ka sa isang bagay, dapat seryoso ka na, dapat alam na alam mo na, dapat ikaw ay 100% sure na, percent talaga. 100% sure para hindi ka nalalagay sa isang alanganing sitwasyon at hindi ka nagiging puffer fish. So sa mga kabataan o sa mga nakikinig sa atin diyan, kung ayaw mong makatagpo ng isang puffer fish o di naman kaya kung ayaw mong maging isang puffer fish sa mundo ng dating, huwag ka munang pumasok sa isang bagay na hindi mo naman kayang panindigan. O yan na muna ang pinasadahan natin sa ating goods yarn. Binalaan ko na kayo sa mga puffer fish out there para alam mo na yung mga behavior. Kapag alam nila na nagiging seryoso na, bigla silang umaalis at bigla silang nagiging distant na lang agad-agad. Parang walang malalim na usapan kayong pinagsamahan. Talaga nga naman. It's a warning. So it's a sign kung ito ay nararamdaman mo sa isang tao, alam mo na, para hindi ka masyado masaktan, umiwas ka na. Ganon. Well, anyway, highway. Oh, by the way, tuloy-tuloy ang ating pag-ora, paglarga at pagpasada ngayong hapon ng Huwebes. Kaya naman, dyan ka lang, stay tuned. And happy, happy listening sa iyo. Tuloy-tuloy ang ating mga tugtugan. And of course, mga impormasyon na kailangan mong malaman at ngayon mo lang malalaman. Baliktugtugan po tayo. RWBRB as in relax. We'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 35 star minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon. 3:35 in the afternoon is our Philippine Standard Time.

0: 102.7 Star FM News Update.
1: Nation News Update muna tayo dahil antas ng tubig sa Angat Dam posibleng bumagsak sa critical level. Maaaring ang bumagsak sa critical level ang antas ng tubig sa Angat Dam sa pagtatapos ng buwan ng Hunyo. Ito ang pagtataya ni Geoffrey Habayulas, hydrologist ng Department of Science and Technology o DOST, dahil sa araw-araw na pagbaba ng antas ng tubig ng halos kalahating metro. Nitong umaga, June 25, naitala ang water level ng Angat Dam sa 162.98 meters na mas mababa kumpara sa normal na antas na mahigit 180 meters. Ayon kay Habayulas, tila hindi bumabagsak sa catchment area ng mga dam ang mga pag-ulan kaya't hindi nakakatulong sa pagtaas ng water level. Ang Angat Dam ang pangunahing pinagkukunan ng tubig para sa Metro Manila at kalapit na mga probinsya. Kapag bumagsak ito sa critical level na 160 meters, maaapektuhan ang supply ng tubig sa mga kabahayan, irigasyon sa mga sakahan at maging ang power generation. Patuloy naman ang minomonitor ng mga ahensya ng gobyerno ang sitwasyon at nananawagan sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig habang inaasahan ang pagdating ng mas malalakas na pag-ulan sa mga susunod na linggo. At yan muna ang ating news update sa mga oras na ito. Consternation, para sa ilan pang mga balita, maaari po kayong bumisita sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. O di naman kaya sa ating website, yan po ang www.bomboracho.com. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 31 star minuto na makalipas ang alas 4 ng hapon, 4:31 in the afternoon is our Philippine Standard Time.

Ang Waiting, ang pag-ibig kong ito by Diwata, dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 8 star minuto na lang o 7 star minuto na lang bago sumapit ang alas 5 ng hapon, 4:53 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Grabing makapagbagdamdami naman na version ng Ang Pag-ibig Kong Ito ni Diwata. Ikaw ba nadala ka rin? Para kung dinuduyan malapit sa Bulkang Mayon. Ganun yung epekto ng awitin ano, ni Diwata. Na parang hinihili ka, parang matulog ka na, pahinga ka na. Ganun, sweet-sweet lang. Anyway, highway, by the way, explanation, tuloy-tuloy ang ating pagora, paglarga at pagpasada ngayong hapon ng Webes. Dahil sasamahan ko na po ulit kayo sa ating programang Twilight Zone. Mga rakrakan, mga alternative rock, soft rock, ganang mga tugtugan ang ating pagsasaluhan. Maya-maya lamang. Kaya naman dyan ka lang, stay tuned and happy listening sa iyo. Kasama ka, piling niyo pa rin po ang inyong OTG DJs in On The Go Star, DJ Kimi Gora, The Explorer. And to formally close our program, leaving you with the song, Wake Me Up When September Ends by Green Day. Dito lang yan, sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information, tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: The Flame by Cheap Trick. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 29 na star minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:29 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Kimmy!
2: Kimmy!
3: Kimmy!
4: Kimmy!
5: Kimmy!
6: Kimmy!
3: Jika na?
7: Gora na!
3: Gina!
8: Okay, let's go!
0: We are back again and again and again. At Kastarnation ngayong hapon na ito, welcome na welcome na welcome na welcome ka na sa ating programang Twilight Zone. Mga rakrak ang tugtugan na ating pagsasaluhan ngayong hapon. At syempre, dahil Twilight Zone na, papasadahan natin ang ating panibagong musika alaman ngayong hapon na yan. Alam niyo po ba na ang awiting inyo pong napakinggan ay mula pa sa Cheap Trick single na The Flame, at yan po ay na-release taong 1988 at naging number 94 yan sa UK Singles Chart. At yan po ay naisulat, yung power ballad na The Flame ay naisulat po ng British songwriters na si Bob Michelle at si Nick Graham. At yan nga po, Castor Nation, ang kanilang first single para sa kanilang 10th album na Lap of Luxury. Ito na, Castor Nation, ha, ang awiting The Flame ay isang iconic din na awitin, dahil, Castor Nation, ang awiting pong iyan ay isa one hit number po yan, ha. One hit on the US Billboard Hot 100 taong 1988. At Kastar Nation, itong awitin din po ito ay nagkaroon ng massive global success na naging number one din po ito sa Australia at sa Canada. At yun nga po ang ating musika naman ngayong hapon ng Webes. Ang The Flame by Cheap Trick. Kaya, Kastar Nation, ano ang awitin na sobrang paborito mo sa bandang Cheap Trick? Bakit ba paborito mo yan? Ano ang nakadikit na memory sa awitin na iyan? Itong The Flame, talagang lagi din natin napapakinggan ito. One of our favorite ng bandang Cheap Trick. Kaya naman, mas i-enjoy mo pa ang ating mga nagagandahang rakrakang tugtugan ngayong hapon sa ating programang Twilight Zone. Kasama ka, piling nyo pa rin ang inyong OTG DJ, as in On The Go Star DJ Kimmy Gora The Explorer. Kaya naman, let's go BT po ulit. Maligtugtugan po tayo. RWBRB as in Relax. We'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
8: Star FM. Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
9: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
10: It's rainy and back to school season once again. Mga Pure Gold, kaya't ihanda na ang shopping list, dahil parating na ang Pure Gold Pabuhos Blowout. Big discounts on your favorite items, at may chance ka pang manalo ng 1 year free grocery, 14 dahan ni Alipuring, or Perks Card members. Kita kits on June 19 until June 21 to our 3-day sale, at mag-enjoy ng sangkatutak na special discounts on selected items. Managang sa Pure Gold, always panalo. Pretty guy, fair trade, for number FDEB 2580200.

Now reading Aamiin by Six Cycle Mind. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 5 star minuto na lang o 10 star minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng gabi. 5:50 in the afternoon is our Philippine Standard Time.

Nation, hanggang dito na lamang po ang ating programang Twilight Zone. At syempre, dahil nga hanggang dito na lamang tayo mag-check out at magpapaalam na po muna ang inyong OTG DJ, as in On The Go Star DJ Kimi Gora The Explorer. Bukas po ulit, pagkada upang tenga tayo sa programang It's All For You in the Morning at It's All For You in the Afternoon. Same time, same frequency. At syempre, Castor Nation, bago tayo magpaalam, ano muna tayo, weather update muna tayo ng bahagya, dahil po ang tropical storm na si Gardo ay pumasok na sa Philippine territory. At maya-maya, bibigyan pa tayo ng detalyadong balita po dyan ng ating Bombo Network News Evening Edition. At pwedeng-pwedeng nyo rin po yan mapanood at mapakinggan via live streaming. Pumunta lamang po kayo sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. O di naman kaya sa YouTube channel, pumunta lamang po kayo. Hanapin nyo lamang ang Bombo Radio Philippines. And of course, Kastar Nation, dahil nga check out na tayo, papaalam na tayo sa ating programang Twilight Zone. Huwag nyo na rin pong kalimutan na i-like at i-share ang ating mga social media accounts. Katulad na naman sa Facebook, sa X, sa Instagram, sa TikTok, at saan pa ba? TikTok, sa Facebook, sa X. Basta lahat, makikita niyo po kami dyan. Hanapin niyo lamang po ang 102.7 Star FM Manila. Hello po sa mga Kastar Nation natin na pauwi na sa mga oras na ito. Ingat-ingat po kayo sa mga naghihintay sa iba't ibang mga terminal ng jeep, ng bus, ng tricycle man yan. Ingat-ingat po tayo lahat. At syempre, palagi kong paalala, palagi pa rin po tayong magdala ng kahit anong panangga sa ulan. Katulad nga ng nabanggit ko po kanina, no, dahil nakapasok na po sa ating sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong tropical storm na si Gardo. Ayan, sa pinakang batay po kasi sa pinakahuling datos, ang sentro po ng bagyo ay matatagpuan sa layong 1,400 kilometers sa may silangan ng extreme Northern Luzon. At ingat-ingat po tayo, Kastar Nation. Ingat-ingat ka sa iyong pag-uwi at manatili ka lamang nakatutok sa ating himpilan para sa ilan pang mga news updates. At bago po ako magpaalam, lagi ko pa rin paalala, gora lang ng gora pag napagod, magpahinga, gora lang ng gora, nang walang tinatapakang iba. At dahil check out na po tayo, iwanan ko muna ang awitin na series in Eye in the Sky. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines.
1: Bombo Radio Philippines.
0: Unmatched. Number one and most trusted source of news and information.
2: Basta Radio Bombo!
3: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-25 sa buwan ng Hunyo taong 2026.
3: Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, si Pangulong Marcos nagpaabot ng kanyang pakikiramay sa Venezuela matapos tumama ang malakas na lindol. Ang Embahada ng Pilipinas sa Colombia, tiniyak na maanaligtas sa mga Pinoy roon.
4: Sa ating international news, 32 nasawi, mahigit 700 sugatan sa magkasunod na lindol sa Venezuela. Ilang katao patuloy na pinaghahanap.
3: Sa ibang mga lokal na balita tayo mamaya, sa Attorney Michael Poa, handa mulong tumayong testigo ng House Prosecution Panel. Ang paglalagay kay Mary Grace Piatos bilang testigo, desisyon naman ng prosecution team.
4: Ang Palasyo Malacanang tiniyak na hindi makakaantalang impeachment ni Vice President Sara Duterte sa operasyon ng gobyerno.
3: Abangan sa ating weather report mamaya, magkakabumbo bagong bagyo pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Tinawag ko itong Bagyong Gardo.
4: Abangan din sa ating provincial report, bilang ng mga mag-aaral sa San Jose National High School, pinangangambahang bumaba kasunod ng nangyaring shooting incident.
3: Sa ating FIFA update, mamaya magkakabumbo ang 5-time champion na Brazil. Abante na sa round of 32. Ang South Africa naman, ginulat ang South Korea sa score na 1-0. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Venezuela matapos ang magnitude 7.2 at magnitude 7.5 na lindol na yumanig sa naturang bansa. Ayon sa Pangulo, kaisa ng sambayan ng Pilipino ang mga mamamayan ng Venezuela sa pagharap sa trahedya. Ipinahayag din niya ang kanyang taus-pusong pakikiramay sa mga pamilya ng mga biktima. Umaasa rin si Pangulong Marcos sa kaligtasan ng mga naapektuhan at sa mabilis na pagbangon ng mga komunidad na sinalanta ng lindol. Batay ho sa mga ulat, mga kabumbo, hindi bababa sa 32 katao ang inisyal na nasawi, habang mahigit sa 700 naman ang nasugatan at malawak ang pinsalang iniwan ng lindol sa mga gusali at mga komunidad. Sa naging exclusive interview naman ng Bombo Radio Philippines kay Consul Judy Razon ng Philippine Embassy na nakabase doon sa may Colombia at may saklaw doon sa Venezuela, tiniyak nitong ligtas ang mga Pinoy sa naturang bansa sa kabila po yan ng malakas na pagyanig o serye ng mga pagyanig. Anya, agad na minonitor ng embahada ang kalagayan ng iba't ibang mga Filipino communities at pawang tiniyak ng mga Pinoy na sila'y ligtas kasunod yan ng naganap na pagyanig.
5: Sa ngayon po ay nagdeklara sila ng state of emergency, so nag-concentrate po sila sa rescue efforts. Patuloy naman po tayo nakikipag-ugnayan sa ating mga Filipino community doon. Actually po, dito po sa Caracas, meron po tayong mga Pilipino dyan na kababayan. Nag-report na rin po sila sa atin at so far, wala naman pong na-report na injured or casualties. Gayun din po sa mga lugar ng Manaus, Belém, Macapa, ng Caracas, Barinas, Miranda at Anzoátegui and Merida, nag-report na po sila sa atin. Maganda po ang balita dahil wala naman pong mga nasaktan sa kanila at tayo po ay patuloy po na nakikipag-ugnayan sa ating community, particularly po doon sa mga nasa Caracas. Meron po tayong WhatsApp group chat, doon po sila nagbibigay sa amin ng balita sa kanilang mga sitwasyon.
3: Si Consul Judy Razon sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines.
0: Bombo International News.
4: Umakyat na sa hindi bababa sa 32 ang nasawi at mahigit 700 ang sugatan matapos yanigin na magkakasunod na malalakas na lindol ang Venezuela. Ayon sa United States Geological Survey, isang magnitude 7.2 na lindol ang unang tumama malapit sa Caracas, sinundan agad ng magnitude 7.5 na pagyanig. Wala pa itong isang minuto ang nakalipas. Nagdulot ito ng pagbagsak ng maraming gusali sa kabisera at karating lugar. Patuloy naman ang search and rescue operations habang pinangangambahang may mga taong nakabaon pa sa mga gumuhong estruktura. Ayon sa interim president ng Venezuela, hindi pa kasama sa opisyal na bilang ng mga biktima ang naapektuhan sa La Guardia, isa sa mga pinakamalubhang tinamaan ng sakuna. Nagbabala naman ang U.S. Geological Survey na posibleng umabot pa sa libu-libo ang bilang ng mga nasawi habang nagpapatuloy ang pag-assess sa lawak ng pinsala.
3: Dito ho sa Pilipinas, kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs na wala pang naitatalang Pilipinong nasawi o nasugatan matapos ng yanigin na magkakasunod na malalakas na lindol ang hilagang bahagi ng Venezuela. Ayon sa Foreign Affairs Department, naipag-ugnayan ang Embahada ng Pilipinas sa Bogota, Colombia sa mga Pilipino sa Venezuela, particular na sa iba't ibang mga lugar ho doon tulad ng Caracas, Barinas at iba pang lugar upang tiyakin ang kanilang kaligtasan. Batay sa pinakahuling ulat nga ay nasa 32 o 32 po yung pong kataong nasawi habang mahigit sa 700 ang nasugatan matapos na itong magkasunod na lindol. Pinayuan naman ng Embahada mga Pilipino roon na manatili sa ligtas na lugar, sumunod sa mga lokal na otoridad at patuloy pa rin na bantayan ang mga opisyal na abiso ng pamahalaan.
4: Pag na ipangbalita ang Palasyo, Malacanang, tiniyak na hindi makakaantalang ng itong impeachment ni Vice President Sara Duterte sa operasyon ng gobyerno. Si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman heartbroken umano sa nangyaring pamamaril sa Tacloban na kinasasangkutan ng mga kabataan. May report si Bombo Annalise Subirano.
6: Tiniyak ng Palasyo ng Malacanang na hindi maaantala ang operasyon ng gobyerno sa kapila ng pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
7: Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tuloy ang trabaho ng ehekutibo sa kabila ng anumang issue at hindi nila papayagan na maantala ang mga programa ng administrasyon dahil lamang sa mga obstructionist. Sa panig ng Senado, iginit ang Malacanang, may sariling mandato ang mga senador bilang impeachment court at mambabatas at inaasahang tatapusin nila ang kanilang tungkulin. Umaasa rin ang Palasyo na hindi magkakaroon ng pagbo-boycott muli sa mga sesyon ng Senado. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio.
8: Yusek, possible po na matatapos na yung pre-trial conference ngayong araw sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kung magpapatuloy po ang Senado sa paglilitis ng impeachment laban kay BP Sara, ano ang katiyakang maibibigay ng Malacanang na hindi maantala o maapektuhan ang operasyon ng gobyerno? At ano ang mensahe ng Pangulo sa mga Pilipinong nagkakaroon daw umano ng pagkahati-hati dahil sa usapin ng impeachment?
9: Ang ehekutibo po, ang Pangulo, hindi po naaantala ang mga proyekto. Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung siro kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po yan po ay lalabanan. At hindi papayagan na maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa ibang mga obstructionist. Ang Senado naman po ay may sarili po silang mandato. Alam po nila ang kanilang schedule. At alam din po nila ang trabaho nila bilang impeachment court at bilang isang legislative body. Alam po nila kung kailan dapat gumawa ng batas at kailan kailangan na humarap bilang set of judges sa isang impeachment court. So sa ating palagay, responsable naman din po ang mga senador natin para tapusin ang kanilang trabaho. Huwag na lang sana magkaroon ng pagbo-boycott muli ng mga sessions.
7: Samantala, sa usapin ng umano'y pagkakahati-hati ng publiko dahil sa impeachment, sinabi ng Malacanang layunin ng transparency at accountability ay para sa taong bayan na hindi dapat magdulot ng pagkawatak-watak. Ayon kay Castro, ang tunay na sanhi ng pagkahati-hati ay ang fake news at ang pagtatangkang itago ang mga ebidensya. Pakinggan natin muli si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
8: Mensahe ni Pangulong Marcos doon sa mga Pilipinong nagkakaroon doon ng paghati-hati dahil sa usapin ng impeachment.
9: Okay, ang pagpapaigting ng accountability and transparency para sa mga public servants, ito naman ay para sa taong bayan. Hindi ito magiging sanhi ng pagkakahati-hati. Ang magiging ugat lang naman ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino ay kung mayroong mga taong gumagawa ng fake news at mga taong gustong itago o mag-cover up ng mga ebidensya para makalusot ang kanilang mga pinupuon o iniidolo. Kailangan po ng taong bayan na makita ang katotohanan. Pag nakita po natin ang katotohanan, mas lalo tayo magkakaisa dahil alam natin kung kailan tayo dapat maniwala.
7: Samantala, heartbroken si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nangyaring karahasan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Jose Castro, hindi katanggap-tanggap ang mga tanggap ang pangulo sa ganitong karahasan, lalo na kung ang mga kabataan ang nasasangkot. Pakinggan natin muli si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
9: Mararahas na nangyayari sa ating bansa ay hindi na po katanggap-tanggap. Mas lalo na po kung kabataan ang nasasangkot. Noong nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen, kayang magplano gumawa ng krimen, at mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima.
6: Mula dito sa Palasyo ng Malacañang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Mamaya, habangan din huli nyo magkakabombo, kuha tayo ng update mula po dyan sa may mataas na kapulungan o dyan po sa may Senado dahil doon sa una ho natin balita kanina ay parang tapos na raw itong pre-trial conference, yung mga serye ho ng briefing sa pagitan po ng Senado at nitong dalawang side, ang defense at ang prosecution panel. Makikuha po tayo ng live report mula kay Bombo Angelo Aganaan. Kamusta dyan, Bombo Jello, dyan sa may mataas na kapulungan?
10: Yes, Bombo Genesis, natapos na ang pre-trial conference ngayong araw matapos ang limang araw na proseso ng pagmamarka ng mga dokumento ng ebidensya na ipresenta ng parehong panig ng prosecution at depensa na gagamitin sa paglilitis. Isa-isa lang nagsilabasan ng mga miyembro ng team sa nagmamarka ng mga dokumento para sa termination of pre-trial. Isang implikasyon nito, Bombo Genesis, natapos na ang proseso. Nauna nang sinabi ni Senate Secretary at Clerk of Court, Attorney Renato Bantug Jr., a defense team at House Prosecution Panel na naging malaking tulong ang pagdadagdag ng marking teams at oras ng trabaho upang mapadali ang proseso. Ngunit sa kabila nito, sinabi ni Bantug na wala pang katiyakan kung kailan mailalabas ang pre-trial order. Ngunit tiniyak ng Senate Secretary na tatrabahuin ito ng Senate Secretariat upang hindi maantala ang schedule ng impeachment trial. Samantala, Bombo Genesis, handa naman umano si defense spokesperson Attorney Michael Poa na tumayo bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos siyang isama ng House Prosecution Panel sa kanilang list of witnesses. Ayon kay Poa, wala naman umanong magiging problema kung siya ay magiging testigo sa paglilitis basta't ang magiging katanungan ng prosecution ay hindi konektado sa pagiging legal counsel niya sa Vice Presidente. Nagdag pa niya, dati na rin umano siyang ipinatawag bilang testigo sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment case ni Duterte at wala naman ano yung naging problema rito, partikular na sa kanyang panig. Narito, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Michael Poa.
11: Yes, I think the prosecution listed me and I don't have any problems with it. Pwede naman, because lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel to Vice President, wala naman sigurang problema. And if they really wish to call me as a witness, katulad ng ginawa nila sa Committee on Justice, diba? Wala naman tayong problema.
10: Kaugnay nito, nilinaw naman ni Representative Jerry Redon na isinama si Poa sa kanilang listahan ng mga testigo dahil may kaugnayan ng panunungkulan ng abogado bilang undersecretary at spokesperson ng Department of Education noong panahon ni Duterte bilang kalihim ng ahensya. Sa paggamit ng confidential funds at buong operasyon ng ahensya, gayon din sa Office of the Vice President. Dagdag pa ni Redon, mabibigyan naman ng pagkakataon ng defense team ng cross-examine si Poa sa oras na ito ay tumayo na bilang testigo sa araw ng paglilitis. Narito, pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Representative Terry Redon.
12: Kasama noon talaga siya doon sa very relevant witnesses po on how confidential funds and the entire operations no of DepEd and OVP had been undertaken. So we will subject him to the witness stand, diba? And allow din naman ho to cross-examine yung po nga defense, no? Pagka sinalang po siya. And sinabi naman din po niya na for as long as it is within yung pong kanya pong trabaho sa OVP at sa DepEd, kaya wala naman nun siyang pagtutol sa bagay na yan at ginagalang.
10: Samantala, Bumbo Genesis, sa usapin ng pagmamarka ng ebidensya, sinabi ni Redon na sinubukang ipilit ng kanilang kampo na mabuksan ngayong araw ang box mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na maaaring naglalaman ng mga tax record ni Duterte at asawa nitong si Attorney Man Scarpio. Ayon sa mambabatas, mahalaga na mabuksan ang kahon dahil katapat-aniya ito ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALEN ng Vice Presidente simula noong taong 2007 hanggang 2024. Ito aniya ang maaaring bumuo sa financial profile ni Duterte na magiging basihan ng aktual nitong yaman. Dagdag pa niya, dapat na mabuksan na ito upang mamarkahan ng mga dokumentong nilalaman nito at hindi na makantala kung sa mismong trial paper pa ito bubuksan. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Representative Tere Redon.
12: Mahalaga po ito, katapat po nito yung SALEN ng pangalawang pangulo from 2007 to 2024. Kasi this will provide a most complete picture of the financial profile of the Vice President. Kasi yun po yung serve as a baseline nung kung actual po niya ang kaya.
3: Bumujelo?
10: Yes, Bumbo Genesis.
3: Okay. Doon sa pagtatapos ng pre-trial conference kaninang o ngayong hapon na ito, anong napansin mo doon sa mga prosecutor? May posible bang lamat? Kasi limang araw ano na sila'y nakipag-usap doon sa kanilang counterpart sa defense?
10: Yes, Bumbo Genesis.
3: Doon sa pagtatapos ng pre-trial conference ngayong araw, anong napansin mo dyan sa pagitan ng mga prosecutor at ng mga abogado ng defense team? May napapansin-pansin ba na hindi pag-uusap or lamat or normal pa rin yung kanilang action after nilang lumabas?
10: Yes, Bumbo Genesis, mapapansin nga natin ano sa mga dating pahayag ng magkabilang panig nitong prosecution at defense na may mga pasaring ito sa isa't isa. Particular na dito sa umano'y nagpapabagal o nagpabagal sa proseso nitong pre-trial conference. Ngunit sa pagdirekta nating tinatanong ang parehong nagsasalita, itong spokesperson ng ni Vice President Sara Duterte, ay normal naman daw ito sa kanila at parte daw ito ng proseso dito sa ginagawang pre-trial. At wala naman silang direktang kasagutan, Bumbo Genesis, kung merong hidwaan dito sa dalawang panig, Bumbo Genesis.
3: Doon sa paglabas nila kanina, naiwan dyan yung green box o may dala-dala pa rin nila?
10: Bumbo Genesis, sa usapin nitong green box, ano, ito ay naroon sa office ng Senate Secretariat ayon kay Senator Secretary Renato Bantog. Bumbo Genesis, nasa kustodiya nila ito at ito nga ang sinabi niya kanina na hindi ito basta-basta mabubuksan sapagkat ang impeachment court lamang ang maaring magdesisyon kung bubuksan o ito hindi. Sa ngayon, Bumbo Genesis, ay magkakaroon pa ata ng press con itong panig ng clerk of court dito sa pagtatapos nga nitong impeachment trial at ating pang kukumpirmahin kung itong BIR box na tinatawag nila, Bumbo Genesis, ay mabubuksan o hindi, Bumbo Genesis.
3: Okay, so hindi na ibinalik ng prosecution team dun sa kanilang kustodiya. Okay, sige. Yung mga member ng prosecution, yung mga mababatas natin na inaakusahan na iniaasa daw dun sa mga private prosecutor yung kaso, andyan sila ngayon sa pagtatapos ng trial o ng pre-trial?
10: Yes, Bumbo Genesis, andito kanina nakita natin sila Representative Jervel Ruistro, Representative Laila Dilima, ito si Representative Tere Redon na sumasagot nga doon sa mga aligasyon ng defense team na iniiwanan umano nila ang pagmamarka nitong mga dokumento sa mga private prosecutor, Bumbo Genesis.
3: Okay, sige. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bumbo Jello.
13: At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Anghiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Sa makaragdagan pang usapin, nilinaw ng House Prosecution Panel na ang malaking bulto ng mga ebidensya na ipinipresenta na magkabilang panig ang labis na nagpapatagal sa pagmarka ng mga ebidensya sa umuusad na pre-trial conference.

0: Ngayong araw nga ay muling nagpatuloy itong conference at ito na ang ikalimang araw ng pre-trial na unang nagsimula noong nakalipas na linggo. Bagaman target itong tapusin sana noong Martes, Hunyo 23, hindi ito natuloy at hindi rin malinaw kung kailan matatapos ang paghaharap ng dalawang panig. Iginiit ni Prosecution Panel Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. sa panayam ng Bombora de Philippines na ang malaking bulto ng ebidensya ang pangunahing nagpapahirap sa pag-usad ng conference, lalo at kailangang pagkasunduan ng dalawang panig itong ihaharap na dokumento o mga testigo. Malaking tulong din anya ang pagtatalaga ng dagdag na team para magsuri sa mga dokumento at lalong mapabilis ang pag-usad ng conference. Nilinaw din ni Tolosa na araw-araw ang pagdalo ng mga House Prosecutor at pawang nagtatrabaho para sa agar ang pagkakatapos nitong pre-trial taliwasa na unang akusasyon ng defense panel.
1: Talagang napakadaming dokumento lang, no, na pinipresent, na minamarkahan ng magkabilang panig. Pero papasalamat kami sa Secretariat ng Impeachment Court na tinutulungan tayong lalo pa itong mapabilis para masigurado na matapos na ito sa lalong madaling panahon at hindi na maantala ang pagsimula ng unang araw ng paglilitis sa July 6. No? In fact, today, nag-allocate ho ng more manpower ang impeachment clerk para ho sa marking. No? So today, magbibigay ho sila ng 5 marking teams para ho dun sa mga dokumento na paukol dun sa confidential funds na article ho. At 2 marking teams para naman ho dun sa unexplained wealth. No? So inaasahan ho namin na patuloy-tuloy ho itong proseso na to at matatapos na ho ito.
0: Bahagi na payag ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. sa panayam ng Bombo Radio Philippines.
2: Sa kaugnay pa rin pong development, inihayag naman ni Attorney Michael Poa ang nagsisilbing abogado ni Vice President Sara Duterte na prerogative ng prosecution panel kung nais niyang o nais nilang iharap si Mary Grace Piatos bilang testigo sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Poa, handang defense team na i-cross-examine ang sinumang testigong haharap ng prosecution. Ininaw din niya na hindi kabilang si Mary Grace Piatos dun ho sa listahan ng mga testigo ng defense. Itong pangalan na Mary Grace Piatos ang kontrobersyal na pangalang lumitaw sa mga acknowledgement receipt ng confidential funds ng Office of the Vice President, mga kabombo. Nauna nang sinabi ng Philippine Statistics Authority na wala itong record ng naturang pangalan dahilan upang maging sentro ng usapin ng paggamit ng confidential funds. Inamon din ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua ang kampo ni Vice President Sara Duterte na iharap itong Mary Grace Piatos sa impeachment trial upang tuluyang malinaw ang kontrobersiya kaugnay ng umano'y paggamit pa rin ng confidential funds. Ayon sa mababatas na natiling kabilang sa listahan ng mga testigo ng prosecution si Mary Grace Piatos dahil isa itong mahalagang saksi sa usapin ng confidential funds. Sinabi niya na kung may haharap na Mary Grace Piatos, maaari itong sumailalim sa cross-examination. Ngunit kung walang lalantanaan niya, lalo lamang magpapatibay ang hinalang hindi tunay ang naturang pagkakakilanlan.
0: Sa bahaging ito, mga kabombo, sa Nation, kuha pa tayo ng ibang balita. Tinutukan ng ating news team si former Senator Antonio Trillanes IV. Sinampahan na ng reklamo sa Department of Justice sina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Dante Marcoleta at itong 18 dating bodyguards. May update si Bombo Grant Hilario.
3: Formal nang nagsampa ng panibagong reklamo si former Senator Antonio Trillanes IV sa Department of Justice laban sa 18 dating bodyguards ni former Ako Bicol Party List Representative Saldico pasado alauna ng hapon bago mag-2 nang dumating ang dating senador upang personal na ihain ang reklamong cyber libel sa Kagurana. Bukod sa 18 dating sundalo, inireklamo rin ni former Senator Trillanes sina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Rodante Marcoleta. Ayon sa dating senador, nag-ugat ang isinampang reklamo sa hindi otorisadong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee isinagawa noong ika-4 ng Hunyo. Gitnyay, ipinilit daw ng panel na maituloy ang pagdinig sa kabila ng pagbabago sa liderato ng Senado para lamang maipresenta ang mga dating bodyguards. Ngunit dahil dito'y nagkaroon ng pagkakataon o platform anya ang grupo para manira lamang ng mga personalidad kabilang si dating senador Trillanes IV.
4: Ngayon pong araw na ito, ako po ay nag-file ng cyber libel case. Again, doon sa 18 na bodyguards, no? Pero this time sinama ko sina Cayetano at Marcoleta. Ito ay

0: nasasabihin nila yung kasinungalingan na yon, pagpa-file po ako ng kaso sa kanila.
1: Isa si former Senator Trillanes sa mga pinangalan ng individual na dawit sa issue ng delivery ng maleta. Paratang sa kanya ay nakatanggap para suhulan umano ang mga investigador ng International Criminal Court. Subalit pinabulaan na ito ng dating senador at sinabing paiba-iba naman daw ang aligasyon kung kaya't itinuturing na gawa-gawa lamang ang naturang paratang. Dagdag pa rito, inakusahan naman ni former Senator Trillanes, sina Senador Cayetano at Senador Marcoleta na aktibong pasimuno sa pagtutulak ng mga tanong sa makaraang pagdinig na layon idin ang aligasyon. Sinuhulan ito ang mga tauhan ng International Tribunal.
0: Dahil nung ginawa nila yung Rogue Committee hearing na yon, wala silang parliamentary immunity, wala silang authority to do that. Sila yung nag-facilitate nun, yung nag-extract ng mga kasinungalingan na sinabi ng mga 18 bodyguards, no? Kaya, ayun.
2: Mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Bast Radio. Bombo!
3: Meron naman tayong 25 minuto makalipas mga kabombo ang alas 6 ng gabi. Balik ko tayo sa usapin ng impeachment complaint dinagnate ni House Prosecutor at Bicol Saron Representative Terry Ridon na may sapat na kapangyarihan ang Senate Impeachment Court upang buksan ito hong controversial na greenbacks. Ang nakasel yung kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ho ng mga tax record ni Vice President Sara Duterte, ng kanyang asawang si Attorney Manasses Carpio at ng kanilang mga negosyo. Ayon kay Ridon, ng impeachment proceeding sa hiwalay na prosesong constitutional kaya hindi kinakailangang umasa sa mga exemption na nakasaad sa Internal Revenue Code upang mabuksan ang mga dokumento. Una pong lumitaw ang usapin sa House Justice Committee na magpahayag ng pangamba ang Internal Revenue sa paghawak ng mga tax record. Gayunpaman, iginit po ng ilang pambatas na ang impeachment ay isang o hindi isang legislative inquiry kundi hiwalay na tungkulin ng Kongreso. Sa kaugnay din pong development, iginiit din ni House Prosecutor at Representative Terry Ridon na kailangang suriin ang pinagbulaan ng naiulat na 88.5 million pesos na net worth ni Vice President Sara Duterte noong 2024 mula pa noong 2007. Yan po yung nagsimulan nito ang kanyang public service. Ayon sa mga mababatas, hindi sapat na tignan lamang ang mga record mula 2022 dahil mahalagang masubaybayan ang kabuang kita, mga ari-arian, at ang mga utang na nakasaad sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth mula 2007 hanggang 2024. Sinabi rin niya na mahalaga ang mga record mula sa Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council at mga bank accounts upang may kumpara sa mga statement of assets, liabilities and net worth ni Duterte at matukoy kung may ari-arian o deklarasyong hindi na ihayag o na ilabas. Binigyang diin ng mababatas na gagamitin ng prosecution ng mga dokumentong ito bilang ebidensya sa impeachment trial at nasa Senate Impeachment Court na ang pagpapasya kung paano ito pahahalagahan.
4: Sa iba pang balita, mga kabombo, Starnation, ibinasura ng Sandigan Bayan ang kahilingan ni suspended Senator Jinggoy Estrada na pagsamahin ng mga kasong plunder at graft na isinampalaban sa kanya kaugnay na umano'y maanumaliang flood control project. Ayon sa korte, magkakaiba ang mga transaksyon na saklaw ng mga kaso kaya't hindi nararapat ang consolidation. Binigyan din ng Sandigan Bayan na maaaring maantala ang pag-usad ng mga graft cases kung isasama ito sa plunder case na isang non-bailable offense maliban kung mapagbigyan ang petisyon para sa piyansa dahil dito magkakahiwalay na didinggin ang mga kaso laban kay Estrada. Samantala, nahaharap pa rin ang ilang senador sa iba pang kasong graft kaugnay na umano'y maanumaliang paggamit ng Priority Development Assistance Fund o itong PDAF na nakabidbin pa noong year 2014.
3: Sa ibang mga balita ho tayo mga kabombo, pero bago ho yan oras ho natin, meron na ho tayong 29 minutes na lamang bago po sumapit ang alas 7 ho ng gabi. Ang kasagutan nitong si resigned coach Tab Baldwin dun ho sa permit issue, natanggap na ho ng Labor and Employment Department. At yung pong assessment dun sa legalidad ng pagtatrabaho po niya, nire-review o sinusuri na po ng ahensya. Samantala, meron pong 10,000 mga tupad workers ang ide-deploy naman ng Labor Department at ng Metropolitan Manila Development Authority kontra pagbaha. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner.
5: Bombo Genesis, Bombo Jai, kinumpirma ng Department of Labor Employment na natanggap na nila o ng ahensya ang verified answer kaugnay ng isinagawang investigasyon.

0: investigasyon sa work permit status na resign coach Top Baldwin sa Pilipinas. Isinubite ng kampo ni Baldwin sa pamagitan ng isang staff mula sa law firm ng kanyang abogado. Hindi ang naturang coach o yung mismong abogado ang humarap sa tanggapan ngayong araw. Kasalukuyang nire-review ng Office of the Secretary at Legal Service ng Kagawaran ang mga dokumento alinsunod sa umiiral na labor laws, rules at regulations. Kabilang sa sinusuri ng ahensya, ang Article 14 ng Labor Code of the Philippines at DOLE Department Order No. 248 Series of 2025 o ang bagong panuntunan sa employment ng foreign nationals sa bansa. Tuloy pa rin ang pagdinig sa kaso sa Lunes, Hunyo 29, kung saan inaasahang personal na hangarap si Top Baldwin. Samantala, ngayong araw din, nagpulong naman ang DOLE at Metropolitan Manila Development Authority upang pag-usapan ang deployment ng nasa 10,000 tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o yung mga tupad beneficiaries para tumulong sa clean up at flood mitigation efforts sa Metro Manila simula Hulyo 17. Sa pulong, tinalakay ni na DOLE Secretary Francis Tolentino at MMDA General Manager Nicolas Story III ang implementasyon ng programa kabilang ang training, kagamitan at personal protective equipment para sa mga beneficiaryo. Ayon kay Tore, aabot sa 10,000 tupad slots ang ilalaan ng DOLE para tumulong sa paglilinis sa mga daluyan ng tubig at iba pang kritikal na lugar bilang paghahandayan sa tag-ulan. Kailangan kasi ang dagdag na manpower dahil sa lawak ang kailangan linisin at sa dami ng basura sa mga daluyan ng tubig. Kalugnan niyan, pakinggan natin ang tinig ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III.
1: DOLE is giving MMDA 10,000 tupad slots para i-reinforce ang ating manpower na maglilinis ng ating mga maliliit na mga estero. So, sila ay i-utilize natin para sa mga areas na hindi naaabot pa ng ating mga organic manpower dahil sa dami ng mga dapat linisin, sa laki ng challenge dahil sa daming anong basura at siltation sa mga waterways na ito.
2: Yung 10,000, saang area yun sa Metro Manila?
1: That will be all over Metro Manila. Meron ang mga areas na na-identify, may mga estero na specific na-identified na natin. At it's just a matter of formalizing yung kanilang kontrata sa DOLE at pagkatapos ay sisimulan na nila ang trabaho.
0: Layunin ng programa na maprotektahan ang mga komunidad laban sa pagbaha habang nagbibigay naman ng pansamantalang hanap buhay sa mga disadvantaged workers. Iniyak din ni Tore na magiging aktwal na trabaho ang paglilinis sa mga waterways dahil katuwang nila ang MMDA personnel. Ito ay kasunod nga ng mga ilang napapansin o issue doon sa mga tupad members na kumukuha nga lamang ng litrato habang isinasagawa ang paglilinis. Aminado kasi ang opisyal na bagaman kumpleto ang gamit nila sa panglinis o yung mga equipment nila, kasagutan ng programang ito sa kanilang kakulangan sa mga tao. Muli ang tinig ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III.
1: Sigurado yan na talaga ito tunay na trabaho. Kasi they will be working alongside our personnel. Kasi challenge talaga ng MMDA sa lahat ng aming mga areas, sa lahat ng mga district engineering office namin, na kulang ang tao namin. So sa ngayon, marami kami equipment, marami kami kagamitan, at andyan ang maliwanag na mga areas na dapat linisin. So ito na ngayon ang kasagutan sa kakulangan ng tao namin.
3: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radyo Bombo.
4: Mula ho dyan sa may Department of Labor and Employment, ako tayo dyan sa may Department of Social Welfare and Development. Makakausap po natin ang tagapagsalita ng Social Welfare and Development Department, si Assistant Secretary Irene Dublao. Umuli pa rin po ito dun sa dalawang usapin. Una, yung nangyari pong shooting dun sa may Tacloban City. Pangalawa, yung pong pagtulong ho ng Social Welfare dun sa mga biktima ng lindol dyan sa may bahagi po ng Mindanao. Maraming salamat. Thank you so much for joining us at magandang gabi ho sa inyo. Asek Irene Dumlao, si Bombo Genesis at Bombo Jai ho ito. Unahin ko pong itanong ho sa inyo, yun pong mga intervention ng Social Welfare and Development Department. Kaugnay pa rin po dun sa nangyaring pamamaril dun ho sa may isang high school dyan sa may Tacloban City. Ano pong mga intervention natin dito, Asek?
5: Well, unang-una, tayo ay nakikiramay sa pamilya ng mga naulila. Sinusuporta rin tayo sa mga pamilya ng mga nasugatan. And of course, sa lahat po ng mga individual na nakasaksi nito nga pong nakakalungkot na very tragic incident siya nga po sa Tacloban City. Ang Department of Social Welfare and Development ay agaran po na nag-deploy ng ating mga social workers para makatulong sa isinasagawang psychosocial first aid sa mga pamilya ng mga naapektuhan. Mahalaga kasi na may isaalang-alang at maprotektahan ang kanila pong mental well-being o mental health. So agad po tayo nakapagpadala ng social workers ng pagsagawa ng psychosocial first aid. And gayon din po, nakapagbahagi o nakapag-provide din tayo ng financial assistance sa mga pamilyang naapektuhan. Sabi nga ni Secretary Rex Rosalian, huwag na po nilang isipin ang gastusin para sa pagpapalibing, gayon din gastusin sa ospital, dahil sasagutin na po iyan ng DSWD. Mag-focus na lamang po sila doon sa mga kinakailangan na pong gawin para sila ay mag-ilom, maka-recover from this very tragic incident. And kami naman po, in fact, si Secretary Rex Cachalian ay nagtungo na nga po ng Tacloban City upang makiramay at magbigay at magpadama ng ating pong suporta sa lahat po ng mga naapektuhan.
4: Kamusta ho yung paghawak o paghandle ng Social Welfare Department po sa mga batang sangkot sa insidente ng pamamaril? Dahil nga, nakikibahagi na rin po dito sa investigasyon ano, ang iba pang mga agencies tulad po ng Philippine National Police, ang lokal na pamamaril, even the Department of Education. Paano yung handling natin dito, ASEC?
5: Well, unang-una, nais po nating banggitin na tayo po ay susunod doon sa nakapaloob doon sa Juvenile Justice Welfare Act na kung saan nga po malinaw ang sinasabi na kung ang child in conflict with the law ay edad 12 years old at hindi tataas ng 15 years old at napatunayan nga po na merong naging participation ano, dito kasi sa batas sinasabi na wala pong criminal responsibility yung pong 12 to 15. Pero hindi nangangahulugan na wala tayong magiging intervention. Kaya nga po yung child in conflict with the law na ang edad ay 12 at hindi higit sa 15 ay dadalhin po sa bahay pag-asa na kung saan merong intervention plan para sila ay magabayan at matulungan para hindi na muling gawin ano, yung naging actions nila. Dito po merong tayong pakikipagtulungan with a multidisciplinary team for the intervention plan. Ang layunin po niyan ay magkaroon ng restorative justice. So, tulungan po natin na makarecover at ma-rehabilitate and ma-reintegrate ito pong child in conflict with the law. Now, sinasabi rin po sa batas na kapag ang bata ay more than 15 but below 18 years old, kinakailangan na makita, mapatunayan na that individual acted with discernment. Ano po yung discernment? Ito po yung sinasabi na alam niya ano ang tama at ang mali. At alam niya kung ano yung mga consequences ng mga actions niya. Now, if the court was able to prove na the individual acted with discernment, well, we don't want to preempt the ongoing investigation, ano, but kung halimbawa po makapakita na he or she acted through discernment, siya po ay i-commit sa regional center for regional rehabilitation center for the youth na kung saan nga po meron tayong tinatawag na diversion program. Kinakailangan po kasi na matulungan sila na makapag ma-rehabilitate. Dito po may court designated representative na mag-assess, magmo-monitor para makita kung meron bang remorse o pagsisisi, meron bang pagbabago dun sa behavior ng individual, siya ba ay o naging effective ba yung diversion program. But otherwise, kung halimbawa makita na wala pong pagbabago, when he reaches the age of 18, pwede na siyang i-commit doon sa regular penal facility. But of course, mahalaga yung sinasabi ko na, no, na yung assessment and monitoring nung pong multidisciplinary team.
4: Okay. Bombo Jai, with your follow-up kay Asik.
6: Asik, ang ko pa ho ba yung edad na 15 years old with discernment bago mapatawan ng disciplinary actions? O kailangan na ba talagang ibaba ito sa 12 years old? Makikibahagi rin ba kayo sa mga diskusyon sa Kongreso para sa posibleng pag-amienda nito?
5: Alam niyo po, ang DSWD, bukas naman po tayo sa usapin, sa diskurso, hinggil sa mga panukala na amyendahan yung Juvenile Justice Welfare Act. Bukas tayo at titiyakin natin na magpa-participate tayo in all these courses. We will also present yung pong ating mga findings, accomplishments, dahil ang Juvenile Justice Welfare Council is an attached agency of the department. Kaya titiyakin natin that we will be present in all discourses regarding this matter. Kasi ang pinakalayunin din natin, of course, ay titiyakin na ito pong mga children in conflict with the law ay magabayan natin ng tama, mahubog at matiyak na sila ay mailayo sa anumang uri ng karahasan. Nang sa gayon sila ay maging active members of our nation, maging mag-participate din sila sa nation building. And of course, gusto ko rin idagdag, ano, yun, kasama po ang Juvenile Justice and Welfare Council, tinitiyak natin na kung ano man po yung sinasaad ng batas ay maayos natin na implement together with other government agencies. Right now, we're also focused on strengthening the implementation of the parenting effectiveness sessions. Gayun din yung family development sessions natin for four-piece beneficiaries, kasi naniniwala po tayo dun sa mga preventive actions or preventive measures. Mahalagang paigtingin natin ang family relations, paigtingin yung pag-perform ng mga magulang ng kanilang parental responsibilities, nang sa gayon magabayan nila ng husto at tama yung kanila pong mga anak. Naniniwala tayo that it takes a village to raise a child. So dapat po tulong-tulong ang bawat miyembro ng komunidad sa pagtitiyak na yung ating pong mga kabataan ay nailalayo from all forms of risk, nang sa gayon ay mailayo po sila sa mga maling mga gawain that would be detrimental to their growth and development.
6: Okay. Sa ibang usapin naman po, Ace, kumusta naman po yung pagtugon natin sa Mindanao Killer Quake?
5: Hapon, we went to Balut Island. Nagtungo rin tayo sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Nagtungo rin tayo sa Glan Sarangani. And of course, yes, General, dito sa General Santos, para umpisahan na nga yung pamamahagi ng emergency cash transfer. Itong emergency cash transfer is an adaptive strategy that bridges the gap between immediate disaster response and early recovery. Kasi alam natin, no, na hindi po nilalaman, ng hindi lahat ng pangangailangan ng pamilyang apektado ng isang kalamidad ay nilalaman po ng isang family food pack. That's the reason why nagpo-provide din tayo ng cash transfers o tulong financial, nang sa gayon, mabili rin po ng mga pamilyang apektado ng kalamidad ang iba pa nilang mga pangangailangan. Halimbawa, gamot, pagkain, gamit ng mga bata, and of course, mga gamitan na maaari nila pong magamit sa pagsasayos ng kanila pong mga nasirang mga tahanan. So, in Balut Island, ang target beneficiaries natin ay more than 7,000 families. In Jose Abad Santos, more than 22,000 families. Sa Glan Sarangani naman po, more than 8,000 families. And then in General Santos, more than 5,000 families. So naging batayan natin dyan ay yung pong rekomendasyon ng local government unit based on their assessment who are totally and partially, or yung mga beneficiaries whose houses have been totally or partially damaged. So ito yung ECT payouts natin ay magpapatuloy hanggat lahat po ng mga beneficiaries ay naserve na natin. But apart from that, of course, we've already provided food packs and non-food items. Maka-deploy ang ating mga mobile kitchens, gayon din ang ating mga mobile command centers para patuloy at masustain natin yung ongoing humanitarian assistance and disaster response operations.
6: Okay, thank you so much, Asik. Abombo Jen?
4: Okay, Mike, nilang siguro, Asik, ano, typhoon season na po ngayon. Sapat pa po ba yung mga food packs natin?
5: Well, right now, we have more than 4.7 million family food packs prepositioned nationwide. Yan po ay matatagpuan sa ating mga major hubs, folks, and last miles. And gayon din po, meron tayong standby funds. And we have actually requested replenishment. I didn't say, nag-request na po tayo ng replenishment ng quick response fund mula sa Department of Budget and Management para matiyak na magpapatuloy yung pong pagtulong natin sa mga kababayan natin na maaaring maapektuhan at maaari pang maapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad sa ating bansa. Batid naman po natin na sa panahon na ito, dumarating ang mga bagyo, kaya tiniyak po ng DSWD sa ilalim ng pamumunong Secretary Rex Tusalian and alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na maging handa tayo at agad po nating maibigay yung kinakailangang tulong sa mga kababayan po natin na maapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad.
4: Okay. ASEC, maraming salamat. Thank you so much for joining us ngayong gabi. Ingat po kayo, ASEC. Ang tagapagsalita ng Social Welfare and Development Department, si Assistant Secretary Irene Dumlao. Kaugnay pa rin po nung nangyaring pamaril doon sa May Tacloban City, mga Haumbo, ang Interior and Local Government Department na is pong repasuhin yung gun ownership kasunod pa rin po ng naturang insidente. May report si Bombo Jovino Galang.
7: Nais iparipaso ni Interior Secretary Junvi Rimulya ang implementing rules and regulation ng gun ownership matapos ang naganap na pamamaril sa lungsod ng Tacloban. Sinabi ng kalihim, nakasaad kasi sa implementing rules and regulations na maharap lamang sa civil case ang sinumang gun owners na napabayaan ang baril at nakuha ng iba para gamitin sa krimen. Lumabas kasi sa kaso ng pamamaril ng mga kabataan sa loob ng paaralan sa Tacloban na ipinuslit ng mga ito ang mga baril na ginamit.
8: Pero ang culpability ng may-ari ay napakababa. Sa nangyari doon sa Tacloban na kinuha ang baril, kung private owner, ang case niya is only civil, warang criminal. Ako po ay naniniwala na sa lahat na may-ari ng baril, may kaakibang responsibilidad kung paano alagaan to. Dapat to ay naka-safe, dapat to ay under lock and key, at dapat to 100% of the time, ang responsible ay yung gun owner. Maraming advocates ng People for the Responsible Ownership of Guns. Nananawagan ako sa lahat ng mga advocates ng People for the Responsible Ownership of Guns. Tulungan nyo kami para mag-craft ng bagong batas na may responsibility ang gun owner tukol sa kanilang hawak.
7: Nanawagan din si Rimulya sa publiko na itawag sa kanilang 911 hotline kapag may kahinahinalang kasong pagpaplano ng anumang uri ng krimen.
8: You can feel safer kasi on top of the situation naman kami. Ang panawagan ko lang talaga, kung may makita kayo, mag-report kayo sa 911. Pangalawa, dinideploy na namin sa DILG yung mga tanod na tumulong sa peacekeeping sa mga eskwelahan. Okay? Pangatlo, we recommend na kung may bullying sa eskwelahan, i-report ka agad sa principal para ma-resolve ang kaso.
7: Ito si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
4: Sa usapin pa rin po ng pamamaril sa May Tacloban City, mga kabombo, ang Department of Education sa City Division of Tacloban, aminado na posibleng bumabaho ang bilang yung pumong mga mag-aaral sa San Jose National High School. Kasunod po yan ang nangyaring insidente. May update po dyan, mga kabombo, ang Bombo Radio Tacloban.
9: Aminado ang pamunuan ng Department of Education Tacloban City Division na merong mga magulang ng San Jose National High School ang gustong ilipat sa ibang paaralan ng kanilang mga anak matapos ang nangyaring pamamarila sa nasabing paaralan noong Hunyo 22 ngayong taon na. Ayon kay Department of Education Tacloban City Division Information Officer Dr. Nilo Idera, napagdesisyonan ng mga magulang ang hakbang na ito para sa seguridad ng kanilang mga anak. Dagdag pa nito, hindi niya masisisi ang mga magulang sa kanilang naging desisyon na dahil sa nakakatroma at nakakaalarma na pangyayari sa nasabing eskwelahan. Samantala, nagsagawa na ang Tacloban City Division ng psychosocial intervention sa lahat ng grade level ng San Jose National High School sa loob ng simbahan upang mabawasan ang trauma na na-experiensyohan ng mga mag-aaral sa pangyayari. Ang hakbang na ito ang nakita ng pamunuan upang mailipat ng mga estudyante ang kanilang mga isipan at makamove on sa nangyaring insidente. Humihingi naman ang panalangin sa publiko ang Tacloban City Division na para sa mga biktima na nanatiling nakakonfined sa ICU at nasa critical na kondisyon. Sa kabilang banda, nagtalaga ang Police Regional Office 8 ng 149 na mga pulis sa iba't ibang eskwelahan sa syudada upang tumulong sa pagbibigay ng seguridad sa mga estudyanteng pumapasok sa paaralan. Matatandaan na umabot sa bilang na 23 ang mga naging biktima sa nangyaring mass shooting sa San Jose National High School kung saan na tatlo ang naitalang patay at 20 naman ang sugatan.
10: Nakarating na ang impormasyon na yan sa atin na meron ng mga parents na nagpunta sa Leyte National High School or other schools asking na tanggapin ang mga bata nila because they will have to transfer to those schools. Naiintindihan natin yung nafe-feel ng mga parents, no, at sa mga bata, and hindi natin masisisi sila kung magde-decide sila because of probably they don't feel na secure sila sa school na yan, although we are, no, sa Department of Education na side, we are assuring them na nagdo-double time tayo to really secure the school and all the other schools, not only San Jose National High School but all the other 59 schools of the schools division of Tacloban City.
9: Nananawagan naman ito sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon at maging responsable sa mga pinupost sa social media na posibleng makapagbigay ng karagdagang trauma sa mga biktima. At yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Ninia Magpilias. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.
6: Itong kasong isinampalaban sa obispo ng Bayumbong Nueva Vizcaya at iba pang environmental advocates kaugnay sa pagtutol sa mining, ibinasura ng korte. May report ang Bombo Radio Tugigaraw.
11: Ibinasura ng korte ang kasong isinampal laban kay Bayumbong Bishop Jose Elmer Mangalinaw at iba pang environmental advocates. Ang kasong forcible entry ay isinampal ni Rosario Cama, isang pinuno ng indigenous group, dahil sa pagtutol ng grupo sa isang mining exploration project sa Cebu, Nueva Vizcaya. Ayon sa hukuman, walang sapat na legal na karapatan ang nagdemanda at wala itong jurisdiction sa usapin. Para naman kay Bishop Mangalinaw, ang desisyon ay tagumpay ng katotohanan at katarungan. Binigyang din niyang ang pagtatanggol sa kalikasan ay hindi krimen, kundi isang pananagutang moral. Nanawagan din siya ng patuloy na pagkakaisa para mapangalagaan ang mga watershed para sa susunod na henerasyon.
12: Ako po ay nagpapasalamat, ako at aking mga kasamahan, sapagkat sa pamagitan ng suporta, sinasabi na kami gumagawa ng tama at naniniwala talaga ako. Katulad ng sinabi ko doon, yung pag-iyak ng kalikasan at pag-iyak ng sambayanan ay iisa, kaya dapat nating pakinggan. Kaya ito po ay nakakataba ng puso, nakakalakas ng loob ang inyong pagsuporta, lalo na yung mga katabi namin pong probinsya.
11: At yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Ang child rights advocate naman narinindigan na dapat maging science-based at hindi emotion-based ang pagtutulak sa pagpapababa sa minimum age ng criminal liability. May update po dyan ng Bombo Radio Iloilo.
13: Iginiit ng isang profesor at historiador mula sa University of the Philippines na dapat nakabatay sa siyensya at hindi sa emosyon ng anumang panukalang pag-amyenda sa batas hinggil sa minimum age of criminal responsibility. Sa panayam ng Bombo Radio kay Dr. Maria Bernadette Abrera, ang chairperson ng EduChild PES Committee na isang comprehensive parent education and capacity building initiative ng pamahalaan, sinabi nito na mahalagang pag-aralang mabuti ang mga datos at resulta ng mga pananaliksik bago baguhin ang umiiral na batas sa halip na pairalin ang emosyon bilang tugon sa mga krimeng kinasasangkutan ng mga menor de edad. Binigyang diin ni Abrera na dapat isaalang-alang ang mga pag-aaral sa child development, psikolohiya at iba pang ebidensya upang matiyak na ang anumang pagbabago sa batas ay tunay na makakabuti sa mga bata at sa lipunan. Anya, hindi sapat na gawing batayan ang mga hiwa-hiwalay na insidente o matataas na emosyon ng publiko dahil ang paggawa ng batas ay dapat nakabatay sa siyentipikong ebidensya at pangmatagalang kapakanan ng mamamayan. Napag-alaman na lalong uminit ang debate hinggil sa pagbaba ng minimum age of criminal responsibility kasunod ng pagpaslang ng dalawang menor de edad na 15 at 14 anyos sa kanilang kapwa estudyante na ikinasawi ng tatlong biktima sa loob mismo ng isang paaralan sa Tacloban City.
14: Right now, what is science telling us? Not until 18 are the brain synapses developed well enough for a child to make a decision that he can stand maturely on, that he pwede bang paninindigan niya na. Kaya nga hindi pwedeng magpakasal, hindi ba? Yes. Sa batas natin, 10 years old, sasabihin mo bang pwede nang umoo yan pa sa pagpapakasal? Papayagan ba yan? Dahil ibig sabihin, he is already making a decision for himself.
13: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo, para sa Bombo Network News, ako, si Bombo Jodel Nolyaga, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Panghuli sa ating mga provincial report, ngayong araw po mga kabombo ay Arbor Day at mahigit sa halos 300,000 mga native trees ang itinanim dyan naman sa may bahagi ng Cagayan Valley. Yan po'y bilang selebrasyon sa Arbor Day. May update po dyan ang Bombo Radio Kawayan.
15: Itinanim ng DNR Region 2 ang nasa 290,000 native trees sa buong Cagayan Valley bilang bahagi ng pagdiriwang ng Arbor Day ngayong araw at kampanya laban sa epekto ng climate change. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan, sinabi ni Ginoong Enrique Pasyon, Assistant Regional Executive Director for Management Services ng DNR Region 2, na inatasa ng 73 lungsod at bayan sa Region 2 na magtanim ng tig 3,111 na native trees alinsunod sa Proclamation No. 643 at Republic Act No. 10176. Ayon kay Pasyon, prioridad ng ahensya mga katutubong puno dahil sa mas angkop ang mga ito sa klima ng bansa at mahalaga sa pagpapanumbalik ng ecosystem at biodiversity. Nagpatupad din ng DNR ng monitoring system kung saan bawat itinanim na puno ay may nakatalagang tree sponsor upang matiyak ang wastong pangangalaga at mataas na survival rate ng mga punla.
16: Iniimo ko po lahat po ng ating mga kababayan sa lambak po ng Cagayan, hindi lamang po sa mga nakikinig niya sa Isabela, pati ng lahat ng probinsya, to have your own share, legally and morally. No, planting trees is not just for us. It's everybody's concern. It supports life, no? And trees are our life, no? The trees are our source of life. And therefore, if you remove the trees, our life will also be removed.
15: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
17: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
4: Sa pagtatapos po ng trading ngayong araw ng Huwebes, mga kabombo, narito po ang palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies. Ang isang US dollar ay katumbas po ngayon ng 61 pesos and 29 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 85 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas ng 47 pesos and 47 centavos. Ang isang Saudi Arabian Riyal katumbas ng 16 pesos and 40 centavos. Ang isang Euro katumbas ng 69 pesos and 93 centavos. Yan po'y batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Sa bakbabayan po natin sa Luzon, Visayas at Mindanao, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations. Gamit po ang ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile App. Sa Visayas area, sa mga kababayan po natin dyan sa may probinsya Iloilo at mga katabing probinsya, nariyan pong Bombo Radyo Iloilo at Star FM Iloilo. Ang Bombo Radyo Bacolod at Star FM Bacolod para ho sa mga kababayan po natin dyan sa may bahagi ng Negros area at dyan po sa may probinsya ng Cebu at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radyo Cebu at Star FM Cebu. Dyan sa may probinsya po ng Capiz, nariyan ang Bombo Radyo Rojas at Star FM Rojas. Sa may Aklan, nariyan pong Bombo Radyo Calibo. At para po sa mga kababayan po natin dyan sa may Leyte area, nariyan ang Bombo Radyo Tacloban.
6: At bago tayo magtapos mga kabombot Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
18: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
4: Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Evening Edition ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News and Rebagate, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio.
19: Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.
20: Star FM,
21: the best music station across the nation.
22: Kwelang-kwela ng mga DJs.
21: Ang galing sa information.
20: Fully digitalized. It's all for you.
23: Star FM across the nation.
24: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
25: Basta Star.
26: Suke, bilan na kayo dyan. Ate, fresh ba yung pechay mo?
27: Oo, kasing fresh na mga songs at balita rito sa 102.7 Star FM Manila.
26: Ipagkakalat ko to.
27: Tama yan, Suke, kasi
28: number one dito sa Etibac ang 102.7 Star FM Manila.
29: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
30: Star FM.
31: Star FM.
32: Star FM.
20: Star FM. It's all for you.
33: Star FM.
34: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
35: Place your bets. Player or banker? Player wins. Enjoy your winnings.
34: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PagCore.ph.
36: Hi guys, I'm Maylin, your home improvement maven. And it's time to answer your essential design questions.
37: Hi Maylin, yung aesthetics ng bahay paano?
36: Lagyan mo ng Orokan Essentials Drawer, ang essential storage solution for home and beyond.
37: Akong family room.
36: Orokan Essentials Drawer, may ample storage for the whole family.
37: E yung kids room?
36: Orokan Essentials Drawer, dahil sa premium quality plastics, tatagal to.
37: E yung kitchen essentials din.
36: Hindi, gumamit ka ng polish. Lalabas ang ganda ng tiles mo.
37: Ah.
36: Then, lagyan mo ng Orokan Essentials Drawer.
38: Orokan, maayos ang buhay mo.

0: Like more, share more.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bolain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: You're on the Evening Star Suite on Star FM.

0: heading out. Blue Jeans.
1: German Bolero.
2: Happy, happy evening sa lahat po ng mga naka-blue jeans. Yes, mga naka-denim, ayan, same tayo. Naka-denim jacket, tapos naka-jeans, blue jeans talaga, no? Perfect, perfect. Akong ako yan. Hoy, dito joke. Totoo yan, naka-blue jeans po tayo. Awiting a blue jeans, wala po yan sa bandang rock steady. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 18 star minutes, makalipas ang alas 7 ng gabi, 7:18 in the evening. Yan pong ating Philippine Standard Time. Isang panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkalob sa atin lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbabulaan mga nagkakanda, nagkakupuan at mga nagkakanda. Ay, sa mga cute natin ka Star Nation na ngayong evening ng June 25, 2026. Basta ikaw na yon. Ikaw na yon. Ako po muling inyong mga kasama, mga kabandingan, mga kabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti sa ating back-to-back evening programs every Thursday. And welcome sa ating programang Evening Star Sweep. Let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
4: Star FM number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
5: 102.7
6: Basta!

0: German Bolero.
1: Yung hiniram mo, ibalik mo na yan. Rah! Eh kung umiram ng oras, maibabalik pa kaya? Maibabalik yan sa pamamagitan ng pagbibigay din ng iyong oras sa kanya. Yarn! Awiting Borrowed Time, mula po yan sa QJ. QJ? Sa QJ, dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 33 Star Minutes. Makalipas ang alas 7 ng gabi, 7:33 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At dahil nga Pride Month ngayon at malapit na po ang Pride Celebrations. Actually, kahit naman may mga nauna na ano, pero yung paano ba ito? Is it the main? Tawagin ba nating main yung? Pero yun yung, grandest, I guess, yung pangmalakihan, pangmalawakan. Hindi lang pang city lang, gaganapin nga yan sa June 27 na this Saturday. At ako, tayo po ay pupunta dyan at i-cover natin yan. Sa may UP Diliman, hindi lang ako masyado, iche-check ko pa kung meron din sa may QC Circle. Ayan, at malay mo may iba't ibang lugar pa kahit hindi dito sa Metro Manila. Malay mo meron sa Cebu, meron sa Davao, wherever, di ba? Kahit saan pa yan. And speaking of Pride Month, no? Ito ha, medyo i-inform ko lang naman kayong lahat. Oo, sa tinatawag na SOGI, yan. Para gets mo. Diba para hindi ka ano dyan, uninformed? Tama ba yun? Misinformed? Disinformed? Diba yung SOGI, ang ibig sabihin po niyan ay sexual orientation. Yung S-O-G-I is gender identity. Tapos yung letter E sa dulo ay expression. So yun lang po yun ha, SOGI, S-O-G-I-E, sexual orientation, gender identity, and expression. Ayun po yung framework no, na ginagamit para maintindihan yung unique combination no, ng bawat tao kung paano sila nakakaranas ng romantic or sexual attraction at kung paano nila i-identify or ipepresenta ang kanilang gender. Ito, ano ba yung sexual orientation na sinasabi doon? Ito yung who, W-H-O, no? Who a person, kung ano ba siya, no? Kung sino siya, ang lakas ng dating. Charang. Diba? Romantically or sexually. No, kung kanino siya, kung halimbawa saan ba siya or kanino ba siya naa-attract, no? Naa-attract sexually and romantically. Kanino ba siya na-in love? Diba ganun ano? Sexually and sexually, no? Common example nito ay yung heterosexual ba siya, homosexual, bisexual, or yung asexual na tinatawag. So kapag sinabing heterosexual, ito yung mga straight nating mga kaibigan dyan. Homosexual, ito yung mga gay, lesbian. Pag sinabi namang bisexual, na-attract siya sa mga tao na hindi lang lalaki or babae, no? Kapag sinabi namang pansexual, isa pa itong example ano, ito yung na-attract yung tao regardless, no? Kahit ano yung gender identity nila or yung biological sex nung isang tao. Kapag sinabing pansexual, pag sinabi namang asexual, ito yung wala talaga, no? Parang nararanasan ito yung wala siyang sexual attraction sa kahit ano, no? Diba? So yan ha, yun yung ilan sa mga example ng sexual orientation. Pero kapag sinabi namang gender identity, ito yung kung ano ba yung nararamdaman ng isang tao ng mas malalim. Yan. Diba? Ito yung halimbawa, internal sense of being male, female, o kaya naman yung sa gitna nun, o kaya naman outside niyan, no, ng binary na tinatawag. Pag sinabing kasing binary, di ba, dalawa, so male and female. Kapag sinabing non-binary, so that's beside it or outside nung dalawang yon. So, ang example naman ng gender identity ay yung cisgender. No, ito yung halimbawa, yung isang or isang tao ay na-align sa kanya kung ano yung sexual, kung ano yung meron siya sexually, no, yung kung anong genitals, yan na, o dinerecho ko na. Kung ano yung, kung ano ka biologically, no, nag-a-align yung kung ano man yung meron ka biologically, yung sexual genitals mo dyan, eh nag-a-align sa kung ano yung gusto mo. No, example dyan, ikaw ay pinanganak nga na babae, tapos ina-identify mo yung sarili mo as babae. Yan. So, you know, diba, cisgender ang ibig sabihin nun. Tapos kapag sinabi namang transgender, ito yung umbrella term para sa mga tao na ang kanilang gender identity ay iba doon sa kung ano yung sexual, let's say biologically, kung ano yun na meron sila sexually, parang ganyan. Tapos, example nito ay pinanganak kang babae, pero ina-identify mo yung sarili mo as a living, or a man, no? Ikaw, ina-identify mo yung sarili mo at namumuhay ka bilang isang lalaki. Yan. Ano to, ha? Emotions. Let's say, emotions. Pag sinabi namang non-binary or yung gender queer, ito yung umbrella term para sa mga tao na ang kanilang gender identity ay nandoon sa labas ng traditional na binary, no? Halimbawa, man or woman. So, kapag wala ka doon, outside ka nun, non-binary ka or gender queer. Kapag sinabi namang agender or agender, yung mga tao ito na hindi nila ina-identify kahit ano, no, yung sarili nila, at o kaya yung nararamdaman nila ay gender neutral or genderless, no, yun yung tinatawag na genderless identity. Kapag sinabi, alam nyo naman yun sa grammar, di ba, kapag sinabing, pag may a, asexual, agender, yung mga ganon, pag may a, ibig sabihin nun no, wala, ganon. Kapag sinabi namang gender fluid, ito yung mga tao na ang kanilang gender identity ay nagbabago or nag-fluctuate over time. Oo, hindi yun fixed. No, parang hindi siya fixed, hindi siya paano ba? Parang nagbabago siya, pabago-bago. Pwede ng halimbawa ganito yung nararamdaman niya, tapos siguro after years, ganyan, ganito naman siya. Yon. And it's for you to accept na nag-exist yung mga ganito. Alam kong medyo naguguluhan ka, pero kailangan mo maintindihan 'to. And lastly, kapag sinabi namang expression, gender expression, yung letter E doon sa soji, ito yung kung paano yung tao, no, outwardly, kung paano siya nag-e-express, no, paano niya pinipresenta ang kanyang gender, di ba? Example niyan, sa pananamit, sa buhok, sa boses, at sa kanyang behavior, sa kanyang personality. Kasama dyan, sa expression na yan, yung halimbawa masculine, feminine, or androgynous. Ayan, ha. So sana naiintindihan na natin. Ang example, ang physical presentation kasi, kung halimbawa, alam mo na yon, no, kung ano ba yung expression niya, gender expression, pananamit, grooming, cosmetics, paano ba niya ine-express yung sarili niya, ganyan, mannerisms, ganyan, and yung social cues, for example, pronouns, paggamit nga ng pronouns, para malaman kung ano nga ba yung gender mo, o paano mo siya ene-express. Yon. So sana gets na natin, ha. Again, kapag sinabing SOGIE, ito ay SOGIE, sexual orientation, gender identity, and expression. Pag sinabing sexual orientation, ito ang example nito, heterosexual ka ba, homosexual, bisexual, pansexual, asexual. Kung gender identity naman, ang example niyan ay yung transgender, ganyan, cisgender, non-binary or genderqueer, gender fluid. Kapag sinabi na mga expression, kung masculine, feminine, o kung ano-ano pa, androgynous yan, expression mo, paano kung paano ba siya e-express. So I guess you're good now. I know it takes time. Some, ano pa to, no? 2026 na, malayo na, pero malayo pa, no? So start pa naman ito. And it's ano ba, parang impormasyon lang, no? Para matutunan at maintindihan lang din ng mga tao na may ganito naman talaga. And kapag natutunan mo naman at naintindihan mo na, eh hindi ka na maihilo, no? Hindi ka naman mahihilo. At alam mo yung kahit naman hindi mo naiintindihan, basta yung tao, respetuin mo siya eh, di ba? Lalo na kung hindi ka naman niya binabastos. Di ba, nasaktan ka ba niya? Di ba, dumaan lang siya, nasaktan ka ba niya? Hindi naman, di ba? Yung mga ganun pagkakataon. So sa lahat po ng mga ka-Star Nation natin, na parte po ng LGBTQIA+ community, kami po ay bumabati ng Happy Pride Month sa inyong lahat. At manatili po niyo yung pagiging ally ng mga straight people dyan, yung mga tinatawag na cisgender. Pag nag-a-align kung ano man yung meron ka biologically, doon sa kung ano man yung gusto mo, ganun. Anyway, sa mga Star Nation natin, tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Evening Star Sweep kasama kabandingan kabalahan Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobolabulain kayo hanggang alas 9 ng gabi sa programang Evening Star Sweep. Right now, meron na lamang pong 16 star minutes bago sumapit ang alas 8 ng gabi, 7:44 in the evening. Yan pong ating Philippine Standard Time. Maligdugdugan tayo, dito pa rin po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Love!

The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita

0: Star FM.
1: Star FM.
0: Basta radio sa FM.
2: Alam na.

0: German Bolero.
1: Angels like you. Yes, ikaw. Ate, ang pretty mo, mukha kang anghel na itinapon sa lupa. Charot lang. Angels like you, mula po yan kay Miley Cyrus. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 26 star minutes makalipas ang alas 8 ng gabi. 8:27 in the evening, yung pong ating Philippine Standard Time. Ito ha, kung halimbawa, alam mo, matutulog ka na ngayon kasi maaga ka bukas para hindi ka makatulog. Ay nako, alam mo, meron yung mga, may mga sinasabi dyan minsan na naka-survival mode daw kasi yung katawan natin, no, kaya hindi tayo makatulog agad-agad. So kapag yung katawan natin medyo nasa survival mode daw, yung nervous system natin naka-lock in po yan sa fight or flight. Yan, no? So kahit na ikaw ay pagod na yung katawang lupa mo, gising naman ang iyong brain. Diba? Naitaas po kasi yung cortisol, ano, oo, kaya na pa naiwasan yung pag tulog-tulog mo, yung deep restorative na sleep, no, natulog at nakailangan ng ating katawan dahil yung ating mga utak, no, naka-guard up yan. Diba? Parang naka-alert, no? At minsan yung pag re-relax threat yun sa kanya. Kaya hindi ka makatulog, no? Ang daming pumapasok sa iyong isipan sa mga oras na ito. Ano ba yun? So may mga pagkakataon kasi kung bakit hindi tayo makatulog nga, no? May sinasabi na hormonal imbalance. So kapag chronic stress, yung cortisol natin, yung hormone na dapat mataas kapag morning, nag-i-spike po siya sa gabi. Ayan. So medyo may something, hindi po balance yung hormones natin. Kaya nabablock tuloy yung pag-release naman ng melatonin. So, dalawa lang yan, ha. Melatonin dapat mataas siya sa gabi para makatulog ka. Tapos cortisol kapag umaga para active ka. Yan, di ba? At hindi ka antukin. Di ba? Tsaka yung tinatawag na physical tension, kapag yung muscle natin medyo braced siya para sa mga panganib. Yeah, nagsisend po siya ng threat alert, no, or signals sa ating mga isipan. Meron din tinatawag na hypervigilance. Yun nga yung sympathetic nervous system natin. Tinitreat niya yung katahimikan, yung pag-lie down mo, paghiga mo, bilang vulnerability mo, na parang weak ka, na alam mo yun, na parang madali kang ma-infiltrate tuloy. Madali kang ma-atake. No, madali ka daw ma-atake kapag medyo silence ka, nakahiga ka nilang ganyan, na ang utak tuloy natin nagre-race, no, parang may racing, at ikaw tuloy ay gising pa rin hanggang alas 3 hanggang alas 4 ng madaling araw at nahihirapan ka nang bumalik sa pagkatulog-tuloy. Yun. So yun ang ilan sa mga pwede mo or dapat na iintindihan mo sa iyong katawan. So may tinatawag palang ganun, ano, naka-survival mode. Pwedeng dahil kasi sa mga inisip mo kani-kanina lamang nung umaga, no, dahil sa mga naranasan mo kaninang umaga, kaya hanggang ngayon ay hindi ka pa rin makatulog kasi parang naka-survival mode siya. Yung survival mode is on. Ganun. Ay, like mo yan, i-share mo na yan sa kasama mong nakatitig ngayon sa kisame, hindi makatulog. Ang ganitong oras, no, kailangan makatulog ka na kasi nga maaging gising mo bukas, 'di ba? At pagiging responsable mo naman 'yan na maaga kang natutulog.

0: sunod para hindi ka puyat bukas. Ay, sa mga responsable nating mga Star Nation dyan, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating programang Evening Star Sweep kasama kabandingan, kabalahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sa sargo ng inyong mga kiliti. Babalabalain kayo hanggang alas 9 ng gabi. Right now, check your time, 31 star minutes, makalipas po ang alas 8 ng gabi, 8:31 in the evening, yun po ang ating Philippine Standard Time, hanggang alas 9 po tayo ng gabi ha. Ako po ang DJ na palaging sa sargo ng inyong kiliti, Star DJ German Bolero nga. Ito lang po yan, sa 102.7 Star FM, it's all for you, like mo, share mo. Again, time now is 8:31 in the evening.
1: And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.
2: Star!

0: dan muna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM!
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Basta radyo sa FM?
7: Ayos na!
8: Star

0: Oh, hindi lang bala ikaw eh. Mahal mo din pala siya. Sabi mo na kasi, ikaw talaga. Ay, nag-awkward din kayo dyan. Nag-usap nga kayo. Kayo talaga, porque natamaan kayong dalawa. Sabihin nyo na kasi, sabihin nyo na, dalian mo na, sabihin mo na sa kanya na, oh, gusto kita. Ah! Kinikilig ako para sa inyo. Sige, nasuportahan ko kayo. Awiting, I'm not the only one. Mula po kay Sam Smith. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Meron na lamang pong 4 na star minuto bago sumapit ang alas 9 ng gabi. Ibig sabihin, 8:56 in the evening. Yes! Yan po ang ating Philippine Standard Time. Magandito na lamang ang ating programang Evening Starship. Pero dahil nga back-to-back evening programs tayo every Thursday, ako pa rin pong inyong kasama, kabandingan, kabalahan, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sa Zargo ng inyong kaliti. Tapayanan niyo po ang ating Holy Rosary. Susunod na po yan. Formally close the program. Here's Kelly Clarkson with Because of You. Dito lang po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. 102.7 Star FM. Like mo, share mo.

0: Foreman, Bolero.
1: I can't tell you why. Ang ganda ng boses. Ay, I can't tell you why. Ay, sorry. I can't tell you why. Yan po ang inyong napakinggan. Wala po yan sa The Eagles. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 42 or 18 Star Minutes bago sumapit ang alas 10 ng gabi. 9:42 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Masa ka naman. Masa ka ngayon. Ay, hello sa mga ka-Star Nation natin, ha, na naaapektuhan talaga ng mga ganap sa mundo. So, kung halimbawa, di ba, ang isa talaga sa... ano ba... sa use or gamit ng social media eh yung ma-inform tayo. Mabigyan tayo ng impormasyon, mga bagay na kailangan nating malaman. Pero syempre, kasabay niyan, yung mga impormasyon naman na magiging sobra na para sa ating sarili, para sa ating sa ating kaisipan, 'di ba? At na-overwhelm tayo, parang nasosobrahan, nabibigatan, no? Dahil nga na-i-inform, tama ba 'yun? Nalalaman natin, no, yung mga bagay-bagay na nangyayari, hindi lang yung malapit sa inyo, kundi yung medyo malayo na, kahit nga pang ibang bansa, ano. Kaya naman, minsan naapektuhan na tayo. So kung kaya naman at kung nararapat na ikaw ay magpahinga muna, no, sa social media, sa paggamit ng internet, 'di ba? I mean, pwede naman. Saan nga ba yung wala? Sa YouTube ba may ano, pwede kang ma-inform pa rin ng mga bagay-bagay sa mundo. O baka naman din, ano? Kasi kung halimbawa, nood-nood ka na lang ng mga ano muna palabas, ganyan, wag ka muna mag-social media, 'di ba? Para may time off ka, may pahinga ka muna para sa mga bagay na pwedeng nakakabigat na sa'yo dahil nga marami ka din namang mga iniisip, inaalala, yung mga ganon. Yun muna yung gamitin mo. Yun muna yung gawin mo, 'di ba, kung nararapat. At dahil dyan nga, nalulungkot ka. Kaya naman sa ating starter ng tonight, posted na sa 102.7 Star FM Manila. Pumunta po kayo dyan at i-comment ang inyong sagot sa ating starter ng na. Anong ginagawa mo kapag nalulungkot ka? Yan. So, ikaw personally, ano ba yung ginagawa mo kapag nalulungkot ka? 'Di ba? Ito ibig sabihin din ito, no, validated or valid yung nararamdaman mo. Kung ikaw ay nalulungkot, valid na valid 'yan. 'Di ba? At hindi lang ikaw pala ang nakakaranas niyan. So marami tayong mga pwedeng maintindihan dito sa ating start tanong, 'di ba? Simpleng bagay na katanungan, pero sana makatulong sa ating lahat. Kaya naman sa ating start tanong na posted na sa 102.7 Star FM Manila, anong ginagawa mo kapag nalulungkot ka? Message ay charot. I-comment mo yan doon sa post natin at babasahin natin yan later sa ating Facebook Live. At kung meron ka rin mga katanungan sa buhay, message mo na yan sa 102.7 Star FM Manila sa lahat ng social media accounts and platforms. Yan po yung ating gagawing start tanong sa mga susunod na pagkakataon. Ako po inyong kasama, kabandingan, kabulahan. Again, Star DJ German Bolero ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Babalabalain kayo hanggang alas 12 ng hating gabi sa programang It's All For You in the Evening. Pero mabalik tugtog na tayo, dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. 102.7 Star FM, it's all for you.

0: Philippine Standard Time. Ano na? Nalulungkot ka ba ngayong gabing ito? Dali na kung nalulungkot ka sa gabing ito, pwede kang bumisita sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube. Dahil naka-live streaming tayo sa mga oras na ito. Dali na. So ang gagawin mo, pupunta ka sa 102.7 Star FM Manila at yan nga yung gagawin mo. At pag nandiyan ka na sa social media, sa Facebook at sa YouTube, nako, pindutin mo yung mga reaction button dyan sa ibaba. Ano bang nararamdaman mo? Nako, nalulungkot ka ba? Meron tayo dyan sad react. So yun yung pindutin mo o kaya naman kung ano-ano dyan. At i-share mo din itong ating live streaming. Pag napindot mo yan, nako, ikaw na. Ang galing-galing mo. Diba? O, pindutin mo na yung ating share button dyan. At i-comment mo ang iyong sagot dito sa ating...
1: Star Tanong!
0: Ang ating Star Tanong tonight, i-flash na natin yan. Simple lang. Anong ginagawa mo kapag nalulungkot ka? Ayan, nalulungkot nga tayo ano kasi ang daming nangyayari sa mundo, ang daming nangyayari lalo na sa Pilipinas. Tapos may social media, so 'di ba? Nai-inform tayo. Dapat good news lang eh. Charot. Pero dahil nga hindi naman ganoon, no, kailangan ma-inform din tayo, kailangan balance din. So nai-inform din tayo sa mga nakakalungkot na mga pangyayari. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa, ang tendency ang nangyayari, nalulungkot ka. 'Di ba? So o kaya naman kung ano man yung mga nangyari sa buhay mo this past few days na ang dahilan or ang resulta nalungkot ka. So, para tulungan yung sarili mo, ano yung ginagawa mo? Again, na valid ang kalungkutan, hindi lang ikaw, marami po tayo. Nalulungkot din ako, kaya tulungan nyo na ako. Ano bang ginagawa nyo para yun din yung gawin ko? Ito sabi ng ating mga komento. I-comment mo ha ang iyong sagot dahil live na live. Babasahin natin yan later. Ito sabi dito, kumakain ng ice cream. Nako, same. Anong flavor ng ice cream yung gusto nyo? Ako ay cookies and cream. Alam mo yung kahit yung ano, yung pint, no? Yung solo naman siya, pero madami din yun. Kaya kong ubusin yun, promise. Ito sabi dito, nagma-music po, then ayun, naaalis na yung lungkot ko. Ayan, oy, ciao 101, nakikinig daw tonight. Maraming salamat. Diyan po yan sa Cavite. Actually, no, dapat mga music na hindi nakakalungkot. Kasi kapag nakakalungkot, mas lalo kang malulungkot. Hello, DJ German. Napaka-pogi. Ano ba? Siyempre, ikaw yung number one. Sabi niya, nagbabasa ng Bible. Totoo, no? Yung mga paborito mo, actually, dapat meron kang Bible verses na paborito mo, na parang paborito mo siya. So, kapag nalulungkot ka, yun yung babasahin mo. Diba, para ma-motivate, para ma-inspire at manumbalik yung kahit hindi naman yung para sumaya ka, para lang maibsan yung lungkot na nararamdaman mo. Ito naman sabi dito, matulog! Nakakatulog ka ba kapag malungkot? Actually, no, minsan, itutulog na lang ang lungkot na nararamdaman. Maraming kanta na ganyan yung ibig sabihin or ganyan yung gusto nilang sabihin na itinutulog ang kalungkutang na darama. Baya. Eto, no, namasyal. Tamang motor, gala-gala, ganon. Wow. May motor! Sino na naman itong na... Sino to? Bakit ako yung baba, ano yan, ng saging? Tapat na tapat talaga sa akin eh, no? Sa mga nagtataka, pumunta ka na sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila. May saging na nakatutok sa akin sa mga oras na ito. malaki yung tenga.

Nganya tapos kalbo, bakit gano'n? Eto sabi dito, ang ginagawa ko kapag nalulungkot ako, naikinig ako kay German. Wow. Pero nag-i-edit ako ng mga picture para matawa ako actually. Minsan manood ka din ng mga nakakatawa, no? Ng mga memes, funny videos online actually, no? Para ma-divert ka lang. Ito, in-edit niya rin siguro tong picture na ito na nasa gilid natin dito. Ano? Ano ba yung sabi dito sa taas? Nagkaroon kasi ako ng PTSD. At saka German, ugaliin natin na pabauna ng mga anak natin ng banan. Ano ba? Sa school daw, kasi rich in potassium at may hindi kinakaya ni DJ Bagsik yung ano. Tawa-tawa siya dito, oh. Ang ating ano, chief tech. Yay! Ay nako, ano ba to? Para may laban sila. May kanta ka ba? Ayan. Eh di ko alam. Sino ba siyan? Kumakanta ba si John Arcilia? Kumakanta ba siya, sir? Di ba ano yan? Actor? John o Arcilia yun. Ito, oh, habang buhay ng Ben and Ben. Hi sa jowa ko, lagi ako kinakausap. Hindi ko, ikaw na. Pakausap ko sarili ko eh. Ito, shot puno daw. Nako, drink moderately ha. Ito, ginagawa kapag malungkot ako, mapag-isa lang sa kwarto, naikinig ng musika at umiinom ng pula. Tinagalog mo lang. Hanggang sa matulog. Oy, sa mga ang pampatulog, ano, or pampaibsan ng kanilang kalungkutan ay alak. Nako, dahan-dahan lang, ha. Ito, una ina-acknowledge. Ay, gano'n pala yung spelling nun. Ina-acknowledge ang emotion. Sir, taas muna natin ng konti para matakpan yung ano. Okay. Ina-acknowledge ang emotion ng kalungkutan tapos inaalam kung bakit ako malungkot at saan galing ang kalungkutan. Kung posible, gawin ang solusyon, then gagawin. Kung hindi, pause, pikit, then reject. Breathe in, then isang mabagal at mahabang breathe out. Ulit-ulit till ma-relax o ma-reset ang mind. I like this. Sabay-sabay tayong mag-breathe in. 1, 2, 3, go. And then dahan-dahan daw ang breathe out. Ah, ano yan, sir? Ay, ang bagal ng breathe out. Pati sa akin may amoy. Hindi magandang amoy. Charot. Ah, ito na ba, itasin natin at i-escape natin yung ano. Ano ba yan? Mga gumagala. Ano ba yung... May comment ba siya na words? At ano ba yan? Salamat sa pag-a-sa... Ay, grabe kayo sa mga pag-e-edit. Tigil-tigil niyo yung pag-e-edit ng mga ganyan ha. It's insensitive. Ito, kanta ng worship song. Totoo no, mga worship song, mga inspiring songs, ganyan. Ito parang mahaba. Magandang gabi po, Kuya Star DJ German Bolero. Ayan, iba-iba ang paraan ng bawat tao pero narito ang ilang mga karaniwang ginagawa. Sabi niya hindi na daw siya mag-chat GPT pero eto na nga, nag-chat GPT pa rin. Ang nakikinig ng paboritong musika or love songs, nakikipag-usap sa pamilya o mga kaibigan, nagdarasal o nagme-meditate, nanonood ng pelikula, serye o nakakatawang videos. Sabi pa niya, naglalakad, nag-e-ehersisyo o lumalabas para magpahangin, nagsusulat na nang nararamdaman sa journal or notebook. Nagpapahinga at binibigyan ng sarili ng oras para damhin ang emosyon. Totoo, no? Dapat i-acknowledge mo yung emotions mo. Dapat intindihin. Katulad din ng comment kanina, ano? Alamin kung bakit nga ba nalulungkot. Kapag hindi mo alam, edi isang tabi mo muna. Oo, huminga na lang muna ng malalim. And minsan ang simpleng pag-amin na malungkot tayo at pagbibigay ng oras sa sarili ay malaking tulong na rin yon. Aminin nyo, hindi po masama umamin na nalulungkot ka. Ayun naman talaga yung nararamdaman mo.
ay nakikinig ng music sa Star FM. Ay, maraming salamat naman si Sam Escleto. Maraming salamat. Eto, hello po, Star DJ German Bolero. Magandang gabi. Ginawa ng nalulungkot para sa akin lagi nang inom ng gatas bago magtulog kahit anong magagawa upang maging sa tama ng panahon. Binasa ko talaga siya. Pero uminom daw siya ng gatas, yun na lang. Itaas na natin yan, sir. Ano ba yung third comment, malungkot? At kasi may mga picture ng ganun. O, insensitive yung mga paggamit ng mga ganun na. Hindi po, minsan triggering pa yon. Minsan, alam mo yon sa mga nakaranas nung ganong insidente, triggering yung mga ganyan na. Iwasan nyo yan sa social media, iwasan nyo yan, please. Ito ay DJ Bolero, kumakanta lang po para mawala ang saddest part. Yun lang po, gandang gabi, Star FM. Ito, nag-sound trip. Nako, sound trip is the best policy. What a joke. Ano yun? Ayan, live na live pa rin tayo sa ating social media accounts sa Facebook, 102.7 Star FM Manila, at sa YouTube, ganun din. At i-comment mo ang iyong kasagutan sa ating Star Tanong. I-flash natin right now ang ating katanungan, very basic. Anong ginagawa mo kapag nalulungkot ka? I-share mo na yan. Again, itong question na ito, very basic. At medyo madami kasing nalungkot talaga sa mga ganap sa mundo. I-acknowledge natin ating intindihin at natanggapin na tayo ay nalulungkot talaga. At kung nalulungkot ka, anong ginagawa mo para matulungan ng iyong sarili? Comment mo yan right now sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila. Ayon sa mga nasa live streaming na natin habang pinupull up natin ang inyong live comments, pumunta ka po dyan sa ibaba. Marami pong, actually kapag nalulungkot ka, pwede mong pindot-pindotin yung heart button dyan. Para maibsan yung lungkot natin. Diba? O kaya naman, pwede mong pindutin yung katabi nun, yung share button. Dali na, share mo nito ang ating live streaming at i-comment mo ang iyong sagot. Ayun! Sa ating live streaming right now, ito na ang inyong mga live comments. Good evening sa makulit na Star DJ German Bolero. Kinulit ka na naman. And good PM sa iyo at sa fans ng Star FM. Good evening. Christina Gabonada. Halo, halo, halo, halo, halo. Sabi naman dito sa Ibaba, watching from Bukidnon. Maraming salamat. Michael John Regidor, Michael Speaks. Eto, good evening DJ JB. Dagdag ko lang, pag malungkot ako aside from eating ice cream, nakikinig at nanonood po ako ng songs at V. Charat. Video ng ano yun? Ano yung Ahof? Ah, K-pop, boy group. And isa po doon si Pure Pinoy. Totoo ba? Uy, mapanood nga yan. Pure Pinoy siya. Totoo yun. Good evening po. Ayan. Sarte sa palengke, kasabay ng 60-year anniversary. True, this year. Sa Sunday na ang launching, at tabayanan nyo po yan. At sa ang palengke, tayo magkikita-kita. Ah! I'm so excited. Nilulook forward ko yan. Makita kayo in person. Pag nalulungkot ako, nagpipray lang ako. Sobrang nakakagaan ng kalooban. True. Banana. May kanta na si ngayon, kahit artista siya, German. Totoo ba? Okay. Yung tawa ni DJ JB, ano ba? Yung tawa ko. Sa'yo lang ako masaya at pahinga kong DJ German Bolero. Grabe naman. Ay, salamat naman po doon. Nakita ko rin yun, kaya hinay-hinay sa pag-comment. Di talaga babasahin yan. Eto, hello po. Good evening, DJ German Bolero. Cindy Morales na nagtatrabaho sa night market. Kay Mary Jane Marquez, nagtatrabaho sa 13 Martires, Cavite, sa mall dyan. Maraming salamat. Ayan. Ano to, Grace, nagtatrabaho sa Grace Store. Charot. Sa grocery store. Star Weekend Favorites. Oy, ito na naman. Totoo ba? Star Weekend Favorites na. Ano ba yan? Parang last time lang pinalalahanan mo kami ng Star Weekend Favorites na. Ibig sabihin kasi niyan, matatapos na talaga ang buwan. Ay, tumatanda tayo. At maraming mga opportunities na namimiss tayo. Kaya, go muna yan. Ang toxic ng Star Tanong ngayon, puro ganon yung mga comment. Why inaaway? Nalungkot ako, di binasa yung comment ko. Eh, ano bang pangalan mo? Bakit heart lang yan?
Mamaya, basahin natin. Hindi ko makita eh, baka mamaya mga laters pa siya. Ayun o, may part 2 tayo mamaya sa radyo. Magandang gabi, ayan, abangan, Star FM Mall Tour. Ano ba yan? At least meron tayo ditong reminder. Eto, nagdarasal kapag sobrang lungkot at nakikinig ng mga songs na relate sa lungkot ko. Especially katulad naming OFW from Milan, Italy. God bless po. Maraming salamat sa mga kasama pa rin tayo kahit nasa ibang lugar na sila. Ang ating katanungan, anong ginagawa mo kapag nalulungkot ka? Ako ang ginagawa ko, totoo yung sinabi kanina, no? Kailangan mong alamin. And then number one, admit. No, i-admit mo. Sabihin mo sa sarili mo na nalulungkot ka kung yun naman talaga yung nararamdaman mo. Kailangan mo kasing sabihin sa sarili, hindi mo siya dapat i-deny. No, so dapat i-admit mo siya, acknowledge mo na parang nalulungkot ako. Okay, yung nararamdaman ko is kalungkutan yan. And then pangalawa, pagkatapos yan, tsaka na yun, no, yung mga sinabi dyan, kumain ng ice cream. Actually, kumain ng masarap na pagkain, yun talaga yung sa akin. Pag nalulungkot ako, nako, eat galore. Diba? Eat galore, tapos, hindi, pagkain talaga, parang dun ako sumasaya eh. Pag masarap na pagkain, actually yung ice cream nga, isa pa yan. Mga matatamis, yan. So kung ano man yung ginagawa mo kapag nalulungkot ka, go mo lang yan at keep on reacting, liking, and sharing. Sharing ang ating live streaming sa ating Facebook and YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. Tayo po yung patuloy pa rin sa ating pagkakamustahan. Ito, sabi dito, yes po, name niya is JL Gaspar. Main vocalist and dancer, main dancer daw. Wow naman. Bakit kasi sa ano, parang daming main, sir? Sa K-pop, bakit ang daming, kunwari, main vocalist, madami din sila, mga tatlo, tsara, mga main dancer, tsaka ang dami palang position, ano, may center, wow. Perfect yan, ito, watching in Tenerife, Spain, nakikinig daw sa music ng Star FM, palagi araw-araw, malaki Kuya Bernie Caganda. Ay, speaking of K-pop, ako ang paborito kong K-pop, Twice, yan. Twice. Another fancy you. Yes, K-pop fan din naman ako. At a good evening po, DJ German. Kapag nalulungkot po ako, maakyat po ako ng bundok, hiking and camping para maibsan ang lungkot at magpahinga. Ah! Makahinga ako ng maayos at makapag-relax. Sabay dasal sa taas sa bundok. Feeling ko kasi malapit sa Diyos kapag nasa bundok. O nga no! Pwede yan. Pero as a person na may fear of heights. Pero maganda yan. With nature na rin. Next time, Lilo, nasa photo. Yan. Oo. I mean, wag lang yung mga ganun na medyo insensitive. Ha? Ikaw talaga. Malakas ang ulan dito. Alam, sana hindi umulan mamaya. Ayoko na maglakas. Maraming salamat sa lahat po ng mga nakipagbandingan, nakipagsamahan, nakipaggabulan sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan at sa YouTube. Pumunta po kayo sa Radyo Ipidyo po yan, 102.7. Magbabalik tugtugan tayo sa ating programang It's All For You in the Evening. Ako pa rin pong inyong kasama, kabandingan, kabulahan, Star DJ German Bolero. Hanggang alas 12 po ng hating gabi. Star tanong, nakapagpapatuloy tayo sa pagbabasa niyan later sa next hour ng ating segment. And sa mga merong katanungan, i-message mo po yan sa 102.7 Star FM Manila. At yan pong ating gagawing Star tanong sa mga susunod na panahon. For the meantime, nako, basta react ka lang dyan, comment ka lang dyan at i-share mo itong ating live streaming at magbabalik tugtugan tayo. Dito pa rin po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you!

0: get over you, getting over me. Yan po ang awitin ninyo napakinggan. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin, sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 17 star minutes makalipas ang alas 11 ng gabi. Nasaan ba yung ano ko? Yan? Nawala yung cursor ng mic. Ay, ng mic. Ng ano? Ng mouse. Alam mo naman yung mouse. Mouse ng computer. Nawala. Wala tuloy ako ng pindot. Oras, nag-time check na ba tayo? Ulitin ko na lang. 11:17 in the evening. Yan po ating Philippine Standard Time. Abot na tayo agad dito sa ating...
2: Star Tanong!
0: Ang ating katanungan tonight. Dahil marami tayong mga nabalitaan na ikinalungkot talaga natin dahil din sa social media. Eh? Ang ating Star Tanong, anong ginagawa mo kapag nalulungkot ka? Ano nga ba? O, ito sabi ni Cherry Alva. Naikinig po ako sa mga music sa Star FM. Nakaka-relax po para sa akin. Good evening po, DJ German. Salamat po. Yes, maraming salamat naman natin, Cherry. Celesa Lumakang, pag malungkot ako, kinig lang ako ng mga mellow music na namin ko lang yung bawat lyrics sa or ng kanta, tapos mawawala na ang lungkot ko. Kasi para sa akin, nababawasan ang kalungkutan ng isang tao kung idadaan mo na lang sa music. Tapos pag nahimasmasan na, at syempre magpapasalamat din tayo kay Lord na siya laging andyan para ingatan ang ating mga buhay kung tayo'y down na. Good evening, poging DJ German Bolero. Maraming salamat. Totoo, no? Mga music na ano, no, na hindi... Basta alam mo dapat yung mga kanta or tama, kanta na magpapalungkot din sa'yo. Diba, may mga kanta na kahit hindi ka naman din malungkot na pag narinig mo, eh, nalulungkot ka. So, wag yun yung mga pakinggan mo. Albert Bautista, good PM po, DJ German Bolero. Para sa akin, nakikinig ng radio, especially Star FM. Maraming salamat! Maraming salamat na sa lahat po ng mga ginagawang pampa-relax ang 102.7 Star FM Manila. Maraming salamat. Kailan po ilalounge? Totoo ba, Kuya Albert, ilalounge? Ilalounge ang papromo na swerte sa palengke this linggo na po. Sa darating na Sunday, ano ba yan, June 28? Oh, ito na. Tuldok-tuldok kasi pala ang pangalan niya. Good evening po sa poging-poging gwapong simpatiko. DJ German, ako kapag nalulungkot lang, iniisip ko yung mga bagay-bagay na masaya, na hindi nakakaapekto at masarap makinig na mga papuri sa Panginoon, mga worship song, kesa mag-isip ng nakakalungkot. Alam na mga born again, mga musika na masarap pakinggan at pagpupuri. At mag-inig din sa mga masayang mga DJ ng Star FM. Tayo nalilimutan. Maraming salamat sa pagbasa po ng comment ko, DJ German B. Poging-pogi talaga. Grabe naman. Siyempre, mana sa'yo. Mula sa alipin ng Saudi Arabia, Riyadh. Sabi ni Rooster Leo, nagpapa-music din. Iiyak. nagpapa-music tapos iiyak. Actually, no, pag nalulungkot ka, minsan baka makatulong yung pag-iyak. Promise. Go mo niya. Ginto Marvin, kakanta ng The Will of the Wind. Wow. It's the will of the wind. Assembler. We'll catch you going steady. And go. Grabe yung hagod, di ba? Nanonood ng rom-com stories, sabi ni Kenji Molato. Grabe yung sagot ni Tang John Gilbert. Mukhang di babasahin ni German. Ano ba yung sinagot niya? Ay, sinagot mo. Sabi niya, what a joke. Ano ba yun? Sabi ni Extrang Joker to, ang dami pero magbigay ako ng isa at yun ay mag-comment dito sa Star FM dahil iba ang dating. Hey, nabutan ko yan. Kapag naririnig ang name mo sa radyo, like example, Jericho Fahilagot. Hindi Ferrer. Is a mo, Ferrer. Rose Clemente, good evening, DJ German. Sa akin, pag nalulungkot ako, una, nagdarasal ako. Second, nakikinig ako lagi sa Star FM. Always, maraming salamat. Kumakain ako ng ice cream flavor, cheese, and avocado. Lastly, nanonood daw sa mga anang katatawanan. Kaya daw sa isang noontime show. Yung yan. Ano to? Is right. Pahabol naman DJ German. At DJ, sa comment ko, pakibasa. Last week, lungkot at tampo ako. Hindi mo binasa ang comment ko. Nakalagay yun sa hindi live. Nasa itaas ang most relevant. Kahit binasa ko kaya. Oy! Makahoy eh. No? Binabasa ko. Ginagawa ko ang mga lahat ng mga kaya kong mabasa lahat. Si DJ Ivona Dar na ang tanungin nyo. Kasi may nagreklamo, hindi daw binabasa yung comment. Pero sinabi ako naman din, sabi ko, ano na, bakit di mo ito binabasa? O yan ha, pinagtanggol ko kayo ha. Tapos sabi niya, I love our listeners. Charot. Charot lamang. May mga umabol, wag ano, at grabe ang tawa ng kasama mo dyan na di kinaya ang tawa sa saging. Ano to, wag mong sabihin ang name ng show at pwede mo namang comment sa live. Ano ba yung? May mga umabol ba sa ating live streaming kanina? May nag-comment lang kanina, humabol sa ating live streaming. Si Glenn Ramos. Hello to Sir Ramos and Galio family from Nueva Fuerza, Tagum City. Magingay ngayon nitong oras. Nori Bumatay, sabi mo lang yan, bolero. Ay, sinabi ko. Saan ko sinabi yun? Crystal Pascual, whenever I feel like I'm going downhill again, I always think of good things in life na pwede kong maranasan. That way, parang it pushes me to stay positive, stay alive. Request daw ng, pwede bang ako na lang kumanta? Pwede ba sabihin mo, maghihintay ko siyo, si medyo, inis ako. Aray ko! Okay na ba yun? Pwede ba by soap dish? Opa! Maraming salamat sa lahat po ng mga nakapagbandingan, nakapagbolahan, nakapagbardagulan, nakapagsamahan sa ating programang It's All For You In The Evening. Ito po ang kabuuan ng lahat ng sumagot sa ating, ano to, Bernie Caganda. Salamat po palagi mo binabada. O binabasa. Ano binabada? Comment ko, hayaan mo pag-uwi ko. May 7 ako ibibigay sa'yo. Galing sa Tenerife, Spain. Gawa lang yan, kuya. Maraming salamat din sa lahat mga nagko-comment. Maraming salamat actually. Ito ha, totoo to. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga nagko-comment. Lalo na yung sa segments ko. Kasi kung wala kayo, wala akong sasabihin, di ba? Wag mo nang kantahin yung Will of the Wind, please. I'm begging you. Sorry. Tapos na. Tapos na, nakanta ko na. The Will of the Wind. Nanginig pa din kami till now. Ayan, Chow 101. Ate Madel, busy daw. Ay, naku, mapuntahan. Puntahan ko yan. San ba yan? Masyarap ng food. Anyway, isang ating start tanong. Pero ba yun? Sa sobrang pagkanta, ayan, inuubo. Ang ating starter ng tonight, anong ginagawa mo kapag nalulungkot ka? Ayan, pero, ay ito ha. Basta acknowledge, ayan, basta sa lahat ng mga nalulungkot, valid po yan. Ibig sabihin, hindi po mali ang malungkot. Isa po yan sa mga emosyon na nararamdaman natin. Kaya wag mong itataboy yung kalungkutan, diba? Yung sadness in English. Yun lang yung gusto kong sabihin, na wag mo siyang ipagtabuyan. Diba? Kailangan natin ng kalungkutan din minsan. Pero kapag sobra na, yun

0: Maraming salamat. Kasi, alam mo yun, nagkakaroon ng sense yung mga walang kwentang sinasabi ko. On air. Kaya maraming salamat. Agad din na lang ang ating kabuuan ng ating mga sagot. Kung meron kang star tanong, message mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila. At yan po ang ating gagawing star tanong sa mga susunod na panahon. For the meantime, baliktugtugan muna tayo dahil baka sobra-sobra na tayo na lang. Sa ating programang It's All For You in the Evening, ako po ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Star DJ German Bolero ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Babalabalain kayo hanggang alas 12 ng ating gabi. Kaya naman right now, check your time. 28 star minutes. Makalipas ang alas 11 ng gabi. 11:28 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Love!

0: German Bolero.
1: 102 point. Sorry na. 102.7 Star FM. It's all for you. Closing time. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong ilan na lang ba to? Hindi na gumagana utak ko, sorry na. 18 star minutes bago sumapit ang alas 12 ng ating gabi. Ibig sabihin, 11:42 in the evening, yung po ating Philippine Standard Time. And yes, closing time na po tayo. Yan naman, makakapagpahinga ka na. Kapagpahinga na tayo. Sumakit yung mata ko. Kakatitig sa ano, kaka-research ng impormasyon. Ako po inyo nakasama, nakabandingan, nakabalaan ni Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Till next time, feeling ko sa Sabado hindi tayo magkakasama-sama sa Himpapawid dahil magko-cover tayo ng Pride Day para sa Pride Month dyan sa may University of the Philippines sa Diliman o baka dyan sa may QC Circle. Tingnan na lang natin ano. Basta na dyan tayo. Sa mga pupunta dyan, kita kids. Ingat-ingat everyone. Hanggang ako po inyo nakasama, nakabandingan, nakabulahan ni Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Sa mga meron pong napakinggan na ikinasama ng kanilang pakiramdam, patawad na po. Mag-pray bago kumain, bago umalis, bago matulog. Maraming maraming salamat. Thanks be to God para po sa buong pagkakataon na ibinigay sa ating... To formally close the program, here's James Taylor with the song Fire and Rain. Ito po yun sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Goodbye!

0: Like more, share more.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na! Ang Star FM!

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na! Ang Star FM!

0: sabay-sabay tayo.
1: Pinoy Morning na sa Star

Pinoy! Morning na! Gising na! Samahan na! Ang Star

0: Star Nation, narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Nagtapos ng hindi binubuksan ang sealed box mula sa Bureau of Internal Revenue. Naumano'y naglalaman ng mga tax documents ni Vice President Sara Duterte matapos ang huling araw ng pre-trial conference para sa impeachment case ng ikalawang pangulo. Ayon sa House Prosecution Panel, hiniling nilang buksan at gawing ebidensya ang naturang kahon. Gayunpaman, hindi ito napagdesisyonan sa isinagawang pre-trial conference. Dahil kailangan muna raw magsumite ng komento ang kampo ni Vice President Sara bago pagdesisyonan ng Senate Impeachment Court kung maaari nang buksan ang naturang kahon at gamitin bilang ebidensya sa paglilitis. Matatandang ipinaseal ang green box ng House Justice Committee matapos tutulan ng BIR ang pagbubukas nito noong dinidinig pa ang reklamong impeachment sa House of Representatives. Sa kabila nito, sinabi ng prosecution panel na naianda na at namarkahan naman daw ang iba pang ebidensyang nais nilang iharap sa paglilitis. Inaasa naman maglalabas ang Senate Impeachment Court ng pre-trial order na magsisilbing gabay sa susunod na mga hakbang ng impeachment trial. Si Vice President Sara Duterte ay naaharap sa mga reklamong may kinalaman sa umano'y paglabag sa konstitusyon, graft and corruption, panunuhol, betrayal of public trust, at iba pang may bigat na paratang. Samantala, patuloy na humihiling sa korte ang kanyang kampo na ibasura ang impeachment case.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iba pang nababagang balita sa loob at labas sa bansa, pamantalaman sa ating website www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star?
7: Balut! Penoy! Bili na kayo! Grabe, nakakasigla talaga magtinda habang nakikinig sa paborito kong radio station. Dito sa Pateros, ang pinapakinggan ko habang naglalako ng balot ay 102.7 Star FM. Like mo, share mo.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM!
10: Star FM!
9: Star FM!
1: Star FM! It's all for you!
11: Star FM!
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
12: 102.7.
13: Philippines number one Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras subukan buluan ng Pilipinas. 6 na Star Minuto na, makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw, 5:06 in the morning.
13: Star FM across the nation.
14: Antonio Lambada.
15: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay
16: sa Morning Stars Week!
15: Morning Stars Week!

0: FM.
1: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Oras na Star Nation sa buong kabuluan ng Pilipinas. 34 na Star Minuto na makalipas ang alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:34 in the morning.
1: Good morning.
0: Happy Friday. Thank God it's Friday, Star Nation. Hello po sa lahat ng mga Star Nation natin na sa mga oras na ito ay buhay na buhay at gising na gising sa mga oras na ito. Good morning. At syempre, June 26, 2026. Hello po sa lahat ng mga Star Nation natin ngayong araw ng Friday. Ayaw nang pumasok sa trabaho. Uy, wag ha. Huling araw na lang pasok natin ha. Huwag na tayo tatama rin ha. Pero yung mga Star Nation natin hanggang Sabado pa, yung pasok, o sige, okay lang umabsent. Joke lang. Hindi, pasok pa din ha. Isipin nyo na lamang, sayang ha. Kung wala kayo sa sahuri ngayong araw na to. Diba? At syempre, magandang Star Morning Report sa mga chikiting bagets natin. Ngayong araw po ng Friday, napapasok sa kanina ng mga eskolahan. Good morning. Hello po sa lahat ng mga Star Nation natin ha.

0: talaga namang nagsusumikap sa pag-aaral ng mga chikiting students natin. Diba, kahit na maraming mga challenges, di ba, sa kanilang pag-aaral, still, mas pinipili pa rin nilang tutukan ang kanilang pag-aaral. Walang kakalungkot lang, marami lang mga nangyayaring kaganapan Star Nation naman nakalipas sa araw. At talagang isang aho sa mainit ngayon, yung usapang bully. Diba? Lumabas nga aho sa mga paunang mga ulat na bullying umano ang motibo sa nangyari pong pamaril dyan po sa San Jose National High School sa Tacloban. Eh bagay nga aho na sinabi rin ng suspect. Ang malaking katanungan dyan, Star Nation, ano nga ba ang mga gawain na may tuturing na pambubuli at ano ang mga palatandaan na nabubuli ang isang bata? Eh, batay nga ho, Star Nation, sa Republic Act No. 10627 o Anti-Bullying Act of 2013, tumutukoy ang bullying sa paulit-ulit na paggawa ng isang estudyante ng anumang bagay. Ito man ay mapapisikal, verbal o electronic na nagdadala ng physical o emotional harm sa kapwa niya estudyante. Kasama rito, Star Nation, ang anumang unwanted physical act sa pagitan nga po ng bully at ng biktima nito gaya ng panununtok, panunulak, paninipa at iba pa. Kaya kasama nga po sa mga forma ng bullying ang mga tinatawag na slanderous statement at paulit-ulit na pagbibigay ng negatibong komento tungkol sa itsura, pananamit o katawan ng biktima. May kukonsidera nga ho, Star Nation, na bullying din anumang paulit-ulit na ginagawa ng isang bully na nagdudulot nga ho ng damage sa psych and or emotional well-being ng isang biktima. Eh, kasama nga din po sa bullying na saklaw ng Anti-Bullying Act of 2013, ang cyberbullying. Kasi Star Nation, sa makabagong teknolohiya, eh, nandyan na rin ho yung mga pambubuli gamit po ang mga social media o gamit na rin po ng mga gadgets, di ba? Nilinaw nga ho ng isang clinical psychologist na si Rafi Inocencio, head po ng clinical psychology ng Psychological Association of the Philippines, na iba ang karaniwang away bata sa bullying. Magkaiba ho yun, Star Nation, ha. Ilan nga ho sa mga senyales o warning sign na nabubuli ang isang bata ang biglang pagbabago sa kilos o behavior ng isang bata. Kasama nga rin po sa behavioral signs ang mga pagbabago sa pagkain o yung sleeping pattern po nila. Kaya importante rin pong pagtuunan ng pansin kapag nagkaroon nga ho ng pagbabago sa mga madalas na nakakasama po ng isang bata. Lalo na po sa ating mga tahanan, diba? Kapag medyo napapansin nyo po na iba na po yung kinikilos ng ating mga anak, might as well kausapin po natin at huwag po natin agad i-judge. At huwag po natin ismulin, diba? Yung kapag kinausap tayo ng ating mga anak, huwag po natin ismulin yung maliit na issue. Kumbaga, kailangan po natin maging aware po, Star Nation. Kasi kapag once na minaliit nyo ho, yung sinasabi ng bata, eh, hindi na po yan magsasabi sa inyo. Eh, sinabi nga ho ng United Nations Children's Fund o UNICEF, may mga physical ding senyales ha, na pwedeng magsabi na posibleng nabubuli ang isang bata gaya ng pananakit ng tiyan o pagsakit ng dulot dahil sa stress. O kapag nagkaroon po ng injury sa gaya po ng pasa o gasgas. Ngayon man, Star Nation, hindi automatikong bullying ang sanhinang senyales nito ha. Eh sinabi nga ho ni Inocencio na pinakamahalaga po para sa mga magulang na makalikha ng magandang relasyon sa kanilang mga anak. Yan. Upang mas mabilis po nilang malaman kung nakakaranas po ng bullying ang kanilang mga anak. Kaya importante dyan, Star Nation, yung closeness magulang sa bata. Eh, may ilang paraan po na maaaring gawin ang mga magulang kapag nakakita po ng initial na warning signs sa kanila pong mga anak. At the same time, pagka-acknowledge din ang napapansin sa anak. Diba, importante rin po tanungin mismo ang bata kung tama ba ang obserbasyong napapansin ng magulang. Nararapat din pong tanungin ang anak kung handa ba itong magbahagi at makipag-usap sa magulang tungkol sa nararanasan nito. Pero bago kasi yan, Star Nation, kailangan ni magkaroon muna, makita muna ng anak yung tiwala nila o sa kanilang magulang. Yan, para masabi po nila ng buo o yung kanilang saloobin. O kapag natuklasan na po ng magulang na nabubuli na ang kanilang anak, eh lalo kung sa eskolahan, eh nagaganap po ang bullying, eh dapat ito ipaalam sa paaralan para mabigyan po ng tamang proseso at aksyon. Meron pong tinatawag na guidance office o yung guidance counselor. Yan, para pwede po natin puntahan yan sa mga eskolahan. Importanteng idaan po sa tamang proseso, Star Nation, ang pagresolba ng kaso ng bullying dahil nagtuturo rin po ito ng aral at nagbibigay ng halimbawa sa mga anak. Kaya sa mga Star Nation po natin, ha, if ever man po, pero wag naman po sana, no? Pero if ever man po na ang inyo pong anak ay nalaman nyo na bubuli, mas maganda pong tumungo po agad kayo sa eskwelahan at puntahan nyo po mismo yung guidance counselor or yung guidance office at kausapin nyo po at panigurado yan, tatawagin naman po yung kabilang panic. Siyempre, hindi naman po basta-basta yung nambubuli pupunta agad sa guidance office. Siyempre, kasama po yan, isasama niya yung kanyang magulang at doon po kayo maghaharap mismo. Nakakalungkot lang, Star Nation. Oh, well, dati talaga may mga ano na talaga, meron na nangyayaring bullying sa loob ng eskolahan. Pero ngayon kasi mas matindi na dahil hindi lamang po basta bullying ng physical man, emotional man, meron na rin pong kasama yung tinatawag na cyberbullying. Bayan, Star Nation, ang ating lambarang usapan sa umaga. At dire-diretso na po ating magbibigay at tugtugan hanggang alas 7 ng umaga kasama kapiling ang inyong Happy Man Every Day at yung kapartner sa tawanan ng DJ na Heart of sa Hagabal Pa at Yummy Pa. Rawr! Star DJ at Tojo Napara is my name and music is my game.
1: Yabba-dabba-doo!
0: Sa mga chikiting students natin, ha, kapag merong nang-aapi sa inyo o merong nag-aaway sa inyo, wag na wag kayong matakot na mag-open sa inyong mga teacher, sa inyong mga magulang. Yan, dahil sila lamang po ang makakatulong sa inyo. Okay? Sa mga Star Nation natin, dire-diretso natin matugtugan dito pa rin po sa inyong impilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you!
2: Love mo! Share mo!
0: Welcome na po sa ating programa Morning Star Sweep. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 44 star minuto na. Makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:44 in the morning.
3: Good morning! 102.7

Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.

The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at update.

0: FM.
1: Your FM.
2: Your FM.
3: Good night.
4: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
5: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more.
1: Mega Manila's best music station.
0: Para sa Red Star Asia, sa buong kabuluan ng Pilipinas, 30 star minuto na makalipas alas 6 na nagmamaganda kumaga, 6:30 in the morning. Star Asian, another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
2: Star Trivia Number 1.
0: Star Nation, alam ba niyo ba na mas madalas mong mapansin ang mga bagay na kakabili o kakais mo pa lamang ha, dahil sa tinatawag na Baader-Meinhof phenomenon o tinatawag na frequency illusion. Halimbawa, Star Nation, kakabili mo pa lamang ng pulang motor o bigla kang naging interesado sa isang salita. Tapos parang kinabukasan ay

0: halimbawa natin, mas naging alert lang ang utak natin sa pagpapansin sa mga bagay na may kaugnayan na sa isip mo. Parang ano, parang may secret voice ang utak natin na nagsasabi, "Oy, importanteng bagay ito. Pansinin natin." Ito rin ang dahilan, Sir Nation, kung bakit kapag may nagsabi ng isang kakaibang salita o konsepto, ha, parang bigla na lang itong lumalabas sa mga usapan, sa mga post o sa mga balita na nakikita mo. Pero technically, lagi naman niya nababanggit. Kumbaga, hindi mo lang siya napapansin noon kasi hindi siya yung mahalaga sa'yo. Pero once na laman mo yung salita na yun, yun pala, talagang matagal na nating sinasabi. Ngayon mo lang natutunan. Diba? Yan ang tinatawag, Star Nation, na Baader-Meinhof phenomenon o tinatawag na frequency illusion.
1: Star Trivia number 2. Number 2.
0: Star Nation, Friday na naman ngayon. I-check mo naman ang iyong mga kuko. Baka umahaba na. Lalo yung mga estudyante natin, ha? O, diba? Ewan kong chinecheck pa rin niya ngayon. Pero parang feeling ko chinecheck pa rin naman sa mga school, eh. Kasi ano yun, proper hygiene. Sabi sa school namin, dati, wala kayo. Hindi, kapag ka sa school talaga, every Monday yata o every Friday, kailangan chinecheck lagi yung mga kuko namin. Kailangan bagong gupit. Di naman kaya walang dumi sa kamay o sa kuko. Kapag ka meron, naku, yari ka, pat-pat ang abot mo. Ganun yung disiplina noon sa amin, eh, sa mga eskolahan. Kasi syempre, proper hygiene, eh. Nasabihan ka na na kailangan, every Monday, kailangan malinis ang iyong kuko. Pero meron nga one time noon, eh. Na sinabi nung kaklase ko, wala silang nail cutter. Binilan siya ni teacher. So, ang ginagawa namin, every Monday, nagpapagupit kami ng ano, bago pumasok si teacher, nagugupit na kami ng kuko. Yung binigay doon sa estudyante. Alam, pag-uusapan natin ang kuko. Alam ba nyo ba na mas mabilis tumubo ang mga kuko natin tuwing mainit na panahon o tag-araw? Posible ito dahil, Star Nation, sa mas magandang daloy ng dugo natin papunta sa mga dulo ng daliri natin kapag mas mainit ang panahon. Kasi nakakatulong ito, Star Nation, sa paglago ng mga kuko natin. May mga nagsasabi rin na kapag bakasyon, mas relax kasi ang mga tao, kaya mas kaunti ang stress at hindi gaanong nakakagat o nakasisira ng mga kuko. Ang mga kuko sa Star Nation, sa mga kamay po natin, ay karaniwang tumutubo yan ng halos 3 millimeters bawat buwan. At mas mabilis pang tumubo ang mga kuko natin ng dominant hand mo. So, ibig sabihin, kung ang yung dominant hand, Star Nation, yung lagi mo ginagamit, yung kanang kamay mo, mas mabilis tumubo yan, Star Nation. Kaya kung kanan ang gamit mo sa pagsulat, posibleng mas mabilis tumubo ang mga kuko mo sa kanang kamay. Mas mabilis din daw tumubo ang middle finger name natin. Mas madaling tumubo daw, Star Nation, yung kuko natin sa middle finger. Kumpara daw sa iba, ha. Kaya kung balak mong magpa-nail art o magpa-manicure para sa summer vacay mo, aba, baka hindi ka rin magtagal bago kailangan na magparetoke ulit. Alam nyo na ang gagawin nyo, Star Nation, sa next summer, ha? Magpa-nail art kayo. Ayan, Star Nation, ating Star Trivia para sa inyo, Star Kalaman. Another trivia, another learning na naman ang ating natutunan ngayong araw na Friday morning. Oras, subukan buluan ng Pilipinas. 36 na Star Minuto na. Makalipas ang alas 6 na nagbabaganda ang umaga. 6:36 in the morning.
2: Good morning!
0: At Star Nation, balik tugtugan tayo. Ito pa rin po sa inyong ipilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
1: Star Trivia. Para sa iyong Star Kaalaman.
4: 102.7.

0: Pasmento is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Saplos pa lang, kinhawa na.
2: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: me.
1: The one and only Antonio Lambada.
2: Move it, move it, move it.
3: 102.7 Star FM. It's all for you.
0: Love
3: Aras-aras Starnation, Subo Kabluwa na Pilipinas, our Philippine Standard Time. 4:40 na lang bago sumapit ang alas 7 na umaga. At tapay-tapay na po dahil hanggang dito na lamang po ang programang Morning Star Sweep. Huwag kayong mag-alala. Dahil muli tayo mag-artiga mamayang alas 8, alas 8 na umaga sa programang It's All For You in the Morning. At makakasama niyo po ang mag-partner sa umaga, Star DJ Kimmy Gora. Makakasama na po natin maya-maya, ha? Kaya natin ang nakatutok, syempre. At syempre, Star Nation, magpatak na alas 7 na umaga, ang tabayan ng mga nagbabagang balita sa loob at labas sa watsa. Ihatid po sa atin yan ng Bombo Network News Morning Edition. Live po yan sa Bombo News Center Makati at Simulcast Nationwide. At para po sa ating audio-video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila. O di naman kaya Bombo Radio Philippines.
0: Like mo! Share mo!
3: At syempre Star Nation, manatilang nakatutok dito pa rin po sa inyong ipila na nakahatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
0: Like mo! Share mo!
3: Housemates, bumangon na kayo. Libya sa Star Nation from Orange and Lamonts. Pinoy ako. Good morning, Metro and Mega Star Manila. Star DJ Antonio Navarro is my name. And music is my game. Good morning!

0: Sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines.
1: Bombo Radyo Philippines.
0: Unmatched, number one and most trusted source of news and information.
2: Bas pa Radyo Bombo.
3: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, ka-26 sa buwan ng Hunyo taong 2026.
3: Sa ulo ng ating mga balita, sa ating weather report, abangan mamayang bagyong Gardo, lalo pang lumakas at naging severe tropical storm habang kumikilos sa silangang karagatan ng Pilipinas.
4: Sa ating international news, death toll sa 2,000 na tumama sa Venezuela pumalo na sa 164 ang bilang. Ang Department of Foreign Affairs iniulat na walang Pilipino na nasawi o nasugatan sa twin quake.
3: Sa ibang mga lokal na balita, mamaya mga kabombo, ang House Prosecution Panel kampanteng pumabor sa kanilang panig ang nagtapos na pre-trial conference. Yung kontrobersyal na greenbacks, nilagalaman ng tax record ng mag-asawang Duterte at Carpio, hindi na rin ipinilit na binuksan.
4: Si Vice President Sara Duterte dadalo umano sa impeachment trial kung kinakailangan itong sheriff na sinuntok ng Vice Presidente noong taong 2011, tetestigo laban sa kanya.
3: Ang Philippine National Police naman inilabas na ang ballistic report sa naganap na pamarila sa Tacloban High School, habang ang Armed Forces of the Philippines handa rin daw magbigay ng seguridad sa mga paralan para maiwasan ang anumang krimen.
4: Abangan din mamaya sa ating provincial report, grupo ng mga guro sa Central Visayas na babahala na sa unti-unting pagkawala ng kanilang karapatan sa pagdidisiplina sa mga kabataan.
3: At sa sports news, abangan humamaya mga kabombo ang tandem ni Alex Ayala at Venus Williams bigong umusad sa Bad Homburg Doubles Quarterfinals. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita.
0: Bombo Weather Update!
3: Sa ating weather update, mga kabombo, Castler Nation, lumakas na bilang isang severe tropical storm ang bagyong Gardo. Ito ang ikapitong bagyong pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong 2026. Uli pong namataan ang bagong bagyo sa layong 1,280 kilometers. Yan po sa silangan ng Northern Luzon. At taglay ho ng naturang bagyo, ang lakas ng hangin na umabot ng hanggang sa 95 km per hour, malapit sa gitna, yung pagbugso ho nito ay pumapalo na ng 115 km per hour. Mabilis po itong kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. Bagaman sa kasalukuyan ay wala pong nakataas na lumang tropical cyclone wind signal sa alinmang bahagi ng Pilipinas, nakakaapekto ang naturang bagyo sa mahigit 260 km na diametro, kaya't pinapaalalahanan po mga manlalayag at mga mangisda na mag-ingat sa matataas na daluyong, lalo na yung mga nagagawid dyan sa may northern at extreme northern Luzon. Samantala, tuluyan na rin nakalabas sa Philippine Area of Responsibility ang dating Super Typhoon Francisco na sinundan ng bagyong Gardo. Ilang araw lamang po ang nakakalipas. Parehong tinahak ng dalawang bagyo ang hilagang kanluran at hindi na nag-landfall pa sa limang bahagi ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, mga kabombo, nagpapatuloy pa rin ang pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Dulot yan ng southwest monsoon o hanging habagat. Kaya't manatiling nakatutok sa Bombo Radyo Philippines sa pamamagitan po ng ating mga social media page tulad po ng Facebook, or pwede rin po nyo kaming sundan sa www.bomboradyo.com.
0: Bombo International News.
4: Pumalo na sa hindi bababa sa 164 na mga kataong nasawi at halos 1,000 naman ang nasugatan matapos sinigin ang dalawang malalakas na lindol ang Venezuela. Nabatid na tumama ang magnitude 7.2 na lindol bandang hapon ng Huwebes sa humigit kumulang 160 kilometers sa kabisera ng Caracas. Sinundan ito na isa pang malakas na magnitude 7.5 na lindol na siyang nagpatumba naman sa ilang mga gusali at infrastruktura sa lugar. Pinakamalubhang na apektuhan ang La Guaira, isang lalawigan malapit yan sa kabisera ng Caracas kung saan matatagpuan ang pangunahing paliparan ng lungsod. Malaki rin ang pinsala na inabot ng Moron Carabobo na malapit sa sentro ng lindol. Maraming bahay ang bumagsak at nawalan rin ng supply ng kuryente at tubig ang mga residente doon. Babalaan ng US Geological Survey na maaaring mas tumaas pa ang bilang ng mga nasawi habang nagpapatuloy ang paghahanap sa mga missing. Tinatayang libo-libo pa rin naapektuhan ito ng dalawang malalakas na lindol kung saan kinumpirma ng ilang opinion sa bansa na hindi lalagpas ng 10,000 katao ang hindi pa natatagpuan noong Huwebes ng umaga. Samantala, nagpadala naman na ang Estados Unidos ng mga search and rescue team habang naghahanda rin ang United States na karagdagang tulong para sa mga lugar na napinsala.
3: Kaugnay unang balitang yan, mga kabumbok, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na wala pang naitatalang Pilipinong nasawi o nasugatan matapos ngang yanigin na magkasunod na malalakas na lindol ang hilagang bahagi ng Venezuela. Ayon sa Foreign Affairs Department, na ipag-ugnayan ng Embahada ng Pilipinas sa Bogota, doon sa Colombia, para po sa mga Pilipinong nakabase doon sa may Venezuela, particular na sa may Caracas at Barinas, upang tiyakin ang kanilang kaligtasan. Batay sa pinakahuling ulat nga ay mahigit sa 160 katawan na po ang nasawi habang libo-libo na po ang naitalang sugatan at marami pa yung pinaghahanap sa ngayon. Pinayuhan na rin po ng embahada mga Pilipino roon na manatili sa ligtas na lugar, sumunod sa mga lokal na otoridad at patuloy na bantayan ang mga abiso na inilalabas po ng embahada. Sa naging exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Consul Judy Razon ng Philippine Embassy na nakabase nga doon sa may Colombia, tiniyako niya na ligtas ang mga Pilipino na nakabase pa rin sa Venezuela na sakop o saklaw ng naturang embahada. Sa kabila po yan ng malalakas na pagyanig. Anya, agad na minonitor ng embahada ang kalagayan ng iba't ibang mga Filipino communities at pawang tiniyak ng mga Pinoy na sila'y ligtas. Kasunod pa rin po yan ng naganap na serye ng pagyanig.
5: Ito po sa Caracas, meron po tayong mga Pilipino dyan na kababayan. Nag-report na rin po sila sa atin at so far wala naman pong na-report na injured or casualties. Gayun din po sa mga lugar ng Manaus, Belem, Macapa, ng Caracas, Barinas, Miranda at Anzoategui and Merida. Nag-report na po sila sa atin. Maganda po ang balita dahil wala naman pong mga nasaktan sa kanila at tayo po ay patuloy po na nakikipag-ugnayan sa ating community, particularly po doon sa mga nasa Caracas. Meron po tayong WhatsApp group chat, doon po sila nagbibigay sa amin ng balita sa kanilang mga sitwasyon.
3: Bahagi po yan ng exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Consul Judy Razon, nakabase doon sa Embahada ho ng Pilipinas sa may Colombia.
4: Sa ibang balita naman, mga kabombo at Star Nation, tiniyak ng House Prosecution Panel ang pagbabantay sa mistulang paggaya o pagsama na defense team ni Vice President Sara Duterte sa mga ebidensya at testigo ng mga prosecutor. Una nang nagpahayag ng pagkabahala ang House Panel kasabay ng gumugulong na pre-trial conference kung saan unti-unti nang naipapakita ng magkabilang panig ang kanilang planong ipresenta ng ebidensya sa mismo trial. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Prosecution Panel, Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Sinabi nito ang isa sa mga pangunahing babantayan ng panel ang mistulang paggaya ng defense sa mga konkretong ebidensya na inihahanda ng House of Representatives or House Prosecution Panel tulad ng mga nalikom na ebidensya sa isinagawang mga serye ng pagdinig habang nasa sinusuri pa itong impeachment complaint na inihain laban sa pangalawang pangulo. Kabilang dito ang documentary evidence at mga testimonial evidence mula sa kanilang mga testigo. Ang ilan sa kanila ay humarap na sa mga serye ng pagdinig ng House Justice Committee. Malinaw anya na mga ito ay matagal nang nalaman at nalikom ng mababang kapudlungan at may karapatang ipresenta sa mismo trial upang patunayan ang pagkakasala ng pangalawang pangulo.
6: Marami sa mga ebidensya ng prosecution ay tinawag nga nila, it was just mirrored, no, in the pre-trial brief of the respondent, no, both documentary evidence and testimonial evidence, no. Ngayon, sa kabilang panig, ang sa kanilang naging tugon dito ay hindi posible na magkaroon ng mirroring, no, dahil daw sabay lang naman kami nag-submit ng aming pre-trial brief, no. Pero alalahanin natin, itong mga ebidensya namin, matagal nang itong nalaman ng buong publiko, no, doon sa mga proceedings sa Congress, noong pahong 19th Congress, no, pati na doon sa mga nangyaring clarificatory hearings before the Committee on Justice ng Congress. So, same witnesses po at same evidence, marami dyan, no, gagamitin ulit naturally dito ho sa actual trial na.
4: Hindi rin anya katanggap-tanggap ang rason ng defense team na hindi maiiwasan ng halos pagkakapareho ng ebidensya o mirroring ng evidence dahil sabay ang dalawang panel na nagsumite ng kanilang listahan ng ebidensya at testigo at hindi batid ng kabilang panel ang nilalaman ng listahan ng kanilang kalaban. Kabilang sa mga ito ay ang mga testimonial evidence na nagmula sa mga opisyal ng National Bureau of Investigation, Anti-Money Laundering Council at iba pa. Anya, bago pa man nagsumite ang dalawang panig ng kanilang pre-trial brief, ay dapat na saan ang batid ng kampo ng Vice Presidente ng mga dokumento at testimonya ng mga naturang ahensya ay gagamitin ng prosecution dahil sila ang unang nagpresenta at naglikom sa mga ito sa ligyan sa nilalaman ng Articles of Impeachment.
6: Let's give concrete examples. For example, NBI Director Matibag, no? Yung mga handwriting experts ng NBI, AMLAC Director, no? So, lahat yan, kahit sabay kami nag-submit ng pre-trial, pero lahat yan, alam na nila, na witness namin ulit yan dahil na-presenta na namin yan kahit pa ho dun sa mga proceedings before the Congress or House of Representatives.
4: Bahagi pa yan ang payag ni Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang legal spokesperson ng House Prosecution Panel sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines.
3: Sa usapin pa rin po ng impeachment, mga kabumbo, ang House Prosecution Panel, itinuturing na pabor ho sa kanila, tagumpay para ho sa kanila, yung pong pagtatapos ng pre-trial conference para yan sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Yan at iba pang mga reports sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan.
7: Bombo Genesis, Bombo Jai, itinuturing pa rin umano ng House Prosecution Panel na matagumpay ang 5 araw na pre-trial proceedings sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila na mabigo ang kanilang panig na mabuksan ang box mula sa Bureau of Internal Revenue na maaaring maglalaman ng tax record ng Vice Presidente at asawa nitong si Attorney Man Scarpio. Sa eksklusibong pagtatanong ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni Lead Prosecutor Representative Gervil Ruistro na nakamit ng prosecution ang pangunahing layunin nitong matapos agad ang pre-trial conference at maihanda ang kaso para sa pagsisimula ng impeachment trial sa Hulyo 6. Hindi rin aniya pinatulan pa ang mga isyu na inilatag ng kampo ng depensa upang hindi nito maapektuhan ang kanilang trabaho na mapabilis ang proseso ng pre-trial. Narito, pakinggan natin mga bahagi ng pahayag ni Representative Gervil Ruistro.
8: Ang ilo po pang Bombo Radio. Kung despite na hindi po nabuksan itong BIR box, masasabi niyo pa rin po ba na pumabor sa inyo itong pre-trial?
9: Definitely. Sapagkat ever since our objective is to finish expeditiously, no? That is why during the first PTC, madaming nire-raise yung defense, which clearly are not within the purview of the pre-trial conference. We opted not to engage with the defense with respect to the issues which are being raised, like the determination of 2/3 threshold, no? The allegation that we did not transmit all the exhibits and documents to the respondent. It was a clear position not to engage with those issues because our objective ever since is to finish this pre-trial conference expeditiously. And that is why we would like to express our thanks to the impeachment court because the goal was achieved. Because just today, the pre-trial conference has been terminated.
7: Unay nito, Bombo Genesis, itinuring naman ng Representative Joel Choa na isa sa pinakamalaking hamon at nagpatagal sa proseso ng pre-trial ay ang hindi pagsang-ayon ng defense team sa common markings para sa magkaparehong dokumento na gagamitin ng 2 panig. Nauna nang ipinaliwanag ni Ruistro na mahigit 4,000 ang dokumentong may kaugnayan sa confidential funds ang minamarkahan ng prosecution. Dahil hiwalay na minarkahan ng depensa ang magkaparehong dokumento, umabot sa halos 8,000 ang kabuang markings na isinagawa sa panahon ng pre-trial. Ayon kay Choa, makakabawas na sana sa oras ng kanilang pagmamarka kung pumayag lamang ang panig ng depensa, ngunit na doble o manong trabaho ng pagmamarka, kaya humaba ang proseso ng pre-trial. At pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Representative Joel Choa.
10: Well, unang-una, kagaya ng binanggit kanina ni Chair Jinggi, doon sa marking of evidence, sa isang dokumento po, pwede naman po na both yung prosecution at saka yung defense, sa isang dokumento, pwede magmarkahan na parehas dyan para makasave tayo ng oras. Pero pinilit pa rin po nila na magmarka sila ng sarili nilang dokumento samantalang parehas lang naman ang nilalaman at content netong 2 dokumento. So kung halimbawa yung pagmamarka ng isang dokumento tumatagal ng 5 minuto, na dodoble.
7: Bago ito ay nauna na rin sinabi ni Attorney Michael Poa na may insidente o mano sa pagmamarka ng parehong dokumento ay nagkulang ng 1 page ang dokumento ng prosecution, kaya mas minabuti aniya ng kanilang panig na magkaroon ng sariling proseso ng pagmamarka sa kanilang mga ipipresentang dokumento ng ebidensya. Bumelta naman dito si Choa at sinabing isolated incident ito at hindi sumasalamin sa libu-libong dokumento na minarkahan sa pre-trial proceedings. Ipinaliwanag din ni Luis to na sa dami umanong dokumento sa mga transaksyon pa lamang sa Office of the Vice President at Department of Education na halos umabot sa 4,000 sa kabuuan, kaya't di malabo aniya na magkaroon ng ganitong insidente. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Representative Joel Choa and Jervel Ruistro.
10: Isolated lang po yun. Hindi naman po sa lahat ng pagkakataon. Nangyayari naman po yan.
9: Dagdagan ko lang yung sinabi ni Kong Joel, ha? For DEPs, document evidencing payment, no? For OVP and DepEd, we're talking about 1,900 plus for DepEd and 2,000 plus for OVP. 4,000 in total, no? So, mamarkahan niya ng prosecution individually.
7: Sa huli, Bombo Genesis, pinasalamatan ng House Prosecution Panel ang impeachment court dahil sa naging papel nito sa pagpapabilis ng proseso sa kabila ng napakaraming dokumentong kailangan suriin at markahan. Sa ngayon, hinihintay na lamang ng dalawang panig ang paglabas ng pre-trial order ng impeachment court at ang formal na pagsisimula ng impeachment trial sa Hulyo 6. At yan ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Balikan po natin mamaya ang usapin ng impeachment complaint, mga kabombo. Meanwhile, update muna tayo sa ibang mga usapin. Sa ilalim sa psychological assessment ng dalawang menor de edad na suspect sa pamarila sa May Tacloban City ayon sa Juvenile Justice and Welfare Council. Layunin nitong matukoy ang mga dahilan at salik na maaaring nagtulak sa naturang insidente. Ayon kay Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Tricia Claire Oco, nasa kustodiya na ng Regional Rehabilitation Center for Youth ng Social Welfare Department ng mga suspect at tutulungan ng mga psychologists mula sa Ateneo at iba pang mga eskulahan. Anya ang mga menor de edad na sangkot sa mabibigat na krimen ay maaaring ilagay sa ilalim ng mahigpit na rehabilitation program kung saan limitado ang kanilang galaw, komunikasyon at paggamit ng mga gadget at paggamit ng internet. Dagdag pa ng council, makatulong ang mga intervention at rehabilitation program ng pamahalaan sa pagpapababa ng bilang ng mga batang nasasangkot sa mga krimen sa mga nakaraang taon. Mamaya, abangan po ninyo, makakausap din ho natin mga kabombo ang Executive Director ng Justice o Juvenile Justice and Welfare Council, si Attorney Tricia Oco. Bago ho kay Attorney Oco, makakausap po muna natin ang Professor ng Criminology and Criminal Justice ng Southern Illinois University doon ho sa US. Kasama ho natin via Zoom si Dr. Raymond Narag. Magandang araw ho sa inyo, Doctor, and welcome sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Live ho tayo napapanood at napapakinggan sa ating 32 stations nationwide. Professor.
11: Hello, magandang umaga po sa inyo at magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig. Ako'y nagagalak na muling maimbitahan sa inyong programa.
3: Thank you so much for joining us, Professor, si Bombo Genesis at Bombo Jai Hoito, no? Thank you for joining us kahit na I understand kayo po yung nagsasagawa ng series of lecture nationwide, no? Sa buong Pilipinas ngayon. Okay, unahin ko po, Professor, no? Ang katanungan ho ngayon, ang question ho ngayon ay kung ibaba o hindi ibaba yung age of criminal liability or criminal responsibility. Anong pananaw ho ninyo dito, Professor?
11: Okay, unang-una ako'y nakikipagsampatiya sa mga magulang ng mga namatayan at ganun din yung mga nasaktan dito sa trahedyang nangyari sa Tacloban. Naniniwala ko na yung batas natin ay may sapat na parusa para dun sa mga nagkasala, though yung parusa ay hindi punitive accountability, rather ang tawag po natin dyan ay restorative and rehabilitative accountability. Now, with regards to sa usapin ng kinakailangan ba natin ibaba yung minimum age of criminal responsibility, ang sagot ko po dyan ay hindi kinakailangan. Unang-una dahil mayroon naman ginawa ang batas na paraan para maprosahan yung mga bata na from 12 to 15 years old, Section 20A, na kung saan sila ilalagay sa isang involuntary commitment, mag-undergo sila ng intensive rehabilitation, ilalagay sila sa isang secure housing facility. Ngayon ay nasa RRCY na sila. And ibig sabihin, limited ang kanilang galawan, limited ang kanilang mga yung activities at sila ay nakalagay sa isang secured facility na sila ay nakakulong. Now, bakit tayo tumatanggi na ibaba ang age of criminal responsibility? Unang-una, ayon sa siyensa, sa mga pag-aaral, lalong-lalo na sa ibang bansa dahil sila ay mayroong extensive research tungkol dito, yung edad from 12 to 15 ay immature, right? Hindi pa fully developed ang kanilang frontal cortex, yung kanilang executive functioning ay hindi pa fully developed. Kaya hindi nila alam yung tama at mali. And yun ang ginagawa ng batas. Inirecognize na iba yung developmental stage ng mga bata. Now, kung ibaba natin yan, yan ay based sa paniniwala na deterrence, right? Na ikaw ay thinking criminal, ikaw ay nagwe-weigh ng cost and benefit, and yan ay inilalagay mo sa iyong kalkulasyon pag gagawa ka ng krimen. Pero tulad ng sinabi ko, the science does not tell na hindi pa fully developed yung kanilang mga brain, kaya hindi nila ma-appreciate yung consequences ng kanilang action. So kahit na ibabaan natin from 12 to 15, or mayroon pang nananawagan, which is even worse, 12, right? Therefore, yung mga bata na maapektuhan nito, kahit na ipaalam natin to sa kanila, hindi nila ma-appreciate, and it does not affect their involvement in criminal involvement. Mga pag-aaral sa batas sa ibang bansa, tinitingnan nila. Mayroong kasing criminal responsibility set at age 9, age 10, age 11, 12, 13, 14. Sa United States, ganyan. Iba-ibang estado, iba-iba ang age of criminal responsibility. And what we found is that walang kinalaman yung age of criminal responsibility sa isang estado sa juvenile crime and juvenile delinquency. Bakit? Kasi ang talagang nagda-drive ng juvenile crime will be lack of parental supervision, lack of monitoring sa kanilang mga ginagawa, or exposure to delinquent peers, or lalong-lalong na yon, exposure to violent content sa internet. And then nagkaroon sila ng mental health burdens. And then of course may access sila sa guns and other mass weapons. Yun po yung apat na nagda-drive ng juvenile crime. Hindi po age of criminal responsibility.
3: Opo, opo, opo. Paano pag gawin ho nating mas particular, Professor? Say, ibabaan ang age or minimum age of criminal liability doon sa mga heinous crimes or extraordinary cases lamang?
11: Yes, and I do believe kinakailangan talagang bigyan natin ng pansin yung mga serious crimes, right? Tulad ng ito, tatlong namatay, maraming nasaktan. And actually, yan ang ginawaan ng batas through its amendment, right? Nung una, nung 2016, walang provision ang batas for 12 to 15 years old na engage in very, very serious offending. Right? Kung kaya nagkaroon tayo ng amendment. At ang sinasabi ng amendment na ito, na sila ay walang criminal liability pero mayroon silang civil liability, right? Mayroon pa rin silang intensive rehabilitation treatment. Nakalagay pa rin sila sa secure setting through involuntary commitment, right? So hindi pinapakawalan ng mga ito. Tinugunan yan ng batas kasi after 2006 na inilatag yung batas, nagkaroon na rin ng ibang insidente na katulad dito, mga batang nang rape, mga batang nagbenta ng sangkatutak na amount ng drugs. So these are very serious offending, right? And ang sabi ng batas, through its amendment, kinakailangan natin tugunan ito. Though of course, tuwing mayroong incident like this, lumalabas yung isip ng mga tao na very lax naman itong batas na ito. Very kumbaga forgiving naman itong batas na ito. Parang wala man lang pagpapanagutan. No, that is a misconception. Actually, napopoliticize lang kasi ang issue ngayon eh. Right? Mayroong nagsasabi na kumbaga yung mga isang kampo nagsasabi na kailangan baguhin natin ito, hindi nagpaparusa ang batas. And then they use it as a cannon fodder doon sa kabilang kampo, right? Kaya napopoliticize. But in reality, if you read the letter of the law, if you look more closely on the law, mayroon ng provision to make accountable yung mga juveniles natin who are 12 to 15 years old who have committed very serious, serious offending. Though, ulit ko, ibang uri ng accountability, from punitive accountability to rehabilitative and restorative accountability. But the accountability is clearly very much in place.
3: Okay. Bombo Jai, your follow-up kay Doctor.
4: Professor, after this Tacloban shooting, series of stabbing and shooting incidents involving minors, especially mga kabataan, mga estudyante, ay nasakop dito. Ano? What do you think? Kasi it's no joke, Professor. Ano kaya yung mga primary reasons and contributing factors why nagsisilabasan ngayon ito, Professor?
11: Right, unang-una, yes, I've also seen those very gory anecdotal accounts of children's stabbings, and it is very, very alarming, and ito po ay lumalabas sa social media, and everybody thinks now we are what we call vicariously victimized, right? So the fear of juvenile crime is way higher because of vicarious victimization. Ibig sabihin, napansin mo, nakita mo, kahit hindi sa'yo nangyari, akala mo ikaw ay victims, right? And I understand this because it's in the age of social media. Isang krimen na nakarumal-dumal nangyari, boom! Kumbaga, well-consumed, akala natin araw-araw na nangyayari. But in reality, if you look at the statistics from 2006 up until the present, ang juvenile crime ay actually bumababa, right? Overall, on average, right? Yung theft, yung vandalism, yung pag-aaway ng mga bata sa eskwelahan, yung pagrambulan nila, right? Before that, noong panahon natin, mas matindi yung away. Hindi lang na social media, hindi lang na Facebook, na TikTok, at hindi lang kumakalat. Kaya hindi gaano mataas ang fear of juvenile crime at our time. Pero ngayong age of social media, mayroon na tayong extensive coverage, kung kaya everybody feels threatened, everybody feels unsafe kapag may mga issue na gito. Having said that, alright, totoo, bakit nga ba mayroong juvenile crime ngayon at iba ang kanilang anyo, right? Nung panahon natin, nag-away tayo, kumbaga, nagsuntukan, etc. Ngayon, mayroon silang dalang baril. Ngayon, mayroon silang very extensive network of friends, nag-uusap-usap sila online, and at the same time, nagkakaroon sila ng pagpaplanong ganito. Well, this is the scourge of our generation, right? Unang-una, yung problema ng kakulungan, na monitoring ng mga magulang, nandyan na, simula dati pa, pero it's still the same, right? Maraming mga bata ng magulang ay nasa abroad, nag-work ng 2 or 3 jobs, hindi na mapansin ang anak. So that's one. The one basic problem is still the lack of parental supervision. Then couple that with exposure to violent content sa internet. Ngayon, we have so much exposure. Hindi na mamonitor ng magulang, ng teachers, ng community yung exposure na ito. And most people fall under the cracks. Na-internalize nila yung mga identity ng mga napapanood nila. The third component is yung mental health. Right? Maraming mga bata ngayon ang maladjusted. They are very good communicating with their friends online, but they are so awkward in communicating with real people offline. Di sila marunong makipag-make friends, and they feel rejected. Peer rejection is a problem of this generation. Kung kaya't lalo sila nagkaroon ng identity, belongingness sa mga communities nila online. Nagkaroon sila doon ng essence, nagkaroon din sila ng identity sa kanilang anonymous engagement. And then, of course, it translates into mental health breakdown kasi hindi sila marunong mag-adjust from the online to the offline environments. Nagkaroon sila ng mga rejections at lalong na-enhance yung kanilang identity. And of course, in the Philippines, we have access to loose firearms, right? Hindi gumagamatino ang ating gobyerno sa paglilisensya, right? Or sa pagbibigay ng checks and balances sa mga gun ownership. So maraming kumaga pumupunta sa loose ends, sa mga kriminal, and then at the same time sa mga bata na may mental health na burden na dinadala, at yun ngayon ang kanilang expression, public and school shootings. So this is a tragedy of our generation na hindi masosolusyonan ng pagbababa ng age of criminal responsibility. This is bigger than that. The solution really is social, economic, political investment para sa kalagayan ng mga bata.
4: Ganitong insidente, Professor, maaari bang magkaroon ng criminal o civil liability ang mga magulang ng mga minor de edad na sangkot dito?
11: Ayon sa batas, oo. Right? Yung batas, pag 12 to 15 years old ka and engage ka sa serious offending, ang assumption ng batas dyan ay ang bata ay neglected. Right? abandoned or even at-risk children. Kung kaya nagkaroon sila ng involuntary commitment. And therefore, the next step is to ascertain kung yung mga parents talaga ay negligent. Baka yung parents pa ang nagturo sa kanila ng pamamaril. Baka yung parents ang nagbibigay ng motivation sa kanila ng pamamaril. Baka nagkaroon ng stresses sa bahay that led them sa pamamaril. Right? And so, those are facts of the case na dapat ma-establish ng ating police, ng ating prosecutors, and to be determined by the judge. And then, they could be held accountable for the activities of their wayward children.
4: Okay, thank you so much, Professor. Bobo Jen?
3: Okay. Professor, maraming salamat. Ano, thank you so much for joining us. Ano, siguro from time to time, muli kaming update sa inyo. I understand na nag-iikot po kayo sa iba't ibang mga jail facilities sa Pilipinas ngayon. Maraming salamat. Ingat po kayo. Naimbang mabigat ka na kayo, Professor.
11: Maraming salamat po muli sa inyo at sa inyong mga tagapagpakinig.
3: Si Professor Dr. Raymond Narag, mga kabombo. Siya po ay professor ng Criminology and Criminal Justice ng Southern Illinois University. Pero kasalukuyan po siyang narito sa Pilipinas ngayon at nag-iikot sa iba't ibang mga jail facilities dito sa ating bansa kasama ang series of lecture usapin po ng criminal justice. Balik ko tayo sa mga insidente or mga haganapan pa rin na bumabalot dito po sa nangyaring pamamaril dyan sa May Tacloban City. Lumabas na po yung resulta nung ballistic at autopsy examination sa tatlong estudyanteng nasawi dun sa pamamaril nga sa isang high school sa May Tacloban City. Ayon sa Philippine National Police, sa ilalim po ng Regional Forensic Unit, ang tatlong biktima ay tinamaan po ng bala mula sa malalayong angulo na nagpapahiwatig na ang pamamaril ay ginawa ng walang particular na pinupuntirya. Batay pa sa pagsusuri, mga kabombo, tumama yung mga bala sa mahalagang bahagi ng katawan ng mga biktima na naging dahilan na ng kanilang agarang pagkamatay. Sensitibo po ang nilalaman ng ating balita para po sa mga listeners, mga viewers, mga nanonood sa atin ngayon pong umagang ito. Inihahanda na po ngayon ng mga otoridad yung final na forensic

0: nangyari dyan sa May Tacloban City. Ilang araw na po ang nakakalipas, mga kabombo. Oras natin, meron na lamang po tayong 28 minutes bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Update pa rin po tayo sa usapin, mga kabombo, ng impeachment complaint. Makibalita po tayo sa Palasyo Malacanang yung pong pagharap kay Mary Grace Piatos, itong kontrobersyal na pangalan, bilang isang testigo. Diskarte na raw yan ng prosecution na ayon sa Palasyo Malacanang. Yan at ibang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Annalyn Soberano.
1: Naniniwala ang Malacanang na bahagi ng diskarte ng House Prosecution ang pagharap sa kontrobersyal na si Mary Grace Piatos bilang testigo. Ito ang reaksyon ng Palasyo matapos kumpirmahin ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na isa si Piatos sa 25 testigong ihaharap nila sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, partikular sa isyung confidential funds. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nasa prosecution ang pagpapasya kung sino-sino ang kanilang ihaharap na mga testigo sa kaso. Sabi ni Castro, bahagi ng estratehiya ng prosecution ang naturang hakbang. Gayunman, binanggit ng Palace official na batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, wala umanong record ng pangalang Mary Grace Piatos, kaya posibleng mahirapan silang matukoy ang naturang individual. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio.
2: Reaction lang din po ng Palasyo. Si Representative Chua kasi kanina, kinumpirma niya na si Mary Grace Piatos ay isa sa material witness ng prosecution sa confidential funds. Reaction lang po ng Palasyo.
3: Strategy po nila yon. Strategy nila. Pero kung ayon sa PSA, ay walang Mary Grace Piatos. So baka mahirapan silang makita kung sino yung Mary Grace Piatos. Pero nasa kanila po yung style or strategy.
1: Ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua, ang kampo ni Vice President Sara Duterte na iharap si Mary Grace Piatos. Ayon kay Chua, nananatiling kabilang sa listahan ng mga testigo ng prosecution si Mary Grace dahil isa itong mahalagang saksi sa usapin ng confidential funds. Sinabi pa niya kung may haharap na Mary Grace Piatos, maaari itong sumailalim sa cross-examination. Ngunit kung walang lalantad, lalo lamang umanong magpatibay ang hinalang hindi tunay ang naturang pagkakakilanlan. Binigyan din ni Chua na lumitaw ang pangalan ni Mary Grace Piatos sa mga acknowledgement receipts na ginamit sa liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President. Dagdag pa ni Chua, kung code name lamang ang Mary Grace Piatos, dapat umanong ilentad ng depensa ang tunay na pagkakakinanlan ng taong nasa likod nito upang tuluyang maresolba ang issue. Pakinggan natin si Representative Joel Chua.
4: Dahil kasi kung hindi nila may po-produce yun, bugus yun. O di ilabas nila yung totoo. Kung sino man yun. So that is the only way to settle this issue once and for all. That's good for us. The common, ano namin, common witness namin.
1: Samantala, iginit naman ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro na may constitutional na tungkulin si Vice President Sara Duterte na personal na humarap sa Senate Impeachment Court sa pagsisimula ng kanyang impeachment trial sa July 6. Ayon kay Luistro, bagamat pinapayagan ang impeachment rules na katawanin ng abogado ang vicepresidente, ang hindi niya pagdalo ay ituturing lamang na pagpasok ng not guilty plea. Binigyang diin ni Luistro na ang pagharap sa impeachment court ay bahagi ng pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno alinsunod sa prinsipyong public office is a public trust. Nakumpleto na ng Senate Impeachment Court ang pretrial proceedings at inaasahang sisimulan ang paglilitis matapos ang pretrial order. Pakinggan natin si Representative Gerville Luistro.
5: I understand that is her prerogative, whether to appear or not. And her non-appearance will simply be deemed as an entry of a plea of not guilty. Nevertheless, in my personal opinion, appearing before the impeachment court.

0: is likewise a constitutional duty, which public officials must comply. This is what we meant by public office is a public trust, and public officials must be accountable to the people at all times.
1: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Sa kaugnay pang usapin, iginiit ang House Prosecution Panel na maaaring gamitin bilang ebidensya ang ilang dokumento bago ang 2022 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung makatutulong ang mga ito sa pagpapatibay ng mga aligasyon laban sa kanya. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervil Wistro, ang mga reklamong impeachable ay nakatuon lamang sa mga umunoy paglabag na naganap mula noong 2022 na taon pataas ng maging Vice Presidente itong si Vice President Sara Duterte. Gayunman, maaari anyang banggitin ang mga naunang dokumento bilang suporta sa mga aligasyong saklaw ng naturang panahon. Tutol naman ang kampo ng Vice Presidente sa paggamit ng kanyang statements of assets, liabilities and net worth of SALN bago siya maupong Vice Presidente. Ayon kay Attorney Michael Poa, hindi dapat maging bahagi ng impeachment ang mga usapin na naganap bago ang taong 2022. Samantala, sinabi naman ni Representative Chel Jocno na may mga naunang kaso gaya ng kay former Chief Justice Maria Lourdes Sereno kung saan isinama rin bilang bahagi ng usapin ang mga kilos na naganap bago humawak ng impeachable na posisyon. Iginiit naman ni House Prosecution Panel Spokesperson at Lanao del Sur Representative Z. Alonto Adjong na walang dahilan upang tutulan ang pagbubukas ng kahong isinumite ng Bureau of Internal Revenue o itong green box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio. Ayon kay Representative Adjong, layunin lamang ng House Prosecution Panel na maisagawa ang mga inventory ng mga dokumento na nasa loob ng kahon at hindi otomatikong nangangahulugang tatanggap pina ang mga ito bilang ebidensya sa impeachment trial. Binigyan din niya na magkaiba ang pagbubukas ng kahon at ang pagtanggap sa mga dokumento bilang ebidensya. Anya, bahagi lamang ito ng pre-trial process upang malaman na magkabilang panig ang mga dokumentong nasa kustudiya ng impeachment court. Dagdag pa ng mababatas kung nasa Senado na ang kahon bilang bahagi ng records ng kaso, walang dapat ikatakot sa transparency at pag-alam sa nilalaman ito.
3: Meron na lamang ko tayong 20 minutes mga kabumbo bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Sa ibang mga usapin, humuna tayo. Dako naman ho tayo sa issue dito ho sa naganap na quake o itong pagyanig yan sa may bahagi ng Mindanao area mga kabumbo. Nagpapatuloy po yung cash aid rollout ng Social Welfare and Development Department sa maigit na 139,000 na pamilya na biktima ho ng Mindanao quake. May live report si Bombo Isa Cotonero.
4: Bombo Genesis, Bombo Jai, patuloy ang pamamahagi ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao bilang bahagi ng recovery efforts ng pamahalaan. Pinangunahan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang distribution ng emergency cash transfer sa mga apektadong pamilya sa Davao Region at Soccsargen upang matulungan silang makabangon mula sa matinding pinsalang dulot ng lindol. Sa datos ng ahensya, target na mabigyan ng emergency cash aid ang humigit kumulang 7,000 na pamilya sa Balut Island, 22,000 na pamilya sa Jose Abad Santos, sa Davao, 8,000 naman sa pamilya sa Glan Sarangani at 5,000 na pamilya sa General Santos City. Kabilang sa mga benepisyaryo ang 4,668 na pamilya na lubusang nasira ng mga bahay at tumanggap ng 10,244 na cash assistance. Samantala, 2,433 na pamilya naman ang nabigyan na at sila itong mga bahagyang nasira ang kanilang mga tahanan at nabigyan na ng tig 5,122,000. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Department of Social Welfare and Development spokesperson Irene Dumlao, sinabi nitong layunin ng programa na mabigyan ng agarang tulong pinansyal ang mga pamilyang nawalan o nasiraan ng tirahan upang makapagpasimula muli ayusin ang kanilang mga buhay. Ayon pa kay Dumlao, ang listahan ng mga tatanggap ng ayuda ay ibinatay nila sa rekomendasyon at damage assessment ng mga local government units upang matiyak na ang mga higit na nangangailangan ng unang mabibigyan. Dagdag niya, magpapatuloy ang payout operations ng ahensya sa mga susunod na araw hanggang may pamahagi ang buong ayuda sa lahat ng kwalipikadong benepisyaryo sa mga apektadong lugar. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Social Welfare and Development spokesperson Asek Irene Dumlao.
5: Ano nga yung pamamahagi ng emergency cash transfer? Itong emergency cash transfer is an adaptive strategy that bridges the gap between immediate disaster response and early recovery. Kasi alam natin no, na hindi po nilalaman ng hindi lahat ng pangangailangan ng pamilyang apektado ng isang kalamidad ay nilalaman po ng isang family food bank. That's the reason why nagpo-provide din tayo ng cash transfers o tulong financial nang sa gayon, mabili rin po ng mga pamilyang apektado ng kalamidad ang iba pa nilang mga pangangailangan. Halimbawa, gamot, pagkain, gamit ng mga bata. And of course, mga gamitan na maaari nila pong magamit sa pagsasayos ng kanila pong mga nasirang mga tahanan. So ang laging batayan natin dyan ay yung pong rekomendasyon ng local government unit based on their assessment who are totally and partially or yung mga beneficiaries whose houses have been totally or partially damaged.
4: Batay sa paunang datos ng ahensya, mahigit 139,000 na pamilya mula sa Davao Region at Soksarjen ang inaasahang makakatanggap ng emergency cash transfer. Tinatay ang aabot naman sa mahigit 799 million ang kabuang pondong inilaan ng pamahalaan para sa cash assistance ng mga biktima ng lindol. Bago pa man simulan ng cash distributions, una nang nag-atid ng kagawaran ng relief assistance sa mga naapektuhang komunidad sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soksarjen at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kabilang sa inipamahagi ng ahensya ang mahigit 520,000 na family food packs kasama ang iba pang relief supply tulad ng non-food items at ready to eat food boxes para sa mga residenteng pansamantalang lumikas matapos ang lindol. Muli ang tinig ni Department of Social Welfare and Development spokesperson Asek Irene Dumlao.
5: Ready provided food packs and non-food items. Maka-deploy ang ating mga mobile kitchens, gayon din ang ating mga mobile command centers para patuloy at masustain natin yung ongoing humanitarian assistance and disaster response operation.
6: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basa Radio Bombo.
3: Ang sandatahang lakas ng Pilipinas handang magbigay daw ng seguridad sa mga paralan para daw maiwasan ng anumang mga krimen tulad po ng nangyari doon sa Tacloban City. May update po dyan si Bombo Jovino Galang.
7: Nakahandang magbigay ng seguridad ang Armed Forces of the Philippines lalo na sa mga paralan na malalayo sa kanayunan. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, na bawat lugar ay merong laging suporta ang mga lokal na pamahalaan.
8: Yes, no, overall naman ang presensya ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas ang deployment natin sa buong ating lahat ng kapuluan, no. So, with this, we are in close coordination with different entities. So, katuwang natin diyan ang ating Philippine National Police, sa law enforcement, ang NBI, no, at iba't iba pang ahensya, even the local government. And of course, sa lahat naman po ng mga grupo, kaisang AFP dito in terms of even the development peace process nandiyan tayo. So with sa dito ang DepEd no kung kinakailangan man nila ang tulong ng sandatahang lakas ng Pilipinas especially in far flung areas nandiyan po tayo no to render assistance and to render aid.
7: Binigyang halaga ng opisyal ang pagkakaroon ng responsableng gun ownership para hindi na maulit ang anumang insidente ng krimen, lalo na sa mga paaralan.
8: Ang panawagan nga natin dyan, no, ang pinupromote natin is sa atin sa AFP is responsible gun handling. So dapat no pag ano tayo maging mapanuri tayo sa and mag-iingat po tayo no sa pag carry ng firearms sa atin, siguraduhin natin legal ito no. And of course kung meron man na hindi ayon at angkop dito sa ganitong mga naayon sa batas, it's up to the PNP to implement the law. But if ever kailangan ng tulong ng AFP, nandiyan dyan po kami at handa po kaming rumesponde.
6: Ito si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
9: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
3: Sa ating FIFA update, mga kabombo, papatapos na po ang group stage at malapit na po tayo sa ikalawang yugto, ang round of 32. Mga next week ay magsisimula na po ang round of 32 at isa po sa krusyal na bahagi ng nagpapatuloy na FIFA update o FIFA World Cup 2026. Samantala, pinatunayan ng five-time champion na Brazil ang pagiging dominante sa football field matapos tambakan ng Scotland sa tapatan ng dalawa. Yan po yung score na 3-0. Ang panalo po ng Brazil ay naging selyo para ibulsa ang pinakamataas na pwesto sa Group C. 7 minuto pa lamang ang nakakalipas sa unang bahagi po ng laro nang magpakitang gilas agad ang pambato ng Real Madrid na si Vinicius Jr. Sinamantala ni Vinny Jr. ang naging pagkakamali ng depensa ng Scotland para irehistro ang kanyang unang gol sa laban sa naturang koponan. Bago humatapos ang first half sa stoppage time, umiskor muli si Vinny Jr. para sa kanyang brace o yan po yung dalawang goal. Dahilan upang lumaki ang abansen ng South American powerhouse sa score na 2-0. Pagpasok ng ika-anim na pong minuto sa ikalawang bahagi na po ng laban, tuluyan ng tinambakan ng Brazil ang Tartan Army nang ipasok ni Matheus Cunha ang ikatlo at huling goal ng laban. Nagawa ito ng Brazilian striker sa tulong ng assist ng kanilang kalabang koponan. Dahil sa panalong ito mga kabumbo, pasok na po sa round of 32 ang Team Brazil bilang group leader sa ilalim po ng Group C. Hawak naman ng Scotland ang 3 puntos at naghihintay na lamang kung makakapasok bilang isa sa mga best third place team sa nagpapatuloy pa rin na FIFA World Cup 2026. Manatili pong nakatutok sa Bombo Radio Philippines at Star FM para sa mga development dito po sa FIFA World Cup 2026. Pero na lamang ko tayong 10 minuto bago sumapit mga kabombo ang alas 8 ng umaga. Update po tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin natin dyan sa May Tacloban City, psychological first aid. Patuloy pong sinasagawa ng Department of Education sa mga biktima at iba pang apektado ng shooting incident. I-update po dyan ng Bombo Radio Tacloban.
10: Patuloy ang sinasagawang psychological first aid sa mga biktima kagaya ng mga mag-aaral, guro at iba pang apektado sa nangyaring pamamaril ng dalawang minor de edad na suspeka sa paaralan ng San Jose National High School sa lungsod ng Tacloban.
11: Bago magsimula ang pagsasailalim sa PFA ng mga biktima, humingi ng tulong ang Philippine Guidance and Counseling Association Eastern Visayas Chapter Incorporated sa mga lisensyadong counselors, psychologists, psychometricians at social workers upang voluntaryong tumulong sa pagsasagawa ng PFA sa mga apektado. Sa pagsasagawa ng psychological first aid, may sinusunod na 3 hakbang o proseso ang mga kinauukulan. Una, ay ang look kung saan tinitingnan kung ano ang pinaka-kinakailangan ng mga biktima o mga basic needs. Pangalawa ay ang listen kung saan kinakailangan ng active listening skills or empathy o kakayahang makaramdama sa kung ano ang nararamdaman ng biktima at matulungan ang mga biktima na maging kalmado nang hindi pinipilit na magsalita o magkwento. At panghuli ang link kung saan kailangan tulungan ng biktima sa kanyang praktikal na pangangailangan katulad ng pagkonekta sa kanyang mga mahal sa buhay, support system at professional na tulong. Sinimula ng PFA noong Miyerkules, Hunyo 24 kung saan ilang mag-aaral at guro na ang isinailalim dito sa tulong na rin ng mga professional na mga volunteers. Samantala, magpapatuloy naman ngayong araw ang pagsasagawa ng PFA sa mga biktima kung saan nakatakda rin itong magtapos. Matatanda ang nagkaroon ng insidente ng pamamaril banda alas 9:20 ng umaga sa San Jose National High School noong Hunyo 22 kung saan 3 biktima ang naitalang patay at 20 naman ang sugatan. Ang mga suspek, menor de edad na nag-iidad 14 at 15.
12: Sa PFA na side, sumusunod yan ng 3 principle.
13: Okay.
12: Yung look, listen, and link. Look, tinitingnan kung ano yung mga pangangailangan, yung basic needs. Yung unang-unang pangangailangan. Sa listen naman, kailangan magkaroon tayo dito ng active listening skills. Dapat din po meron tayong empathy, no? living the life of those who are affected. At kung hindi po kaya, hindi po kayang ibigay yung intervention na kailangan ng clientele, pwede po silang i-link doon sa mga specialized specialized na pangangailangan nila. Generally po yun po yung PFA.
11: Ang bahagi ng pakikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Guidance and Counseling Services Office and Concurrent Head Dr. Cherry Gaigiraya.
10: At yan ang ulat mula dito sa impilan ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Ninia Magpilian. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo.
2: Ang Sarangani Bay protected seascape, pinagbabawal ang pagpasok at pagpapatayo ng istruktura sa coastal uplift areas. May report dyan ang Bombo Radio Jensan.
13: Nagbabala ang mga awtoridad sa publiko na iwasan ang pagpasok sa coastal uplift areas sa Sarangani dahil sa posibleng panganib habang nagpapatuloy ang siyentipikong pag-aaral sa epekto ng lindol sa mga naturang lugar. Ayon kay Cirilio Nagnasona, Protected Area Superintendent ng Sarangani Bay Protected Seascape, naapektuhan ng coastal uplift ang ilang lugar gaya ng Batulaki at Pangyan na mga protektadong marine sanctuary dahil sa kanilang magandang coral cover. Ipinahayag niya na dahil sa biglaang pagbabago sa kondisyon ng baybayin, nasira ang ilang coral reef, seagrass at iba pang yamang dagat kabilang ng mga isda, kabibe at shellfish. Nagbabala rin si Nagnason na ipinagbabawal ang pagtatayo ng anumang istruktura sa mga lugar na ito dahil nananatili pa rin itong bahagi ng protected area kahit nagbago ang anyo ng baybayin. Ayon sa kanya, hanggat hindi nagbabago ang opisyal na mapa ng Sarangani Bay Protected Seascape, sakop pa rin ito ng pamamahala at pangangalaga ng protected area. Paliwanag niya, ang sinumang magtatayo ng istruktura sa coastal uplift areas ay maaaring maharap sa kaukulang aksyon alinsunod sa mga batas na namamahala sa mga protektadong lugar.
14: Babawalan po talaga yung paglagay ng structures and yung batas natin and medyo mahigpit sa paglalagay ng mga structures dun sa ating coastal uplift area. Yung mga coastal uplift areas natin is still part of the protected area po with notwithstanding na may tubig sa wala, no? As long as hindi po nababago yung ating mapa ng ating Sarangani Bay Protected Seascape, pasok po siya sa protected area.
13: At yan ang ulat mula sa impilan ng Bombo Radio Jensan. Ito si Bombo Jero Aurelia and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
2: Ito namang programa ng lalawigan ng Iloilo na ginamit sa mga overseas Filipino workers noong mayroong pandemya at a 24-hour mental health helpline ilulunsad na rin sa mga pampublikong paaralan. May balita ang Bombo Radio Iloilo.
15: Dadalhin sa mga pampublikong paaralan sa lalawigan ng Iloilo ang isang programang nakatuon sa mental health at psychosocial interventions na unang inilunsad ng pamahalaang panlalawigan noong panahon ng pandemya. Ayon kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., nakatakdang ilunsad sa susunod na linggo ang Program for the Resilience of Iloilo in Mind and Emotion o PRIME. Layunin ng programa na makatulong sa pagtugon sa suicide cases na karamihan ay iniuugnay sa epekto ng social media. Ipatutupad ito sa pakikipagtulungan ng Department of Education, Department of Health, Provincial Social Welfare and Development Office, Integrated Bar of the Philippines at Philippine National Police kasama ang iba pang mga ahensya. Nabatid na unang ipinatupad ang programang ito noong kasagsagan ng pandemya bilang psychosocial response para sa mga overseas Filipino workers at mga Ilonggo na nakaranas ng matinding epekto ng quarantine. Isa na itong ganap na programa na may 24-hour mental health helpline na nakatuon sa referral at counseling. Ayon pa kay Governor Defensor, sa pamamagitan ng programang ito ay nais nilang tiyakin sa mga mag-aaral na kung mayroon silang mga problemang may kaugnayan sa social media, may mga otoridad na tiyak at handang tumulong sa kanila. Ang naturang hakbang ng pamahalaang panlalawigan ay kasunod ng lumalaking pangamba sa mental health ng mga kabataan at sa epekto ng social media sa kanila matapos ang naganap na pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban.
16: It started at a psychosocial response para sa mga OFWs and others who were suffering from the collective effect of quarantine. But later it developed. Right now it's a full-blown program. And one of the recent things that we did, we launched the Prime Health Helpline. You know, we have a 24-hour hotline for mental health only, that is patient referral and also counseling. But Prime, of course, is bigger than that. We will be in the public schools.
15: Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo G. Zapadios. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
9: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
3: Sa palitan po ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw ng Biyernes, mga kabombo, huling araw na po ng trading ngayon pong linggong ito, ang isang US dollar ay katumbas po ngayon ng 61 pesos and 29 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 85 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas ng 47 pesos and 47 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial katumbas ng 16 pesos and 40 centavos. Ang isang euro katumbas ng 69 pesos and 93 centavos. Manatili pong nakatutok sa Bombo Radio Philippines dahil muli pong magbubukas ang trading mamayang alas 9 ho ng umaga para ho sa huling trading ngayong linggong ito. Ang datos na yan, mga kabombo, ay mula po sa Bankers Association of the Philippines at sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations nationwide. Mga kabombo, pagkatapos ng Bombo Network News, pwede-pwede po ninyong subaybayan, balikan yung mga programa ko ng ating mga provincial station na hindi po ninyo napakinggan, hindi po ninyo napanood, o hindi po ninyo na-monitor sa mga nakalipas na oras o mga araw. Sa Mindanao area, sa mga kababayan po natin dyan sa may Davao region, nariyan ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Sa bahagi po ng Cagayan de Oro City at makatabing lugar, ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para sa mga Butuano, nariyan ang Bombo Radio Butuan. Diyan sa may Sarangani Province at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio General Santos. At para sa mga Ilonggo speaking na nakabase diyan sa may Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Coronadal.
2: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Chabacano, nariyan ang ating news, music and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, baka Bombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
17: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
3: Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
9: For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.
18: Like mo, share mo.
9: Basta Radio, Bombo. Star FM.
19: the best music station across the nation.
20: Kwelang-kwela na mga DJs.
19: Ang galing sa information.
21: Fully digitalized. It's all for you.